0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Tung June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ah, maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang jud maayo, pero human jud namo ang lubong na ko nagingon niya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili na maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko

0: lain ka ovalorin pisa, kagagulain di polog city. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3, mag-collapse na ko at to. Collapse, gayon mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ra gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Walang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ceramax Capsule.
3: O si GR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
3: Kay

0: Diso ng tulog na to diso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na to glakaw.
1: Di nakatag doon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta batuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kaning sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako na pamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud. So ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax capsule.
2: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
4: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Muna, mintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung, Pastor, sa alas.

0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Ako Cristina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag-yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
3: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Atong ipon kay nga mulgo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgo la akong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na gidimak mga igsoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidyimat.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Unya ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamati ron, diretso na akong tulog. Unya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Day, aniya gagod ni mo, day?
6: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
5: Naunsa naman ka, day? Irritable na magkakaroon. Na ay Theramax capsule, oh. Tisting eh.
6: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
5: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
6: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
5: Aladay, ni aniyag magkagsamot day.
6: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
5: Ali na!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904. Og sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Kaobalaw rin si sir, kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Magkulak na ko at to. Hirap. Dahil maglisid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang dako jud pong pasalamat jud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, tulay lang jud sila. Wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high and we were so Neuromax
7: Capsule. Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
8: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho ko tulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. O ba si Mrs. Kung kadato init ng ulo si Mrs. ako ha. Karun. Perminti na may labing-labing.
9: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants o superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee o stevia.
1: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
5: Yes, Igan.
4: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ya, ano gihapon to? Kanang murag libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya, pamangyud na ayo, pero gihuman

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
9: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Kanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Ako sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement nako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa naka-try ni ini, ilan nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: decades yung mga pinangga na ito ng mga televiewers o mga suking tigpaminaw, no? Dari sa ito ang mga pinanggang programa sa radio. So, kadaghanan nga problema sa mga tao para mga pinangga, kanyang itawag na ito cholesterol. Okay, kanyang cholesterol, kuya nga ba ni mga pinangga kay matod pa, kung taas ko no ang imong itawag kong cholesterol, pinangga, muna siya maghatag o lapot sa imong dugo. Maglapot si mong dugo, ha? Kunya, inikalapot na si mong dugo, mga pinangga, de, ang hitabo, mag-circulate yung dugo. Pinangga, mura man siya, ang dagway, anong itawag na itong cholesterol, mura man siya, wax-like substance. Kabantay mo, pinangga, kanang bitaw, liliyon niya ng ilalong bitaw sa lababo, anong nga yung mga karinder niya. Diba, halos pinangga, cholesterol, hindi nilang ginaluto, pinangga, o niya, ginakaon niya. Ang iyang mga sebo, iniguga sa plato, dito pinangga sa drainage, sa ilang lababo, makita nimo dito mga pinangga, magtapok, baburag, bato na. O, moto pinangga ang cholesterol. Matapok, murag, bato na siya mga pinangga. O, gahi na siya mo na imupilit dito sa tong artery. Bali ang atong artery, dako mo gumi. O, kaning upat ka bangag, ugat, upat ka ugat sa atong kasing-kasing. Pag naagani na siya cholesterol, pilit man na siya dito mga pinangga. Mag-flakes na siya mga pinangga. O, mag-flake na hantog mo gamay ang bangag sa atong ugat sa kasing-kasing. Muna na mga pinangga, ang itawag nila o atherosclerosis. Muna mga pinangga nga mukuha na siya, mga plate na siya nga mamilit. Hantong madugay mga pinangga, ang ato manggong kaugatan kay nagawave ni siya. So, kada wave ana, murag islit imong ugat, imong dugo, mutong mag-circulate siya. Muna bisaya ang pagka-istorya. Kanya hantong pasagdan na mga pinangga, ang resulta na arteriosclerosis. Mugahi imong ugat. Imbis ko sugto siya mag-wave, mugahi mga pinangga. Muna nga, muhinay na dayon ang daloy sa atong dugo, dandaghan na dayon ang mahitabo na sakit. No, mga pinangga, ha? So ang cholesterol, daghan siya pinangga ka ng tawag na to ni pinangga. Whole body parts na siya mag-circulate atong dugo. Dimodo, mabiling siya dito o nauna kasing-kasing magig siya. Nga sunod pinangga ato siya sa blood vessels. Unang mucose o heart attack, sunod mucose o high blood pressure. Then modiposito siya dito sa imuhang atay, di mag-fatty liver hanggang magporma siya gallstone. Pag dito na po siya pinangga sa imong kidney, magporma na po siya pinangga ang kidney stone. O, pag dito siya sa liog mo kuyo, di mo goiter. Pag dito sa tutoy mo, sis, monodules. O, unyahan to, abot dito sa matris, maghihapon, mag-polycystic ovary na ka, nga magmayuma, pinangga, daghan na, nga dito, agianan o gihi, dito, di naama kay renal cis. So, muna mga pinangga, ang resulta, aning bad cholesterol. Pag abot sa tuhod, uy, no-inflame na po di mong tuhod mga pinangga. Pero naghapag, naog dito sa prostate sa lalaki, wala na, enlargement na po sa tuhod. Muna, pinangga ang damage sa cholesterol. Hantot, pasang ng itong bukol, pinangga, aboy, mahimo siya pinangga o kunsa man, tumor. Hantot, pinangga, maghimo din siya pinangga dito o mas. Then sunod dayon, unsa naman dayon, mag cancer. Yan, mga urban iban, ayan akong cancer, doon ako'y cancer, pero ingon sila benign pa man. Ya, asa man ang benign? Sunod na is malignant naman. Hantong pinangga, depende pinangga sa parts atong lawas na dito mag-deposit. Modern na pinangga, pagkatos matres, adenomyosis. O nanay mga adenoma, lymphoma. Daghang klase ng mga pinangga. O apelido, lahit nag-apelido ang imong itawag o cancer. So, mo ni mga pinangga, kanyang itawag na to o matod pa mga pinangga kaning hitag natog serum cholesterol diri sa tong bloodstream. Duha man ni ka klase kaning hitag natog HDL pinangga high density cholesterol, mga pinangga o kaning gitawag natog LDL low density lipoprotein. Muning cholesterol nga mag-clog sa tong arteries or gitawag nato ni bad cholesterol. Okay? So, mga pinangga, dapat muna dapat inyong masayran kung sa epekto sa cholesterol. Okay, isa yung mga tayo sa tugkaan ng pinangga kay pahikaon ng ita. No? Kanya asa na ito makuha. So, pinangga, hinumdumihang ang good cholesterol, ganun siya yung fuel o gasolina sa atong dugo. Para atong dugo, makadagan, makasirculate pinangga. Kanya matod pa ang cholesterol pagod siya. Muni pinangga no mutabang nga magpurma og body cells, maghimo siya og hormone, unya mo aid siya sa gitawag natog digestion. Okay, hala sige mga pinangga ha. Niara ang gitawag natog sources sa mga good cholesterol sa ta mga pinangga. So, dayon pa dayon ato mga pinangga no, ang kaning gitawag din nato bag function mga pinangga sa good cholesterol kay kwan po din mo tabang po din siya sa formation sa vitamin D, no? Unya makatabang ni siya pinangga para sa sex hormone, no? Sa gitawag nato pinangga mo ni pinangga ha, mo tabang ni pag-ayo para sa ato ang gitawag o sex hormone.
1: Grabe ang imong kaguolog problema. Nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian, ayaw ka na paunday uni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy muhupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ako si Efrin Samontiluson.
5: Mm-hmm.
4: Taga Mati City.
5: Mm-hmm. So sir, unsa pa to yung mga ginabati sa una?
4: Kung ginabati sa una, mag-isip ko ginawa.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, kung akyat mo lawas, sige po nga ba? Sige po nga.
5: Mm-hmm.
4: So, kung namurag lain, hindi po kami naman kayo. So, una namurag blastik mo kayo, kami naman ako, pamulpuyan mo ako.
5: Mm-hmm. Wala ka nagpa adto sa ospital ato kung wala ka nagpa-check up?
4: Wala ko nang... Ah, pero nagpa-adto ko kuan, taas ko kriya, taas ko uric.
5: Mm-hmm.
4: O... ang akong sugar medyo taas po.
5: Mm-hmm.
4: So, gitagaan kong tambal na tinilagay yung pag-inom ko sa hangin nga dili. Seryoso.
5: Mm-hmm.
4: So, naka-decide ko nga at ito na lang ako ng doktor lagi.
5: Mm-hmm. Okay. Pero kumusta itong pag-inom ni mo itong resita sa mo sa doktor? Unsa na may, unsa na gibati ni mo ito? Nabay alibyo?
4: Kasi alibyo gamay ra kayo.
5: Mm-hmm.
4: Pero mga pinakasimana na po paminaw na po muron. Nag-worst na yun ako na kung dati.
5: Mm-hmm. Sukat sa imong pag-anhi diri sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center, unsa na ba imong gina nabay kaalibiyuhan na imong nabati diri ah?
4: oh, nigaan na akong kwan. Itong nakatambal na ko.
5: Mm-hmm.
4: Pag human akong inom yun sa katong gihatag ni Dok sa kuha, ng mga naman ko si Kapsol, kainom sa kuha, putik.
5: Mingabil kasi ang cleansing program?
4: Oo, oh, itong cleansing program. Pag human akong kwan yun sa iyang cleansing program, at na human ako ang iyang patkaadlaw nga gihatag sa kuha ang cleansing.
5: Mm-hmm.
4: Pag mga nakuurag yung gaano ng lawas.
5: Mm-hmm.
4: Basta murag, nawala akong itong bati-bati ng katungpunga.
5: Mm-hmm.
4: Tapoy ka rin eh. Murag kong nakuan, energize.
5: Mm-hmm.
4: Ibalik na ako na akong katuan sa lawas na ako.
5: Ano sa pati ng gawa sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
4: Oo, ang gikan atong first thing ni inong ko ato, sa ang kaon, no?
5: Mm-hmm.
4: Diyos lang po. Pag bawas na ako, nang gawas itong pagkukuloy, ilong-ilong na mga green-green.
5: Mm-hmm.
4: So, tingnan man si doktor na akong picturan. Mm-hmm. Isala na ako, picturan ako ito. Kadawa ka adlaw, muna ito, taghan na ganyan ng gawas, mm-hmm. katulo. Pagka, upat ka adlaw, hindi na kayo siya daghan, pero kagumay na lang siya.
5: Mm-hmm. So karon okay na imuhang wala na jud kay gikuan sa imong lawas karon.
4: Katong sa akong gibating nga kuan, insulti ni doktor sa kuha, ang cleansing, okay na tong kuan, sa blood ladder na ko.
5: Mm-hmm.
4: Pero kay na mong gugoy kuan, ang gugoy taas lagi ko yung sugar, diuretic na ko. Kung sa pato, ako gusto tanaw nung tadi ha. Mm-hmm. Ibalik ko parang pero mag-check ni Loki kung sa tayo kulang ako para
5: unsa may mong panawagan sa mga itong masakiton na susama ni mo na gusto makabati o alibyo, unsa may mong panawagan sila?
4: Sa itong mga naisakit di ha na dili kaya mga itong doktor kung sa mahal karon, mahal kayo ang palit pe, mahal kayo ang hospital. So kung inyong kwarta guigo lang adto na mudri kay Dr. Lakit. Kay sigurado ko kanang inyong mga sakit maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tabo ni Dr. Kana lang.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo.
8: Bawal magkasakit!
9: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!

okay, Sonia, ta. Aray, tagarami. Okay, ibahin mo na ito itong oras pinangga. Pinigitag na ito, good cholesterol. Makuha na ito dito sa poly unsaturated oils. Diba, dagang mga itong oil, no? Sa ito ang mga supermarket, mga pinangga, ha? So, morning, good cholesterol. Itag sa poly unsaturated oil. So, makuha na ito dito sa, itawag na ito, corn oil. Okay, cotton seed oil. Okay, sesame seed oil. Then, sa itaw na ito, sa flower oil. Lahi po itong sunflower oil. Na, imported man yung sa flower oil. Yun niya, makuha po na ito sa itaw na pinangga o soya beans oil. No, na pinangga, itaw na ito, puli ang saturated oil. Okay, ikaduha, kanyang itaw na ito, muno, unsaturated fats. Muni makuha na nyo dito sa olive oil, canola oil, vegetable oil, mga pinangga na gitawag nag-unsaturated oil na binagin sa gitaw na to o VCO o virgin coconut oil, mga pinangga. Muna gitawag nag-unsaturated fatty acid, mga pinangga. Na din ha ang gitawag na to o good cholesterol. Okay? So, mga pinangga, ang diyan ninyo makuha, mga pinangga, ha? Ang gitawag na to good oil, mga pangga. Okay? Unya, dayon, sa gitawag po na to, mga pinangga, o kaning, sa tawag ni mga pinangga na kuan, kanang sa mga prutas niyo makuha, dito niyo makuha siya sa mga nuts, ha? Nga na siya good cholesterol. Mga nuts, peanut may nailan, sunod, itawag pinanggan, pilinat, cashew nut, basta nuts, apil ang coconut, anak. Kunya, pinangga, makuha ko na ninyo dito, sige taw na itong avocado. Na healthy oil, healthy fats, makuha nyo na mga pinangga o healthy cholesterol. Yan natin makuha. Okay. So, maana mga pinangga itong naon-naon, inom din nga, dili itong itawag. Aka ni manggong mga mantika ang mga pinangga, itawag manggong siya, cold press ang iyang pag-process. Wala siya di agit-igit. Wala. Nga karun, isa na malit mo aning mga oila imported dito sa mall, nakasulod si ihang usublanan, ang nakatawag na pinangga, non-cholesterol o free cholesterol. Ang problema kay pag-abot ninyo dito sa talay, giya po man ako dito sa talaha. Giya po sa talaha. Unya mga pinangga, giinit pag yun pag-ayo bago butangan o pritohon. So, more ni mga pinangga, pag-abot dito sa talaha, dito siya mag-overheated mga pinangga. Dili na siya cold press, nawala na. Nga, mga pinangga, dito siya mo turn into cholesterol. Muna mga pinangga, ha? Muna nga, ang tama ang tampamaagi, katong sa mga karaan doon sa una, kung itong mga pobre pata sa una nga, pinig mga onta, magbahog naman tagtuyog mantika. O, nyag saging tusbukid, mga on pinangga, asawsawan, mantika, butangan lang asin. O, good cholesterol to siya. Dili man to siya heated oil. Mga tatoy tama o mga tatoy dapat mga pinangga. Problema karong dewa na. Ha? Ginabi, giprito, mamana nga o buyos manggaling mo pinangga sa imported oil niya. Inyong giprito ha. Para less cholesterol pinangga, dapat one way lang ang paggamit sa mantika. Oh, one way. Kana bang iniprito ni mo ba? Dili na bilinan niya ibalik-balik mga pinangga. Oh, kay grabe na ka-overheated na dyan na. Ngayon, balik-balik ang ilang mantika. Dapat, mahurot imong pinirito, mahurot ang mantika. Managing yung one way lang ang pag-use. Okay, sunod na ni pinangga. Kung magamit magaling mukha o magaligid mo pinangga, pinirito at least 2 to 3 times a week. Ayaw it 3 times a day or daily mga pinangga. Grabe yung cholesterol. Nga, dapat yun, maatay ka o mantikaon, natay salad. Kaya kapo din salad, mo to siya pinanggay tig,
eliminate sa gitawag na itong cholesterol deposit. Okay, so muna mga pinanggaha karon, ang kaning gitawag ko na itong mga mantikaon na barato, muna itong pinanggag saturated fats na makuha na ito, ito pinangga sa animal product. Animal product ha, natay vegetable lard, natay cheese, natay gatas. Kasi na sila mga cholesterol. Pinangga ha, sunod sa gitawag na ito katong namaingon lang, anami, ang gudonibos ng magbigas pabuy. Pig oil, napaiba, napaigikan sa pagtukat crocodile part, pinangga, na crocodile oil. O, na po pinangga snip oil. O, di ako ang pinangga ka ng lana na mantika ikas bitin. O, itong naglana. So, mga pinangga, muna siya litag na ito mga ordinary oil ikas coconut. Imagine nun ani mo ha, ang lubi pinangga di kukuras, di bulag sa init. Tanaw ang kalaki pag bulag sa init, tapin ng karsada, di ba? Na mag-mold ko siya. Maabugan, maulanan. Sa pinangga, maluan pa, masikmahan pa. O, oh, maihikan pa na usahay. So, pinangga, pag dito mas budiga, na, halo na. Ihik ng ilaga dito mga

mat magbugason pinangga ng atong dawag dagway. Kayo di maguna magbugas pasabutan na daghan na kay kag kolesterol sa imong dugo, ni gawa sa imong nawong. Oh, mo bitapon nang nawo sa dugo kung kasakita ilingkod ng bugas oy malingkuran nimo. Sa nawong pinangga but pasabot daghan na kay deposito sulod. Kay kung di na mo gawas ta sa imong nawong, dito na sulod sa imong lawas mahimog bukol. Mahimog bukol mga pinangga. Dahil muna na dito, kung sa bukol, inflammation. Sunod, dagana. Mahimo na siya mga pinangga dito. Tumor. Sunod, mahimo ng cancer. Muna ni mga pinangga. Okay, so hala. Muna nga, mag-amping na ta mga pinangga. O niya, dayon. O dito dahil sa imong kidney, mahimo din siya pinangga mga bato-bato. Bato po ni pinangga, dili ni siya sis. Pero meron sa renal cyst. Pagsunod na stone na pinangga, kidney stone, gallstone, unya na pag ito'y namin, mga pinangga nga nanaga sila yung liver stone, stone of the liver, makita nga sa ultrasound. Nalisa lang ito na, yung isa, ang dito po po mati, mati ganing pinangga yung banay-banay. O, oh, di pa mga pinangga, kanang head sa police mga pinangga, nasi thyroid stone. Uy, iyawan. Sige lang, try lang na ito. Okay, karoon pa magkukamit ang induan ng liver stone o thyroid stone. Kanya, naamagin na pinangga sa resulta. Nagito mo na ginasa itong siging tinaon mga pinangga, no? Nagikan, ha? Okay, so, karoon, ato na punta pinangga, anong itawag na ito, bad cholesterol. Uy, tama di ay. Mga pinangga, kung magkuanday ta, kanabi pa mo mag-BPDI mo mga pinangga. Angin na mo nga kung mag-BPDI ta, ato sa taong yan natanang ubang hisputanan. So, mga pinangga, kaning ato mag-BP, ang kaning itang natong systolic o diastolic, mag-BP mo, pero mayroong pitik, muna ang pinangga, ang itawag natong systolic. O, mayroon rin nag-tik, di ba? Nasunod rin, dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab. Moto pinangga, ang katapusang pitik, moto ang itawag na ito, diastolic. Ang normal blood pressure pinangga, naginas 120 to 140, 139. Muna pinangga ang normal. Unya, ang iyang itawag mga pinangga ka ng paglampas nimo sa 139, normal gapo na, basta taas ka pinanggang edad, kanang mubipi ka og 140 to 159 mga pinangga. So, sa may edad na. Sa mga edad na mga 60 pataas, muabot na sila pinanggang 160 ang ilang itaw blood pressure. Basta mga pinangga, muna na ilanan hangan, itaas na yun ka. Dapat below 160. Pinangga to 120. Okay, niya, ang itawag na to pinangga diastolic. So, normal pinangga is 80. 120 over 80, anak pinangga, 140 over, itawag lang over 90. Basta pinangga, kutob na siya sa over 99. Mag over 100, pataas na gani, oy, pinangga, ay pinangga. Uy, 160 plus over 105. Pero pinangga, bantay mo sa mga tig-BP ha, kayo. Doon na rin ba yung mga tao nga taasong na siya pressure? Hala, 200. Oh, ang iyong blood pressure, 180. Mga pinangga na yung mga taong taasong yun na sila pressure. Kanya inyong interview, no, di ba panghugot mo tingkoy, hindi manginit. Wala man, sila ba't yun, normal roman. Ang high blood, ang tig-BP, kaya nakuyawan man. So mga pinangga, manang ampingan, no, ginyantunan, kanunga mga nag-view, nagpaminaw, no? Na maon siya mga pinangga. So, inong dumi nga, bantayanan yung mga pinangga. Sige. Karon mga pinangga kay kasagaran pagkaon ron kay bad cholesterol man. Pag bad cholesterol gani pinangga, modern na imino sila na. Pag bad cholesterol gani pinangga, ang imong ginakaon, di, ang mahitabuan na pinangga, daghang kag

0: Suscito nga bad cholesterol. Bad cholesterol, mga pinangga, ang imang itawag kong deposito. Mauna-una pinangga, muna mag-blood clot, then mag-heart attack, sunod pinangga, mag-high blood pressure, mag-atake sa high blood pressure. Kung pasagdanin mo pinangga, di matabang, ma-stroke, or ma-paralyze. Muna, pag na-high blood clot pinangga, na ibang half body lang, no, ang ilang paralyze. So anak, maguna, kaning atong ugat sa atong likod, nag-X na siya. So nag-X na nga, pag ang atong right na brain ang affected, ang ato pinanggang, ano, left na brain ang affected, ang right na part sa body, ano, pinangga mo po ang mapiktahan. Pag right brain gani pinangga, nag-cross man eh, so ang mapiktahan left nga part sa ato ang body. Muna mga pinangga, no? Kanya na iuban nga totally yun. Muna nga kung pinangga, ngayon blood clot. Muna nga whole body pinangga. Magulay siya. Pit na siya katindi. Kalakaw ni kayo. Muna paningkamot mo pinangga mo at to clinic ha? Kaya para makabangan ng mga pinangga. Kaya katindaghanan naging pasinting natabangan na to sa inyo niya na. Okay, so ay takaroon pinangga aning kabalo naman mo ang katong itawag na to o unhealthy oil, itawag siya saturated fats pinangga, gikan dito siya una-una pinangga, makuha na to atong mga heated oil pinangga o rancid oil na nandikas to crust mga pinangga ha, nag-iagi siya init o namay mga palm oil pinangga yagi diya po nag-init. Niya ang kuya ko na to, nga mga kanitig ni Gusyo, ito. Manalita kong diyan sa akin, ang ginagamit pinangga, sikanhan or used oil. Ano akong gikan mga pinanggas buyo, no? Gikan na, hingan na nato because jalebi, makbo, greenets, pumunidag to ng mga tigluto, tigpito, pinangga. Oh, ang ilang oil diya pinangga, human nila magamit, ilan ang ibalibya? Oh, unya mo may paliton dito sa tigay mo binangkal, tigmaruya, tigpilipit, sa pana, tigdunat. Unya, araw pa pinangga, naroon pa na ibaboy giluto dito. Nung naibaboy, manang po yung kanyang mga sabarista, mga Muslim, mga iglesia. Nga pinangka mo bang kigilutuan na mag mga chicken joy? Uy, biktima na po mga vegetarian, ani. Kakaon na itong mga ginamit nila ng mga ordinary oil. Okay? So, karon mga pinangga, ato'y sigutan unsa mga pagkaon na pag-as o kanang naay mga kolesterol. Okay? Suma sa research diri mga pinangga, sa kada 100 grams, money pinangga ha, kada 100 grams, ang itlog na kanang gitawag nagtuti, wala na siya kolesterol. Dito pinangga sa gitawag na to kanang idiok. Ang mga pinangga nera sugutas lapu-lapu. Kanang lapu-lapu pinangga ha, doon na siya ay 4 grams pinangga per 100 grams. Ang cow's milk doon ay 7 grams. Ang isda na dilis 900 grams mga pinangga. 9% pinangga ang iyang kolesterol. Ang human milk sa dili vegetarian ay 20% pinangga. Ang clam doon ay 21%, ang tilapia 21%, ang cheese 34%, ang kasili kung il 40%, ang sardinas 41% ang iyang kolesterol. Unya, ang ice cream doon na pinangga ay 45%, ang bangus 51%, ang gitawag na ito, pinanggag swim, 53%, ang squid, doon ay 56%, kunya ang kulay, ang chocolate, doon ay 56%, ang iyang kolesterol, ang chicken, 63%, ang beef, 65% mga pinangga, ang pork, 69%, ang crab, 73%, ang galunggong, 75%, ang prawn, pinangga 89, ang ham 100, ang lingua 101, ang Kalapati Contiguan 110, ang Atay sa Baboy 190, ang Lobster mga Pinanga 200, ang Balut, itlog sa pato o bibi. Kaya mo ni Pinanga, apil ng manok ane. Pero kanang ginabaligya mga Pinanga diya sa tumong nga balot, sa pato na siya, piano, sa pato sa bibi na siya gikan. Nung na nga daghan po mga sabadista, makaon nagpato o pato o bibi o gansa, kahit tuntingan na daw ng tiil, nabuak naman daw na. Nga, ang igyo Pinanga, 735 per mga Pinanga. Ang itlog sa Pugo, 932. Ang upok sa Baboy Pinanga, ang iyang gitawag o kolesterol, kada 100 grams niya, 1,644. Mauna mga Pinanga ang atong nakuha ng record sa mga kolesterol Pinanga na deposito kada 100 grams. So muna mga Pinanga, no, ang record niya matod pa mga Pinanga sa mga newspaper. Doon na pag yung ipagawas mga Pinanga sa mga gitawag na to newspaper mga Pinanga nga kung sa mga newspaper ako sa tanawang mga Pinanga ha. Doon ay mga newspaper mga Pinanga nga nagpagawas o kaning news about aning mga Pinanggang kuan kaning mga hugaw nga makuha na to sa gitawag o pagkaot karnik isda ilang itlog. No, Pinanga, matod pa sa Mindanao Post, August 14 ni nakuha 2002, paninga newspaper, Danger of Pork Meat. Mao ni mga Pinanga, ilang mga heading. Ang Cebu City nga The Freeman Newspaper, March 1 na kunin nakuha, 1999. Matod pa DOH warning, kinilaw can kill. Mao nilang mga heading din sa Bungga Manila Newspaper, no? Mga Pinanga, October 23, 1997 pa. Karni ng manok may dalang paralytic disease mga Pinanga. Nag-imong tungan mga Pinanga, kaning imong tungan mga Pinanga ang itawag o kana bitawang ubang mga study mga Pinanga, grabe. No, ang milk mga Pinanga naagon na siya 135 milligrams mga Pinanga nga past cells. Kunya doon ay 51 milligrams nga cholesterol. Kunya doon ay 300 nga calories. Kunya 16 grams nga fats Pinanga. Muna'y naa sa gitawag na to gatas. Kunya matod pa mga Pinanga sa study na kinidain una-una ang animal product Pinanga. Basta tanan nga ako na, tanan nga mga mudugo na ay kinabuhi na gina si Pinanggay cholesterol. Muna ito dimanaan. No, unya, nakapackage niya Pinanga una-una na si cholesterol. Ikaduhan na siya uric acid. Uric acid, ang uric acid is byproduct na siya mga Pinanga sa tanan nga na ay protein. Karne o isda, kinaso na amnay protein. So, nasi ay uric acid mga pangga. Then, ikatulo, naaday siya Pinanggay, ditawag na to bacteria. Naay ditawag na to Pinanggay bacteria. Kaning ditawag mga Pinanggay, unsagay nga bacteria, nang naaani mga Pinanggay nga makuha na to mga Pinanggay nga una-una na ditawag na to dito, no, Trichina spiralis. No, dito mo na sa Baboy Pinanga makuha o skarming iro. Mo na makita sa human eyes. Pero kanang animal product na laliman mo Pinanga, kanang baboy imo tagtaron, nabubuan imo cook, nabubuan imo soda. After few minutes Pinanga, manggawas na itong ragmiswa kadagpo. No, then sa iro mga Pinanga, may grabe kay bisag nagbukal ang karnis iro na gilangan. Niya pakindugan ni mo ganang dibuak na tubo Pinanga mukatkat. Oh, mukatkat mga Pinanga, murag mga miswa lagi. Anak kadagko mga pangga din ang uban mga isda. Manok Pinanga, imo na ginagamitan siya microscope. imo nang gamitay ang microscope mga pangga. Manay na ani ha, then napagin siya gitawag nila salmonella. Pero kung mong daw ng salmonella, dito mo sa itlog makita. Okay, kana ko nung itlog, di ba, yellow orange man ang iyang igyo kung maluto. Pinangga, daghang bakterya ang itlog. Kung imong lutoon og 30 minutes, makuhaan lang ang bakterya. Dili gina mamatay, makuhaan. Pero mag-over ko nung 30 minutes mga pinangga, mag-multiply ang bakterya sa itlog. Mauna ha? Then ilhanan mo na overcook pinangga na overheat pag-ayo mga pinangga ni lampas og 30 minutes kay ang igyok mulagom siya. No, mulagom. Mo nakita mo mga igyok ina na nang lanang ito ay nasubraan na sa 30 minutes og pagbukal. Mo na pinangga grabe na nakadagad bakterya. So mo ni mga pinangga ha, ang atong mga i-update ninyo. Then naasigitaw na itong benzopyrene. Ang benzopyrene mga pinangga, munay cancer agent sa gitawag na itong makuha sa sigarilyo. Kanabang aso sa sigarilyo. Pero makuha ko din na dito mga pinangga sa gitaw na itong sinugba o barbecue. Namatog pa sa research nga ang usak uno ka kana deng inigsugba day ni mo pinangga na may uban ninyo gud hala nagamit mo uling maka cancer ba na dili mo gud ang uling maka cancer kay tambal man diri sa mo alternative medicine unsay maka cancer mo uling kanu magbaga ka subahan nimo talong o kanang talong og saging pinangga dili man maka cancer pero imong subahan og isda na kay karni dito, na kay mga atay, mga tinae, isugba ni mo, ang iyahang fats, mutulo dito sa baga, pinangga, niya, di ba, muaso magbalik, nagdala na to pinangga, benzopyrene.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga pang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
1: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
3: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medisina and Wellness Center.
0: Sa ating pangalan ganito mo, ma'am?
3: Anabel Rubio.
6: Anabel Rubio, taga?
3: Isamis Occidental.
6: Isamis Occidental. Kinsa ito yung nag-refer sa imo diri sa clinic?
3: Akong magulang, si Marlon Rubio.
6: Ah, si Marlon Rubio. Ah, ito nagpuyo siya sa una?
3: Nagpuyo na siya murag 2 years diri sa Tagum.
6: Tagum. Ito nakaanhing clinic.
3: Pero
6: before sa iya ha, kinsa po ito yung nagtudlo sa iya ha?
3: Wala po ko ka pangutana niya o kinsa yung nagtudlo sa iya ha, basta kay diri mang una po siya ga trabaho-trabaho.
6: Ah, diri na po siya.
3: Kailan yung nakarefer okay. Po diri.
6: Ma'am, unsa tong adlaw ang nag-aray ka clinic?
3: 29
6: Martes sa Tagum Clinic.
3: Kaysa ka
6: sa mga nafa, ang imong gibati ato?
3: Unga.
6: Unga?
3: Butod.
6: Butod?
3: Sakit akong abaga.
6: Abaga?
3: Kaya pero may akong lawas.
6: Nagkabuhi yung nervyos to? Unya, mo to'y gibati ni ma'am. Mo to nga nag-undergo ka o general check-up sa tong machine. Okay. So, na-surprise ka sa mga result, no?
3: Wala, so, dito na-shock pa niya, wala ko
6: katulong. Oh, dito pa man niya naibawaan. Ang inungdan siya ang kabuhi butod po nga. Ang bato day sa abdo. Oh. Unya, mo to mga pinangga, way duwa-duwa si ma'am, i-abil niya ang one set nga 25,000 para sa gallstone. Magiging ka nakadala kag budget ato, no?
3: Well, unexpected. Mabuto akong magulang rapon. May ga-tuan. Kami wala dyan minala.
6: Mapagkabalita niya.
3: Nagkuyog man ni.
6: Ah, nagkuyog mo ato.
3: Siya may gato.
6: Ah, mato nga, pagkapit sa 30, sugo dahin ka. Nga tama to nga 24 hours mo gawas din ang bato sa abdo.
3: Pag gabi eh magkugasugod no anang katong juices anang awgi ka na nabuntag ana morning sa anang adlaw sa 30 oh. Sugod na pagka ugma gid na pagkalibang nako
6: gawas dayon.
3: Gawas dayon.
6: Unya 3 days man walay kaon nakaya ra.
3: Kaya ra man pud una.
6: Oh. Wa pud gabati agutom.
3: Una pud kada may mga juice.
6: Oh, kada 30 minutes kun. Di pa ka gutomon inom na pud ka. So, ma'am, human sa 4 days, kumusta nang gibati? Kabuhi butod po nga?
3: Gaana ang pong lawas.
6: Ni gaana, nawa ng butod po nga.
3: Wala.
6: Kumusta ito yung nervyos-nervyoson ka?
3: Wala. Nawala. Nawala. Siya.
6: Nga, unsa pa ito yung laing niapili mo gawa? Itong mga panakit si Mohan?
3: Panakit, dere ba?
6: Mga kaabagahan.
3: Likod, ani.
6: Okay, kulang raman itong circulatory dugo, no?
3: Dami siya yung message, pero ni.
6: Huwag magpahilot ka ron, pwede mo po ka magpahilot din ha. Basta tuman na itong guide, naman kay tuob niya, naman kay rubber band, idugang tugbutang sa likod ha. Eh para mukusog ang blood circulation niya. Mag-amping nagyugas, bawal. Unsa man ito, ikapanawagan ni mo niya itong uban nga doon ay mga gibati, isama ni mo niya. Huwag pa sila ka tudugdok lagi.
3: Kung gusto, yun mo maulihan ka itong gusto nga, gusto bitaw ma... Maulian gin yung mga balatian nga dili na mo undergo sa mga operasyon sa buta mga balatian yung kinanglan operahan. Naadiri na yung mutang sa Tagum City si Doc Laget na may kung naamoy mga kaila dira na ay cellphone number ni Doc Laget makuan.
6: Naarata aning kanto la Pilipina nga glorious. Di pa musulod sa palingki tapad sa Honda Center na kanang nay video. Okay. On niya, so gaana imong pamati?
3: Gaana.
6: Ah, so, mo ni mga pinangga?
3: Sa una, nga murag, wala ko yung gitrabaho, pero bugat kayo yung trabaho.
6: Kapoy.
3: Lawas ba, oh, kapoy.
6: Oo, oh, sa tukadugay na gindi mong gipamati ito, nga gidala-dala rin.
3: Last year, yung naana pa man siguro.
6: Ah, last year pa.
3: Last year pa yun. Pero, murag dugay na gindi sa kong pamati, siguro ang murag kong kasi.
6: Gidala-dala
3: lang. Kapoy, gidala-dala lang pa. Murag kayo nahinay, tapos nagagrabi si ana.
6: Oo.
3: Anton,
6: may gani, kaya nasultihan mo imong kuya.
3: Oh, wala ra bang to. Wala ra jud puad to man yak istorya din. Murag ni atake ba dito sa ilang balay ang
6: ibante. Ah, ato ka na takihan ka dito di ay.
3: Dayon. Dili ko kabakog ka murag sakit lagi kapoy akong lawas din. Ingon siya nga ipa-check up lagi ko no. Pa-check up lagi dire din mo to nga.
6: Mo to nakangari.
3: Siya gid oh, siya gid ang.
6: Isa to yung kauban nimo pag-ari dire, siya mismo.
3: Oh, siya mismo.
6: Ah, so mo na no, pasalamat ka si mong kuya na ilan yung kaniya.
3: Okay.
6: Pero siya po mismo, na naman siya testimony po. Nanigaan na po diyang pamati. No? So mo ni mga pinangga ang nagbalapuson. Ma'am, pangalan, otro?
3: Anabel Rubio.
6: Taga-asa?
3: Taga Misamis Occidental.
6: Ilay edad?
3: 35.
6: So mo ni mga pinangga, to God be the glory.
7: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: Doc Lagit, servisyo pomino.
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
0: Okay, so mo ni mga pinangga, hala, ato hunahunaon, no? Eh, ang upang pasto, mabili raman si Garilio. O, pinangga, no? Nga dito, uy. Nga, madugag ka daw ti anak mga pinangga, nga nung kusog siya mo kurma pinangga o kanang bato sa atong mga organ. Kay, ang atong hilig yung pinangga, inignay mga sinugba, lami magpaminawon og aslong nga suka ang imong gitawag o sawsawan. Nauso na nila ro pinanggang tinakrat. Mitag suka ka na yung aslong kayong agoy. Ang kolesterol pag mahaluan na'y pinanggang suka mo form day sa stone. Ang kolesterol nga mahaluan ni mo pinangga siya sugar, mga pinangga, ang resulta day ni ana, muhimo day sa gihapon pinangga og stone. Stone mga pinangga, ha? Oo, timan ay mga pinangga, napuyo bandili ko sila mo gamit o suka, pero grabe mo asukat. Bantayan na, ha? Kaya sa mga study, bisag dili ka pala inon, pero kusog kayo mo kamo suka, ang suka, pag-abot dito sa imong blood mo, turn to alcohol. Kunya ang alcohol, dakan po kayo kag-alcohol na giinom, mo turn to sugar po na siya. Mag-exchange sila pinangga. Muna nga, kung magkaong kag-asukar mga pinangga, mo-increase today ang imong gitawag o triglycerides mga pinangga. Noon yung mga pinangga, ang triglyceride mo isay nag-represent sa gitawag na to combination sa gitawag pinangga ka ng glycerol o 3 fatty acids. Noon mga pinangga nga, gamit kang suka, kaungkag na kolesterol ng gisuktaan, naman grabe pa ka makatami sa inuhang mga juices o soft drinks mga pinangga, mo din na nga mag-move na siya dito sa itong bloodstream, kunya dito siya mag-store pinangga, kunya dito siya mag-develop of inflammation of stone. Pero malapot man ang dugo anak. Mabito ang tanawan nyo ng mga taong hingaon kay karne, niya maguba na ilang kidney. Okay nga naman, ang karne na may uric acid. Pagtaas imong uric acid mo, taas ang creatinine. Di, wana, barado na ang kidney. Dili na kasala, di na kalabay mga pinanggag tubig. Ang mahitabo mga pinangga, munang mo taas ang creatinine, munang mag-dialysis ka. Ang tanawa, mag-dialysis pinangga. Pero ang contribute o kaguba sa inyong kidney, kanagin mo sige inom o synthetic medicine. O, kaya ito diyata sa mga doktor karon muna yung inyong nila pinanga, pag inom yung tambal, inom, o say tambal dok, okay ka ni. Kung sa kadugay inom mo, yun yung in-English na din, lifetime. Di ba? O, yan. Pag amot na magpila ka ito, sige ni mong inom synthetic, estimate niya na sa medical doctor pinanga, o ang naguba ng kidney, ane. Pagkaguba sa imong kidney mga pinangga, di wala, humupong maka. Ngayon ng doktor, pa-check daw na ito ang imuhang SG, ang imuhang SGPT o creatinine. Mauna kanina pinanggay, isultis doktor sa imong, ipa-appeal ni mong laboratory, panguros na lag, wala. Kay nadaot na sa synthetic medicine, kay salaan man isudugo ang kidney, pati ang imong liver, kay mo na ibudiga, pinangga, mauna gailay daotong na duha, bantay na ka. Ay, balik ka, doktor, ngayon nag-dok, niya, nitaas man akong kriyado kung sa may solusyon na ni, dialysis. Dialysis ka, may once a week, twice a week, three times a week. Napoy, everyday. Okay, lula sa kong asawa, di kalimpuro lang, di dala ng mahal na ospital sa Davao, mga pinangga. Kay under construction man to. Pinangga, i-advise tayo yung dialysis. Di kalintura na ha. I-advise tayo yung dialysis daily pag pagkaybalong na i-abroad ng anak. Ang anak po na ingon po, himua ang tanang mahimu sa akong binikanan na di dialysis kada adlaw. Nga mga pinangga to ang sige oxygen. Pag doon na ko dito sa hospital na ko, tanggali daw oxygen, patay na yung pasinti. patay gid ay wala man lihok nga wala oxygen. Mo nang sila mahugdag oxygen tawag dayon abutang na pug oxygen. Ana na pug tuwang gid Pinanga patay na di ay. So mga Pinanga mo nay mahitabo mo na nga inig dialysis di duha or mo nay muang tawag og kanang dugo. Ibutang sa artificial kidney. So mahitabo mga Pinanga sa laon mahinlo. Ibalik na pud sa lawas tao. Wala may bawal sa isda o sa karne. 5 minutes ni mo humaghigop sa sabaw. Wa pa na isubak mga Pinanga. 5 minutes mulapot na dayon ang dugo. Mag-impurities na dayon mga Pinanga. Manang after pila ka days, balik na pagka dialysis na pagka kay hugaw namang dugo. So Pinanga, unta mahuna-hunaan ninyo ha. Mahuna-hunaan ninyo mga Pinanga na unsa ang epekto sa itawag na to blood cholesterol dina sa atong dugo o sa atong mga body organ. Muna si Dr. Lagit, kung ato mong clinic Pinanga, ang ginarecommend din ako nga be a vegetarian. Purely vegetarian. Prutas o gulay rada na atong makaon Pinanga. Pero ay magkagulong nga to clinic eh. Naaman tayong mga vegetarian meat substitute. No? So, muna Pinanga, din sunod atong inuduhon kung sa'yo mga epekto ang cholesterol. Muna Pinanga, na naanaday mga lahing angalan sakit. Ang ako lang itakil sa inyo karon, asagitan ang cholesterol, labi na good o bad cholesterol. Kaayuhan sa good cholesterol, kadaugtan sa bad cholesterol. No, mga Pinanga, na may uban nga gusto yung mukaon, supo siguro nga nagtanaw ron, naminaw sa ato Pinanga, basta nga ako, wa ko nagpatama mga Pinanga. Inasulti lang na ako ang tama, wa ko po magdaot mga Pinanga o mga produkto ang ako Pinanga, ginasulti lang unsay makadaot yan na. Then, sumapa sa advertisement mga Pinanga, sa gitaw pagsikula, ino sila, that choice is yours. Nasa imang choice. Ang bang sudri, sa advertisement nga, obey your tips. Mga Pinanga, naasin nyo ha, basta that choice is yours. Ang ako Pinanga, gisulti lang na ako. Kay kanis ko plagit, nagtugong bang milyonaryo na ni dilik mga Pinanga. Kay ako yung ginabuyag, kay di ta gusto na namoy maintenance na lifetime. Ang atong clinic, i-design na Pinanga nga, after sa inyong cleansing, mahul, makatok mga Pinanga ang tanang maintenance. Ang atong ginapadako sa clinic na education before medication. Inya Pinanga nga, nag-una nga, doktor mga Pinanga in naturopathic alternative medicine na nagagamit Pinanga holistic healing. Holistic healing din na trace up magod na mo kung sa ang root causes sa inyong sakit. So, kanang mga nag-practice of alternative medicine niya, dili na tublo ang strict vegetarian. Di gamay niyong sakit, wapang mong sakit, ano mo nag-isda o karne, itlog Pinanga, dili na mo tinuod na nag-practice of holistic healing. Dili Pinanga. Kaya nagatuon ng holistic healing, approach mga Pinanga, vegetarianism yun ang dinarecommend.
10: So wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
11: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa The Charge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
12: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Oy Mare, asa man ka paingon?
14: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
13: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
14: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
13: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
15: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we
16: were so bad. Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
17: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
18: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Nagsigik ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yung sa Bigimal, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Bigimal, Pastor. Ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang yung akong ikon. Video mark yung, Pastor.
2: Maoba.
1: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
2: Okay.
1: Tanto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang kong ilom. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyahan ngino.
2: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
3: Kundi ang kaibigan, paliyog palila og tagaasa.
4: Mahimong tagba, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo akong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Love, diri na ko.
4: Sige love, maligo sa ko ha. Ay, gitulugan na sad ko.
5: Wala na'y time? Pimenti kapoy sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
3: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love. Oh,
5: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
6: Pa!
7: Pa! Oh, anak, nagdali ka manggod.
6: Naka'y surprise ni mo pa.
7: Oh, perfect! Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
6: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
7: GrowMate Multivitamin Syrup?
6: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Lindod kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
7: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asaman ka?
6: Moinom na ko GrowMate pa!
8: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
9: Misteryo di variasyon mga malangga sa bongga si Bugay.
10: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
9: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Pin Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong dibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Pin Bio. Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
11: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kada adlaw. 30 minuto sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta bation og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa nini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
12: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako, Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag na ko mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalipyo ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
3: Wow!
1: Ellen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack mo nang dako jud kong pasalamat jud sir kanan mga naminaw karon sa inyong programa sulay lang jud sila wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir.

Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong krimsa. Tulumanong kakuha ag impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan. Ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong krimsa. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po si Mr. Kape, alang sa ato ang mga impormasyon, kaalamog mga pagtabang, mga giya. No aron makaangkon kita sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klase nga kape nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga vitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud ang daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan. Munang ikaw igsuon kung nangita kag nindutan kay nga kape, niya kape nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Siyempre, aduna kini moringa kung kamunggay o sa mga napamatudan nga daghang ikatanya nga kayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag o kahimsog ka nato. Ilabi na gina paghatag o depensa, no? Aduna kini siya ay paghatag o tabang nga dili kita mataptan sa mga virus. Ilabi na gina ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Kini siyang ubo, hilanat, trangkaso mga igalagig suon, pang sipon, mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musulod ang virus, no, sa itong mga lawas. Walang nindutan kaayo kini nga itong Clay Gel Coffee Mix kay naasya moringa or kini kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok, pinagi sa pagpakusog sa itong immune system. And of course, ang atuang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds, mga igalang isuon, makahatag kini pagtabang ganato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalang isuon, na doon na po gani siya yung psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna po kini siya blueberry, bua mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna po yung mangosteen, aduna yung acai berry, spirulina, aduna yung green barley, and of course aduna po kini siya kokwa ug ginseng extract. Ug ang pampatamis na igsuon mga igala is ang atuang stevia. Munang nindutan kayo kini siya nga klaseng kape alang sa atong mga mayong panglawas. By the way mga igala, igsuon, kung ikaw nag-aangkon karon sa kanunay pagkauhaw, kanunay bakang nagapangihi, o baka kanunay kapoy ang atong lawas, basig taas na kayo ng sugar level ni mo, ha? Ang diabetes, mga iga nagisuon, ang kasagara agyod nga mga early signs nini, mga unang symptoms, monang kanunay kang panguhawon, ikaduhang kanunay ni mong pagpangihi, ubusab ang kanang kanunay ni mong pagkakapoy sa atong lawas. Kinigumikan kay na problema sa pagtaas atong sugar level. No? Ang increased thirst, nagapasabot nga kanunay nga ang sugar nagkilis sa ato ang mga liquid sa atong lawas, and of course nagpangita na ang atong lawas og tubig o baka anything nga mainom na to manang kanunay tang uhawon. Kung kanunay po kitang nagapangihi, but pasabot ni ini mga higala igsuon na aduna nay problema pod sa ato ang kidney nga naapektuhan na pod sa sugar. Mo nang ikaw pod kanunay nakang nagapangihi, labi na gyud sa gabii, no, kanang gikan sa 2 o'clock ngadto sa 4 in the morning. And of course kung maghisgot pod kita kanunay kakapoy, kaning kanunay natong kakapoy, buot pasabot kaning atong mga cells wala na nagaangkon sa enough nga sugar para mamahimong enerhiya. Mo nang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. Kung pananglitan naa kanini nga mga klase nga mga symptoms, then pagkahuman ang imong pananaw medyo blurry na or kanabang hanap, pagkang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang maginom ka sa Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix na pamatudaan man kini siya nga makakontrolral sa ato ang sugar, no, makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pang inom kaning atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, kay makatabang kani batok sa diabetes. Clay Gel Coffee Mix. Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan. Gumikan kay puno sa vitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.

0: Alauna 22 ang atong oras. Maing hapon, maing pagpaminaw kaninyong tanan. Nandito ako, rock version ni siya. Abaya Skate Avenue PH. Manang ayaw mo kabalaka deha kay naaragod gihapon siya. Naaragod gihapon sila.
1: Sana.
0: Nga nagmahal, nagpangga ninyo deha. May pagpaminaw, may hapon. Dibok Mindanao. Nga nakahook up karon sa atong program sa mga sibyaan sakop sa Nungleding Broadcasting Corporation sa tanang mga NBC FM station. Maing hapon kalinyong tanan! Ayaw ninyong kalimti ha? Karong adlawng Lunes, pila na lang katulog mga palangga ng atong soft opening sa Trento Clay Jewel Store, Nungleding product, ngunit man sa atong blessing and dedication sa Nungleding Radio, Trento, Agusan del Sur. Magkita-kita tayo din ha. Kaya lagi ng ato nga 102.3 Nungleding Radio nagtingog naman. Niya mag-blessing ta, karong nga Pizza 28 o niya atul sab na siya sa atong Health Forum Caravan. Soft opening na sa Clay Jewel Store Nungleding product Trento Agusan del Sur. Butangin niya yung tarp diha sa babaw sa tindahan karong nga makita sa atong mga palangga din ha. Nala sa may J Commercial Building at bang sa LYR at bang na siya nap at bang sa LYR Lending Corporation niya tapad siya ha. J Commercial Building ground floor tapad siya sa Dr. Pau Animal Bite Center niya gitungan gini siya sa Fabay G Motor Parts tunga ang Clay Jewel Store mga palangga sa may Porok 5B Poblacion Trento Agusan del Sur at bang sa LYR Lending Corporation. Ano yung atong station na arasab sa babaw? Magkita-kita taninyo din. Ayaw si Piata ha? Amaw kihigayunan nga magkita ay taninyo din ha? Naong ug naong. Pinanguluhan sa atong mga naturopathic practitioner Doc Frank and Doc L unya sa NBS Medical Team. Kita-kita tanin nyo diha mga palangga kay Lunes mani Pizza 28 ni hapit na gyud, hapit na kita-kita tanin nyo din ha. Visit mo sa ato mga certified users, ato mga listeners, kinatay discount sa mga Nungleding product. O syempre, ang atong minimum purchase, maka-free mo mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Muna'y makuha ninyo nga free unya. Pizza 28 na. Sa bulan sa Setyembre, adlong Lunes, mga palangga, Pizza 28. Magkita-kita at tanin niyong tanan. O niya, paminawan ninyo ang 102.3 o 100.1 Nungleding Infinite Radio 100.1 San Francisco, Agusan del Sur. O kusab ang 102.3 Nungleding Radio Trento Agusan del Sur. Ang atong cellphone number 0912-521-4645. Unsa nang adlawa Nungleding Pizza 28 sa Setyembre Health Forum Caravana ha. Duhan ka celebration at tulo Health Forum ang celebration gyud na soft opening niya blessing sa 102.3. O niya, magpahigayo na lang ta mga palangga og free check-up, free consultation. O niya, ang mga pamaagi. Kuno sao na to aron nga atong maangkon ang pagkabot, no? Pagkabot sa maing panglawas. Kaya mo ginay hinungdan karon daghan kaimbalatian. Ang uban, mga bata pa kaayo pero makasusubo kayong palandungon nga ang uban sayo kaayong mipanaw tungod sa sayop nga lifestyle, tungod sa kakulang sa impormasyon kung unsaon nato pagkabot ang maayong panglawas. Unya naatay quantum machine mga palangga, pag check up nimo nito, computerized sa maguna, high tech na guda, makita na dito unsay mga kakulangon nimo, unsay gibati nimo, nakay problema sa kidney, unsa may mga habit nimo, unsa may mga say lifestyle nimo, mga ginakaon nimo dito.

0: Radio ketemu ngan Minaw na to karon live pakusgi ang inyong mga radio aron tin-aw klaro inyong pagpaminaw laing sugilanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, sata, di ko na makaya.
3: Ah, sa'yo ba di mong daluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Di tao nila, idaran naman ka, pero daw di mang kakapuyon.
3: Tugod, di ka doon ay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kani, oh?
2: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala ang Power 10 Pro Bio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O mo normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer subkini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure. O mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan ang acidity. Hinungdan sa balatiyan.
4: Pagka Power Good yan?
2: Power Good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Yapa!
4: Puska lang, Papa! Uy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
5: Na nainit tubig. Manginom na tao Clegel Coffee Mix?
6: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Rooted kayo akong paminaw.
5: Imna na yung Clegel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
6: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Clegel Coffee Mix.
5: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clegel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape ang Clegel Coffee Mix. Ang Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds nga mian nga kape nga non-acidic, puro herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na makatabang pa sa mas maayong panglawas. Nimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clegel Coffee Mix.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bersag sa lawyer sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
12: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
13: Daghan na nga mga food supplements ang atong nadunggan. Apan dinhita sa masaligan. Clegel Mixed Herbs Food Supplement. Clegel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clegel Mixed Herbs Food Supplement. Adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumar na sa Clegel Mixed Herbs Food Supplement 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clegel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clegel Store ug nungladding FM station sa inyong lugar.
14: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: Ang atong sender usa ka babay at din nga masayaran karon taud daw dapat sa dili pa maayong pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Naghinaot ko na kamos ka piskay sa panglawas kung naasaman mo karon. Ang uban nag-relax, ang uban sa busy sa ilang nga trabaho. Maayong pagpaminaw, amping sa kanunay! Higala nula ding batig uban, pinaagi sa paghatag o kinabuhi dining sulat sugilanon. Ngato karong hatagan o pagtagad, apan sa dili pa, ayaw ninyo kalimtiha Power 10 Pro Bio Capsule. Donate 10 powerful ingredients nga kasaligan nga motabang sa pagpakondisyon sa tong lawas. Dunay probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C pagid siya. Mo nang nindot kaayo i-maintain kining Power 10 Probio Capsule. Nabinayod ko tong dili kay mahilisan bitaw. Magblatted kanunay ang tiyan, ang uban. Luya. Di kay makapagawa sa ilang hugaw every day. Ang uban wala kaayo sa maayong mood. Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan sa imong lawas ang mga sangkap nga naniya makatabang, makaayos, matag-usa ka nato. Ang Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon, inom ka na aron dali og paspas ang epekto niya na sa imong lawas. Katong taas og sugar, mga diabetic, makatabang sa pag-manage sa atong sugar level kining Power 10. High blood, makatabang sa pag-normal sa atong blood pressure. Katong dunay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas. Uban pa, Power 10 Probio Capsule. O niya, nakanindot niya taas og antioxidant sa imong pag-maintain ni ana. Tungod kay duna kay gibati, dili lang kay ang imong gibati ang matabangan nga mawa. Kundili, mas mo blooming ka pa, mapugnan ang dali nga pagkatigulang sa Power 10 Probio Capsule. Inupinan sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inom ni ini gihapon 30 minutes sa dili ka pamukaon. Ngunit pinakabag-o na tong kapsula karon kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Dunay mga herbs na giusa aron mas mahimong effective. Alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic, na magkahimo mga palangga sa pagpakondisyon, sa pag-ayo sa mga na-damage ng mga selula sa itong lawas. Atong doon ay mga kidney problems, kidney disease, ingon man doon ay bato sa abdo. Itawag kini siya mga palangga o stone breaker, mutabang sa pag-wash out sa mga nabuo ng mga bato-bato diha sulod sa iyong lawas, especially na itong doon ay mga kidney stone, doon ay bato sa abdo. Sakit kayo na. Sakit kayo pangihi. Ayaw mo palabi, sobrang parat, sobrang junk foods, sobrang processed foods. Kung doon na mo gibati, i-maintain kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Magkatabang na mga palangga sa pagpakondisyon sa inyong kidney, ingon man sa pagkondisyon sa atong mga atay. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Sulay, tistingin ninyo na amgiha po na sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Ingon man ang black garlic nga naniya pagkanindot kayo, high blood, malikayan, matabangan ka kung taas imong blood pressure. Normal siya. Tungod sa black garlic nga naniya, o niya, nindot ang imong tulog. Matabangan ka. Ito mga insumyahon bitaw, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang atong kape nga lamian kaayo, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatibabaw. Kung coffee ang inyong gipangita, dinhi na ta. Lami, magkaayo, makatabang sa itong inadlaw-adlaw nga gibuhaton. Mag-Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Pagkalami mga palangga. Magkaingon ng gita. Magkaingon na lang gita. Pagkalaming mga pi. Gamit ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kauban ng atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Luya ang imong lawas, dali kang subawan, dali kang hilantan, dali kang ubuhon. Mag-Jassy na everyday aron everyday. Okay. Istingis pag inom ang Jassy capsule human kamukaon. Amahaw deng jute di mo, matingalan lang kadaghan po gikurik-kurik karon wa may kapuy. Unya mas makalahutay imong lawas. Munang advantage kaayo kung mag-maintain ta sa chassis. Vitamin C plus zinc. Kaya panahos kagabi on, nindot imong tulog. Kondisyon imo minsar. Para mag-chassis na everyday aron everyday okay. Nung laning essential oil, haplas nga humot nga manhut-suhot. Katong gusto nga kondisyon kanunay. Katong doon na mga pamaol, pamuypoy. Realidad na maginas nung kinabuhi nga inig katigols na to. Mangita na kitag haplas. Matod pa nila nung lading sabatanon pa. Humot ka yung carry perfume. Pagkatiguang na nung lading essential oil. Hindi kalimod mga palangga. Kay bisan ako, nung lading essential oil na lang yun niya itong ginaladala yun. Mabag yun niya realidad yun. No? Kaya kini itong haplos yung nung lading essential oil. Pagkatabang good, pag-relieve sa ato mga panakit-sakit. Halang-halang nga bugna-bugnaw nga siguradong nindot kay mong paminaw. Kaya daw sabi ni siya partner, katong nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hid-hid lang mo gamay na wagtang ang kalipong, wagtang ang kabuhi, marilax pa ang inyong pamati. Ito ba lang sa clay gel, papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Sabon ha? Bugas-bugas. Talumtom. Alap-up. Mga nagmalang kapanitan. Clay gel, papaya with collagen and milk 10 times power whitening lang. Manabon mo anak mga palangga. Siguradong makahamis, makapakinis, bugas-bugas, talumtom, alap-up, uban pa. Haplas, panabon. Clay gel, papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Ano ba nan sa iyong partner, clay gel breathing lotion? Aron mas kompleto, blooming, hamis ka na, puti pagidga. Kauban na nga itong Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong magkabataan. Lahi ragid kaayo kung mag-Gromate mga palangga. Nindot mangod ang Gromate. Dali kay kasabot sa klase ang bata. Utukan. O niya taas dali kay mutubo ang inyong anak. Healthy si baby dali sakitin niya. Di na pugsunon o kaon. Pagkagabi sayok ay matulog. I-Gromate multivitamins ninyo. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ingon man sa ito mga tricycle driver, mga driver sweet lover out there. Yan ang minaw karon, exposed was init, abog, pollution sa palibot. Sige, pag yun mong atubang sa inyong mga cellphone, mag-viscomac eye drops na. Aron nga mapugnan ang pagkadaot ng inyong mga mata. Labi na kung nagluha-luha na, medyo puwa-puwa na, di na komportable ang inyong pananaw. Mag-viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ato hatagan o pagtangan. Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ang atong pinaghumot nga perfume ay kalimti ninyo ha. Humot, hangtod 24 oras. Spray lang ng carry perfume. Mga atong mga products available sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Ingon man, adto mo sa itong mga clay gel store. O syempre sa itong mga FM station, pwede mo magka-purchase sa itong mga Nungladings product.
1: Handumanon sa

dini. Nanduto sa ilang dagat, uy. Lailikit ka ayaw dito sa among lugar. White sand. Asa kami dapita magstay dini, no? Mabalik na ko dito sa akong gigikanan. Mayon ta kun. Okay lang ang dagat sa among trabaho dini. Noon, HRM ang ko. So, makasabay ragit ko. Pwede ra ko nga makasabay kun unsay standard nila din ni. Muato na ko sa akong mga kauban. Nagpaabot na gito sila. Saon, hilig mangod kaayo kong dagat. Mabalik na ko sa akong gigikanan.

0: 그가 민대나오리모?
1: Yes, sir.
0: 아.
1: Excuse me, sir. 아끼는 바또 같은 게 빠냥이나모? 응아. The telemisaga was mag-stay.
0: Okay naman, walang problema man. Basta, na yung mga panahon nga, overtime mo din eh. Kaya di ba na ito ibawaan na may dasag kay mga turista? Napoy usahay nga, gamay rin mga turista din eh. Depende.
1: Sige sir. Salamat kayo sa inyong pagdawat.
0: Dala sige. Musulod mo na ako karuntos kusina. Kay napoy orient ako gamay. Ug human, kuyog sa buhato sa kauban ako. Para ma-orient mo sa uban pa. O saon nyo pag-atiman sa itong mga customer. Sa kinsara pala. Na yung mga Tagalog, na yung mga English, Tagalaing nasod.
1: Sige sir. Among paningkamutan nga ma-perform na mo og maayang among trabaho din eh.
0: Sige, sunod niya mo na kong kusina.
1: Kaya ka na to din eh, day. Anong dili man ko it. Kaya hon lang ko na to. Maanik ingan. Nga. Naan naman ta din ni. Lisod sab kon. Mupauli pa ta. Maagyat. Nanila sige. Aduntas kasi na na. Kay i-orient para pa ta. Aram mahibaw ta. O guman. Maato din ta dito sa pikas nga building. Kaya napako na i-orient sab sila na.

0: nidasagid ang mga turista karon. Daghan kay mga tao. Bisigit ka ayo mi.
1: Ninungula pa man kamo adto ning ida. Ano ba to si mami mo?
0: Ha?
1: Na siya isalti ni mo. Sige na oy. Daghan ra ba kayo mga bisita karon? Askas na i-adto nila dito tanan kada mga order nila.
0: Okay. 6 a.m. ba mi nag-start sa trabaho? Mga 4 na gid karon. Pero hangtod karon. Padayon gyapon ang mga tao. Unsa makituyo ni ma'am?
2: Excuse me.
3: Huy. Nag-storya mi ni ma'am. Okay lang ba ko no nga? Kulang manggod ang among tao dito sa bar. O kinahanglan nga ma-entertain nato ang mga customer sagol na sila tanan.
0: Unsa ipot pa sabot?
3: Ang nasabutan, ikaw mo'y among ipuli na itong dancer nga ni-absent, nag-aul, wala mo balik.
0: Dancer? Ala, dan dili ko makaibaw masayaw.
3: Dili kinahanglan nga mag-practice udugay. Kabantay ka itong murag tubo dito. Murag imong sinasayawan. Ingon ano lang, good o? Ingon ano lang. Tapos ang imong mata nakatutok sa mga customer. Yes? Di na pwede mo baliba din eh. Kaysa tanan, duha mo, except ni mo, na ay lain sa namo nga, na saitan, nga ang yan. Unya, mga 7, add to dayon sa room, ako na bahala ni mo nga, mupasukod sa imong outfit. Okay?
0: Masayaw ko. Nadi sayo-sayawan din ni. Dili ba ko makahibaw masayaw? Ano ako man sa'y napili, uy? Ano na may daghan din na? Ambot na lang. Hasta, muadto ko sa akong amiga. Muadto ko pa

Oh, sige na. Sige na, dyan na mga tao. At doon na dahil yun, anong dakong tubo din na sa desintablado. Sige na. Misinyas na ang DJ, oh. Ilan ang i-play ang Beautiful Tonight? Sige na. Let's go. Ayaw ulaw-ulaw, katawang gitudlo ni mo.

0: Paano ni mo? May kikamukimbot ba? Kasi sa'yo nagtudlo ni mo?
1: Gidali-dali rin yung nagtudlo. Di na kumuusab ato, oy. Ulaw kaayo.
0: Marikit ka og expert, oy. Grabe ni mo makasayo sa tubo. Himuot kay ko. Pati mo pa nilang palakpak. Giingan gali nila nga. Start ko na ato nga night. Ikaw na ang ilang idol. See?
1: Day, dayligil ko magdukay ko ingon ani kanunay.
0: Oops! Naapatay contract! Yes! Okoy, naatay ng records ni mo.
1: Ha? Huh?

0: Daghan ko na kayo ng records na ako. Hindi raman sa balata. Kay, grabe mga puto kamikapa na ako itong gabi una. Dili sigit ko nila maklaro. Muhatan ako dito sa unahan. Aran, mahatan na ni sa customer.
1: Excuse me.
2: Kato na mo order?
0: Sir? Bisaya ka lang?
2: Yes. Mistiso na siguro ko naong, pero dugay na ko din eh, sa Visayas. Romar. Amuan ang order. Tabangan lang di ka.
0: Ako nila, sir, oy.
2: Sige na, ayun ako, wow. Usa tayo nini mo?
0: Verlin, sir.
2: Verlin? Wow. Pagkanindot. Ano yung ikiganti ka nakita nga? May perform. Grabe. Nanglimbawat kong balibo. Nga naglantaw ni mo.
0: Nailhan ko ni mo, sir?
2: Yes naman. Ano dili? Klaro ang imong naong. Ako na dyan, ano ba?
0: Ako na lang, sir.
2: No. Tabangan ti ka.

0: for us. Lingkod una. Uy, ikaw, wow. Wala na ako mga kauban. Doon ang listlitig sa tagsa ka mga partnership. Verlin. Gusto ti ka.
1: Sir. Sir, bata pa ko.
0: Daga ka na.
1: I mean, sir, nagtrabaho lang mi din eh. Sir, mapalay pag kumain ako sa college. Sir, wala pa sa akong plano.
0: Please, please.
1: Oo.
0: Kwaito na. Promise, hindi na mo kamahayan. Tugaling, mabot sa punto nga mag-desisyon ka na. Wala akong makahatag sa kung tip ni mo. At ang gabi una.
1: Tip?
0: Yes.
1: Oo, sana, sir.
0: Yan na nani mo.
1: Kwarta?
0: Yes, kwarta ka na. Sa paghumani mo sa perform, ilakaw ka na. Wala ka na nakik-table. Unang, nalingkamot ko nga nakita di kapag-usap. Knowing nga dahil nakaila ni mo, nakaila sa mga ako. Nga dugay na din yung trabaho. Nga lagi, trabaham ti ka. Dinhi sa mong restaurant.
1: Bago pa lang kaayo ko, sir.
0: Ah, tuwata na. Sige, kaingon ko na. Gusto ti ka. Ah, calling card.
1: Calling card?
0: Duwata. Kung ang kinahanglan kang tabang, pwede ko niyong i-contact.

0: pagwanta din ni Day. Gimingon ako sa bay. Mupaulit na ko.
1: Huy, huy! Gipanghipos naman ganyan ni mga singina! Huy, tayo mo pa na atay contracting ni.
0: Bala kung mabayaran ako. Mangita ko pagi makabayad ko, ana. Basta, muundang ako sa trabaho din ni. Gikapoy ko. Gimingaw ko sa moa.
1: Huy, naon sakit ka? Imbis sinuon da ka nang nag-idolize ni mo? Na kay mga sideline? Mula ko kinahinoon, ha?
0: Uuli makapugong na ako.
1: Huy, huy! Di ka nila ba makikistoryo ni ma'am?
0: Ikaw na lang, basta mula ko na ako.
1: Huy! Wait una!

Nung lading mi paulikos Mindanao, gikan sa Visayas, usas mga ilado nga beach, nilaaganan sa mga dagang mga turista. Nung lading dilin na ko kaya, kay lagi ang mga laki makaingon na nga, kanang pwede na ko nilang i-out, pwede ko nang i-table, ubos na ilang panglantaw na ko. Napugos lang ko na itong trabaho ah. Gumikan kay, gipugos ko nilang ma'am. Nung lading gibiyaan ako akong kauban, mipauli ko sa Mos Oroquete.

0: kadaghag kalat din eh. Oh, time pa.
1: Ma?
0: Oy!
1: Ma! Uy, may pauli ka manggod. Mingaw kay ko ninyo, ma. Dili ko kagwanta mo trabaho og layo.
0: Ay, naon sa pila karama itong kabuan, oy.
1: Ah, dali. Ikaw lang usin ang limpyo din ni ma.
0: Ay, wong mga igsoon na narbaho na sab. Oh, takan ko kagda. Wakam pa dahil si mo trabaho, di ba katapos ang tawag ni mo? Nag-ingon ka nga maayon ang dagan si mo trabaho?
1: Basta ma, mahibaw ka lang unya. Dili na natin hisgutan. Nagpalit lang ko pa sa lubong niyo ni Papa.
0: Ah, sige hinuon. Dali din sa son.

Nogle dinge. Dito na lang ko nangita ang trabaho. Sa mua sa oroketa. O tuon man, nakikita man sa dayon ko. Kung dili ka lang mamili o trabaho, makakataarigid ka. Ilabi na nga, doon na sabi natapos. Nulading mingaw na langit ko. O tunong sap nga, wala ko ganahin na sa pamaagsap ang trabaho. Mauto nga!

0: Migan igidawa tara sa gadayon. Magpalit na ko sa mga kinanglanon. Magpatahi na ko sa akong uniform dayon.
1: Verlyn? Verlyn, kumusta ka na?
0: Irvin?
1: Ako ni! Kusta ka ba? Namnesia ka ba? Huwag ka na makailan ako, ha?
0: Nakailaman. Nabaguhan lang ko ni mo. Nanambo ka namang good.
1: Ikan kas Manila. Masabugan na hingad to eh. Ang ipahuli ko din sa to, ha? Tunong sab nga nakita dahil hindi ka. May kinaawag sa motor. Manang isundan di ka. Halos nga dili ka ng pansin ako ba?
0: Sorry na.
1: Grabe ah. Hindi natibaw ang swerte. May na magkulukag trabaho.
0: Miundang ko. O, dinilasab ko. Bago na ganit ko na dakwat.
1: Dini ka na lang sa roketa mo trabaho? Di ba, dito kagikan sa Cebu?
0: Wala ko ganahin sa akong trabaho. O mas ganahan ko nga, doon lang dinin lang mama.
1: Pariya, gudit ah. Mingawunon kayong maginikanan. Mulay giingon nga, wapag kita malutas ba?
0: Maakit.
1: Oh, mas may maato ni Karon. Asakwan mo ato.
0: Magpatay ko uniform.
1: Okay lang ba ni mo? Walang ko'y lakaw ka ron. May kuyo ko ni mo.
0: Unsa ka man, bodyguard?
1: Pwede.
0: Ayaw na.
1: Sige na, good. Ikaw ba? Walang gagkaroon pa. Wala ko'y lingaw. Gusto ko nga malingaw. Kuyo lang ko ta. Balag tigdala ko sa mga gamit.
0: Ikaw? Basta ha. Wala ko'y obligasyon ni mo.

0: kapo yung nasabdae yung trabaho. Dini. Gamay ra kayong sweldo. Ay. Ang pauli na. Oh. Irvin?
1: Yes. Ready na ang motor. Wala ka na yung trabaho. Ihatunti ka.
0: May out ka na sabsip mo trabaho?
1: Kadyotra kong trabaho. Dali na. Okay lang ba ni mo nga... Ang laag ta?
0: Manlaag?
1: Kapoy ng trabaho ko nun ay... Dapat manlaag siya ta. Galingaw ba?
0: Irvin...

0: Kunin lang. Usa sa... Usa ka-order. Dayon soft drinks. Oh, lingkod ula. Lingkod na no.
1: Madugay pa ba?
0: Dali na lagi kayo. Ikaw, kanunay kang nagdali. Habi ni mo... Ako ikalayi, ano? Sa unas nag-eskwela pa ta. Wala kita yung unani. Ang ato sa una, mang-hitch na kanunay.
1: Alang-alang, wala pag utay sweldo sa una.
0: Moto nga... Siguro, hinungdan nga... Napugngan ang tanan.
1: Napugngan ang unsa?
0: Dilita makasulti kung... Doon natin gusto sa kababay.
1: Kasi ba't pasabot ni mo?
0: Rusty ka.
1: Oh.
0: Tinuod mo guna. Pero natunong lang, ah. Tunong sa kakuha doon sa una. Pero karon siguro, doon natin yung mga trabaho doon, ah. Pwede man siguro, ha. Sulti na ko ni Moni karon. Pagunta, ibo kong hatagagi ngayon.
1: Irvin?
0: I love you, Verlin. Lipay kay kong nakita at ikapag-usap. Pagunta, imong hatagagi ngayon akong gugma. Mahal ti ka.
1: Irvin!

Nung lading batch na ko sa college, sa Irvine, taga-Aloran, misamis occidental siya sa tangot ako taga-Oroqueta. Wako dam ha, nga mo abot sa ingon ato. Nung lading nanguyab siya na ako, wala ko makatubag dayon, ding gisulti niya, nga gusto ko na kuniya. Nung lading kanunay niyang kanunay niyang ipakita nako ang iyang effort nga gusto ko niya. Matukot sa kapanahon nakaingan ko nga unsa ka kung natagan na kong chance kining maong tao, kung natagan na kong kikayon sa Irvine nga akong himoong hinikugma. Nung lading laktod nga pagka-istorya, nagka-uyab mi, nasugot ako sa Irvine.

0: Dede magkatigo ang ta. Sensitive na gid kaayo. Og ikaw unya ha. Kay magtapok-tapok panggita. Muli matag imo mga maguwang. Di ko gusto hisgutan pa ng unsay mga nang labay. Oh. Oy. Kadiha ka lang tinutok na sa amin hangtod karo nagtutok kagihapon.
1: Mama oy. Mamantay man ka ma. Sayop ba nga? Mga regular steps ng kukulingon.
0: Lagi, pero kaniha karang tutok. Wa ka may pakialam sa imong naong sa una. Karon, unsa na imong gipamutang?
1: Masabon ra kun ni krima. Pwede ba dilin mo bantayan? Lagi ma, dilin lagi ko mag istorya pa to mga nang labay na to sa una. Mga problema.
0: Ay, doda ko. Murag. Doon na kanay, hinikog ma.
1: Oh, ma?

0: Tara, imo ning.
1: I'm sure nga gusto ni mo ning a color. Ako ning gipili nga color para nimo.
2: Nagasta pagid ka?
1: Ako ning gituyo sa pagpalit. Tungod kay happy anniversary na to.
2: Thank you, Irvin John. Tinuod kit nga mahal ko ni mo.
1: Kanunay na kong gibalik-balik. Mahal na mahal na mahal. Di matugad akong pagmahal ni mo.
2: Salamat, Irvin.
1: Love you so much. Ugunta, ma-celebrate na ito ang atong anniversary.
2: Siyempre naman. Asa ang venue, ha?
1: Secret.
2: Secret-secret pa ka dyan. Bitaw, mag-one year na, no?
1: Kamasam ko dalo ni mo sa inyo.
2: Inig anniversary na to. Ipailati ka sa akong parents.
1: Salamat, Marlene. Excited ko. Excited ko makita sila.
2: Excited sab ko. Ganun si reaction nila. Pag sure ko nga magustuhan kanila, Irvin. Mahal na kaya tika.
1: Smile tika. I love you.
2: Amigaso naman tani, oy.
1: Oh, iskodo na na. Makita na to kung insakto good kaya ni mo.
2: Okay. Wait.

0: Oh, suka ba sa atong gi luto ng mga pagkaon para sa atong anniversary, ha?
1: Gusto kayo. Ikaw na gut na. Ug mapon na. Mo adto na kasato sa mo, ah. Gusto ko nga mailan ka na nilang mama ug ni papa.
0: Promise.
1: Sige na. Mangulit na ta.
0: Unya na lang. All night ang akong gi abagan din eh.
1: Buti pa sabot nga dinita mga tuk?
0: Ganung anay mo naong? 1 year itong relasyon. Ikaw siguro na ang mga panahon nga itong mabati. Sigurado na taso sa kusa.
1: Irvin? Irvin? Irvin?
0: Malti ka.
1: Irvin, please. Irvin, wait. Irvin?
0: I love you, Sean.
1: Irvin, sakto na.

Nulating, igot na guwan niya ang mga relasyon. Natugyan ko niya ang akong pagkababay ni Irvin Chan. Mahal naman ako sa gusa. Gipa-feel niya nga ula ko'y angay kabalakan. O, nadugangan pa second anniversary hangtod third anniversary. Pag-unya.

Buntag na lang. Wala may greetings. Nga naabot sa akong cellphone. Gipalong na ako tapos akong gion. Pasin ko doon na hindi pa rin siya sa akong number. Pero makadawat man og laing message. Wala siya may bong ha. Third anniversary na mo karon. Magpaabot ko taman yung hapon. Basin doon na nasip siya yung mga surprise pa rin ako. Ngan ana, bay kina siya, hilig kayo nga ngan ana. Nagkadugay ang mga relasyon. Dopamina na ako. Dili na ako kaya kung wala siya. Mahal na ako, kaayo na ako sa Irvin. Sobra. Mag-ilis ko daan. Kibasin o manlakaw lang mi. Manlaag lang. Dali ra kayo ang tuig. 3 years na mo relasyon. Tulo na mi katuig na Irvin.

Gisuotin ako ang gipalit niya. Nga outfit pa rin ako. Mananggid na lang ko sa akong gitrabahoan nga. Bisan, mag half day na lang ko karon nga adlaw. Magpalit na lang ko daan o gift na ko para niya. Mangita ko motor ka sa... Oh! Yan na pa? Mariel? Kato ng among batch sa una o... Nagkuyog sila ni Irvin. Unsay putpasabot ni ini? Ni agbay sa Irvin niya.

0: Gehen Sie an.
1: Oh. Irvin?
2: Anong naabot ka din isabay?
1: Mga tanak, hasta kagahapon. Di ba anniversary natin doha?
2: Nangubag yung mata? Subin hitabo ni mo ha. Di ba daan ako nagsulti ni mo? Kung dili ko makikita ni mo, but pasabot busy ko.
1: Busy sa onsa? Sa imong friend?
2: Sa imong kipanulti?
1: Special friend?
2: Usa ka ba? Mag-away na sab ta ni Ana. Kaya ba ako, nagduda ka na sab na ako. Wala ko'y daotang gihimo.
1: Ulay daotan, pero nagkuyag lang mo.
2: Okay.
1: Nakita mo na ako. Naulay na day si Mariel, ha? Sexy na ka siya, diba? Gikan sa abroad. Guwapa na kahit siya.
2: Oh.
1: Abi ko friendship lang ang tanan. Gitugutan ako nga mag-chat mo do ha. Mag-reply ka niya. Gi-explain ni mo nga friend lang mo. Akong ipasabot akong kagalingon din nakita mo. Kamundo ha. Nasaod lang mo. Di ba saod lang man do ha? Nakikitan ko. Kaibaw ka ba? Wala ko itong.
2: Pwede ba?
1: Please, anniversary na to kahapon. Di na lang ba nato? Basag late na lang ang pag-celebrate natin doon, ha?
2: Huma na. Gahapon ra. Dili pwede kung mag-celebrate pa ta karon. Mag-celebrate na ta. Una o ikano, ha? Di pa ba igo to?
1: Irvin?
2: Siguro, salty ko lang ni mo tinood.
1: Ang tinood ka man sa...
2: Babdo si Mariel. Dugay siyang nakaulikan sa gawas. Siguro bago lang minakita ni mo. Dayag na ang among pagkuyog-kuyog. Daghan ang nakakita. Sorry nga sultin ako ni mo. Dinhira ko ito mga itong relasyon.
1: Irvin! Irvin!
2: Please.
1: Maluoy ka. Ayoko yung ganiya.
2: Break na ta. Doon na ako'y bago.
1: Tungod ba kay abroad siya? Tungod ba? Kay mas gwapa siya kaysa na ako, ha?
2: Ikaw rin nagtubag na yan, ha? Basta, gusto ko nga masecure akong kaugmaon. Di mo mahatag kung sa'y mahatag niyan ako.
1: Naningkamot sab ko. Naningkamot ko.
2: Pero dili na igo. Mas gusto na ako nga mas makasupport sa kong panginanglan. Sorry sa pagsulti niya na. Mahal ako si Mariel. Please.
1: Please. Maluoy ka. Maluoy ka. Ayaw ko gini. Maluoy ka. Kaloy ko.
2: Please lang. Ayaw nakagawa mo ko galingon. Wala ko gugma ni mo.

naubos na nakapagaya kong kaugalingon. Tinuod ng giingon nila. Nga kung ihatag mo tanan ang gugma, nga wa niya mabilin para sa imo. Wa ka na salig sa imong kaugalingon. Nung lading mabot sa point nga, gusto na kong mamatay, naunod ako sa kontrabaho. Nagpundo na lang ko sa amo, wala ko'y plano. Nantunong sa mga nagka-problema ako, Papa. Nung nating nadasmagan si Papa, wala ko'y kasandigan, wala ko'y kalingian, kunasa ko. Nasakitan pa, wala na ko'y trabaho, wala na ko'y katabang sa kong Papa.

0: Wa da ko'y mahimo. Kundili ang pagbaligya nining atong gipuy adin eh. Aron lang ah, maluwas ng imong amahan. Wa ka na may ikatabang, di ba? May undang kagani sa imong trabaho. Diha ka na.
1: Gusto ko nga matabang pero ako'y mahimo. Lagong i-arrange lang ko natin eh. Nagkalat na kayo din sa akong room.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Probio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Oh, magtrabaho ka dayon.
4: Ngayon. Dili gyud ko gutnon, besag mo.
5: Singala ni mo, ma'am.
6: Francisca Lawila.
3: Usay nagamit ni mo sir.
7: Okay, kung pasalamat sir, gumikan sa inyong produkto, daghan kayong natabangan, gumikan sa kumbanag sa anak.
3: Uso rin, gibatis sa inyong bana, ma'am?
7: Gibatis kung bana to sir, sakit-sakit po to.
3: Oh, ulcer.
2: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Mary Jean Auman.
10: Nag-asa ka, ma'am?
9: Nag-akwalas, purok tres.
10: O sa malayong gipalit, ma'am?
9: Kung ano ang akong gipalit, kaning coffee mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun na inindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
10: Kamutan na nagagamit?
9: Oo, kamitan na.
10: O sa may nakaagnin ninyo ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
9: Akong ba na sir, may nasya isi sa likod, din nagagamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
10: O sa nga capsule ma'am?
9: Power 10. O ganipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo sir, himbuto yung sis dire din. Nang ako pong ugangan sir kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo nagmintin dia pun ani Power 10 kaluyan si Ginoo nakalibang ragyud siya wala na namo gipadayon upira. Nako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat jud ko sir nga makakuan jud siya sa mga normal nga mga ato ang pakalibang matag adlaw.
10: Sa may imong panawagan ma'am gato na sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon.
9: Kung gusto sila mo sulay lang gud sila ani nga produkto sa lungladin mindot ka yun nga produkto, sulayan lang nila pero diligid sila magmahay ani nga produkto.
2: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
11: Power 10, Probio Capsule. Panglawas mo, nga sigurado.
2: Jazz C, sodium ascorbate with zinc vitamins.
12: Estherlita Barrera.
10: Pag-asa ka, ma'am.
12: Pag-apensisa Baroy.
10: Masa imo nga ginaminti, no?
12: Saka nakadungo ko ani nga na-power 10, balhin dyan ko ani, misulay ko ba? Saka nakasulay ko, ayon dyan akong lawas pamati na ko. Na, mintin ko na o ka ng jassy. So ka nag-inom ko ani, naglamit gud akong tulog. Kaya naman ko isumya god.
10: Baba? So nahimong normal ma'am?
12: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produkto ha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o ka ng jassy gud ako gimintin.
11: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
13: Longlading essential oil.
14: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahilang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
15: daghana nga mga food supplements ang atong nadunggan. Apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumar na sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nunglading FM station sa inyong lugar.
16: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
17: Isip amahan, kinahanglan niyo na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
18: Isip estudyante, kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
19: Basic sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
20: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
21: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
20: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
22: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila unya. Ni taas kana na mato lagi kog eskwelahan ang mga maestra, ang mga kapwa inahan ba. Natingala kay nano kunong ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanon. Digit ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, duluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please, again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir. Sa imong
23: ang pingi, ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

ito ning mga butang na kukikan sa akong gitrabaoan sa Unas Visayas. Calling card? Kataning na table na ako kausang lalaki nga naghatag og tip na ako. Dili ko makalimot sa ingiingon ako. Tawagan ko siya kung magkinanglan ko og tabang. Kinahanglan kay ko karon. Tungod sa lalaki nga naglugmok na ako, nagpasakit. Nawala na ko'y pulos sa akong pamilya. Akong tawagan eh. Magpabaga kong noong. Akong tawagan.

0: Oh, nga nang may anih ka man din eh. Nag-ingon kong paabota dito. May dunay mulantaw dito sa itong area. Para makabayan na tayo din sa ospital. Ma, unsan eh? Para bayan, ma. Bisa ka man.
1: Gibayra na itong Luna o apagay din of sale gihimo?
0: Dili na halin, ma. Ako nang gipangita. Tala ni Papa. Unsa?
1: Imogi. Pangita ag paagi, disani mo ni Kikan.
0: Ma, dili kinahanglan nga mag-discuss tas pagkakaroon. Basta, dawata na para makagawa si Papa din niya makapalit sa mga resita.
1: Ah, taimpas. Nalasike. Atong doktora, aron nga, mabayad na. Sige, diha ka una. Akong dalo ning kwarta.
0: Lordo, ako may ibaw kung sakto ba akong himo. Nga akong gidawat ni. Basta, akong atuon. Si sir, kung kanustan ako, Byron, kung nang siya pamaagi sa pagbayad.

0: Sir Salamat. O kung magtuo nga, ikaw makasulbat sa mong problema. Sir, nagsabot mi ni Mama. Pwede imo na lang kuhaon ang among gipuy-an. Agigbayad sa imong nagasto.
1: No, no. Di ko gusto dugagan ang inyong problema. Sige, kaingon ko na. Dugay ko nagpaabot sa imong tawag. Tinuod kong gisulti ni mo. Gisulti ko sa kong galingon mo abot ang panahon nga mutawag ka yun ako.
0: Wala sa plano, sir. Wala ko damang anadari na ako ang calling card nga imong gihatag na ako. Igor ako nang arrange sa akong room. Kalit lang nga nahagpong ang calling card. Huwag ko may bakon mo batay paagi.
1: Siguro. Kagigan paglakaw na ako. Paglakaw ni mo dito sa imong gitrabahoan. Ipangita ti ka, Verlin. Tinood. Tungod kay naggustuhan ti ka kay bawo ka na ni Ana. Kung musugot ka, di na nako panilingon kung nahatag ni mo.
0: Oo, say, ba't pasabot ni mo, sir?
1: Ang mahimong bayad, ngayon mo dawato na kong gugma. Lisa. Sugta ko. Wa pa ko niyong mailan. Pero, isulti ko na ni Mundan. Doon ako'y dating pamilya. Nag-divorce mi sa akong wife. Sa US. O, na ako'y kagawasan karon nga mapili kung kinsa akong ikauban. Doon na ako'y tulog kabukanag. I love you.
0: Na ko'y laing kapaingnan, ani. Ako na lang gining sukton. Ano nga, magkabayad sa kuniya.
1: Kalung, dili ka magkatubag, ha?
0: Sir, yes.
1: Tinuod ka.

0: Sure, kagisugot na nimo. Kainot ba na kong Inglesero na tawana kay Mistiso Bangkod?
1: Dugay namang good siya sab din eh. Pero, dugay sab siya sa US, ma. Ganyan na siya asawa sa una, nag-divorce lang sila.
0: Ay, mao ba di ay?
1: Doon na lang sab siya mga anak.
0: Dayon, nagustuhan ka niya?
1: Gusto siya makikminyo na ako.
0: Unya. Lantaw na ko, ana. Murag pasig para na kita nimo. Tiaw na nimo sa panahon nga walang-wala ta. Nakatapusan na itong luna din eh, ang itong gipuyan ibaligya. Pero siya mo'y misulbat. Buot ipasabot nga nahimong nakatabang itong imong pagplan ang imong pagtrabaho sa Visayas. Dako kay itong tabang. Gumikan at ito nagkaila mo ni anang mistiso.
1: Siguro ma, madililisod mahalon siya. O paminawin ako, mahalasap na ako siya.
0: Maayo, mas labing maayo hinoon. Kay aron makabawos puta niya. Tiaw ba na nimong milarga dayon? Gikan din, gikan sa Cebu. May sakay ng eroplano aron nga makaanhi dayon dinis atong lugar.

0: Kunsin ang bagyudang pa rin ako. Siguro, ang Ginoo mo'y nagbuot nining tanan. Lutuan ako siya karon. Og sinabaw nga baka. Kay paborito niya. Daan na siyang nagsulti, ana. Mamili kong mga presko nga karn.
1: Verlin?
0: Ikaw? Ano nagatang ka sa undan?
1: Verlin, pwede ba magsulti ta?
0: Sulti? Para sa unsa?
1: Verlin, sorry. Gilad ko sa babaeng akong gipili ni Mariel. Dili di ako ang amahan siyang gisabang.
0: Dayon?
1: Gusto ko magbalik tando ha. Kaya ba akong mahal ko ni mo, Verlin? Magbalik tando ha.
0: Balikan ang naong ni mo? Kung nasayod ka lang, kung kiunsa ko ni magpasakit, ingon ana ba ka sayo na? Gibiyaan ko ako trabaho. At doon pa nga nidisgrasya ako, amahan. Huwag ko'y ikatabang. Pero doon ay Ginoo. Ganitabang na ako, gipadalaan ko niyag lalaki nga buot at misolbat sa akong problema. Tapos karon mo balik sa akong kinabuhi. Ulahin na ang tanan.
1: Verlin, dili pa ulahin ang tanan. Pakaslanti ka.
0: Hilom. Hilom, Irvin. Bakakon kanda ko. Pangitag babae nga pareha sa mimo. Ang tusa, ang karma nimo. Diyak ka na, ay nag-atak.
1: Verlin!

Nung lading, giprangkahan gina ako siya. Tungkol kay dili ko gusto nga, subliun pa niya ang gihimo na akong pagpasakit. Nung lading hantod karon, kami gihapon, sa lalaking akong gipili, si Edward. Magulian siya sa Cebu. Matagbuwan, pero di niya may nagstay sa Oroqueta. Nung lading, doon ay mga panahon nga, lugmo kayo ta, na dumakaingon ta nga. Ulat na'y Ginoo, pero naa siya ka nun ay matabang nato. Nung lading, kunawala lang siguro tong calling card. Dili niya magkita pag-usap, kaya wala siya'y contact na ako. Pero natunong sab, sa panahon nga walang-wala na. Unta, doon ay mga pagtulunan nga nakuha. Ang mga tigpaminaw ni ining handumanan sa kagahapon. Dili na kukutob, kini ang inyong magtatampo, Verlin, from Oroqueta City.

0: O katong sugilanon, gato gitagad o pagtagad sugilanon sa Osaka. Babay, taga Oroqueta City, may pagpamino. At mga palangga diha karon ay kanunay nagsubaybay sa andumanan sa kagahapon. Salamat kaayo ninyo ha. Punta namos ka Piscays panglawas karon. Naamos maayong kabutan. Ang maong sugilano, Neverlin, hatog ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga Piscay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Malikayan ang sakit ng cancer, mapakondisyon sa tanang organs itong lawas, mutabang aron nindot ang atong digestion, nindot ang atong bowel movement, magkatabang sa pagnormal sa atong sugar, sa atong blood pressure. Muna mag-Power 10 Probio Capsule, may taas og antioxidant, mas mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Magka-blooming ta kanunay mga palangga. Kung mag-maintain ta, Power 10 Probio Capsule. Ano ba dan sa itong pinakabagong kapsula, ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement? Kadang ang kapsula, nindot na kay mga herbs nga naani, kadang alingatong, sambag-sambag, serpentina, ingon man ang black garlic, the best kayo na. The best nga mga herbs nga makatabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Ingon man mo tabang alang ni atong dunay mga kidney stone, dunay problema sa atay, bato sa apdo, ingon man dunay problema sa heart, ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Unya nindot pang patulog mga palangga. Tungod kay dunay si black garlic, the best alang ni atong mga high blood. Maintain ha katong dunay gibati diha ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Makatabang nis pag-detox sa atong lawas, sa pagpagawas sa mga toxins. Unya kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mo repair sa mga nang damage ng mga selula sa atong lawas. Muna maintain mo ana ha Clay Gel Mix Herbs Food Supplement o gayaw kalimti ninyo ang atong pinaka-epektibo sab kaayo pinaka-lami nga coffee. Magkapi ka lang dritso ka na sa Clay Gel Coffee Mix, na tagbaw ka na naayo pagyud ka. Magkapita gamit ang Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansyang vitamina ang mupatigbabaw. Hinubadan ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ayaw ninyo kalimti ha ang Jassy. Di magkatulog, luya ang lawas. Kapuy, kanunay ka ng kapuyunon kay mo ba? Ayon man, katong mga palangga na to din ha, nga dali ra kay magsakit, mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Mao na inyong gamiton kanunay, siguradong inyo magustuhan mga palangga. Nasa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, ingon man ang atong Nolading Essential Oil, haplas nga humot, the best kayo i-haplas, magka-relieve sa mga panakit-sakit sa itong lawas, ingon man Clay Gel Soap, pang-pagwapa, pang-pagwapo, papahamis, pagkinis nga sabon, ingon man Viscomac Eye Drops, alang sa tinaw, klaro pa nanaw, ang Gromate para sa inyong mga kids, 1 to 12 years old. Warta ikong oras sa pagbaday ng tusunahan, inyong higala nung galing mo ingon, at agad-tag na kong bili ang ating isika ingon, aron magkinabog itang malinaon. Mabugahon na kasalamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Acid Labels, My Serpentina Extract. Known for its antioxidant and anti-inflammatory properties, na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract, na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Black Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagbabalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.
3: Pangaway sa ta. Di ko na makaya.
4: Sa'yo ba di bug na luya? Asa man ang imong resistensya?
3: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
4: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful de kapsula. Kene o?
3: Power 10 Probio Capsule? Inood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
5: Pagka Power Good yan?
3: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
6: Yapa!
5: Puska lang, Papa, oy!
3: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
5: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.
7: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: 3:08 na gyud sa taygda sa hapon. Igala, kumusta ug maayong pagpaminaw na usab ganinyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Kumusta man mong tanan? Nang hinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Hapon na mga balangga ha. Dili na gyud taon ron oras sa ting paniod do. Hanglan gyud nga mukaon ta sa insakto nga oras. Usag ka mabugnaw nga hapon mga balangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Gani adunay pipila ka mga lugar, mga kasilinganan akong mga lugar mga balangga nga karo mga orasa. Perte gyud daw kusugang ulan didto sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Sulay daw hangad ang kawanangan o kumusta? Aduna ba'y kining matawag nato nga nagpahipi na usab nga dagom? Dili tay kumpiyansa mga palangga ha? Labi na og dunay ulan-ulan kay posible man gyud nga mudako or dunay baha ang mahitabo bo sa amping lang gyud dag kanunay. Pagkuban-uban na usab kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Dari sa atong tulumanon ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's 24 na ning bulan sa September, tuig 2026. Pasensya, nag-aayong mga palangga o pipilag ka mga adlaw nga wala ko ninyo nagkauban. So good, iadong adlaw nga Lunes, Martes, Miyerkules. O niya, karong adlawa, pasalamat ha kay nagkauban na sabda ninyo. Grabe ang akong gimingaw nga gibati diha kaninyo mga balangga, no? Pipilag yun ka-adlaw nga wala ko ninyo nagkauban. Pero salamat kaayo ni Tamuklo mga balangga nga anaag yun siya kanunay. Sa panahon mga palangga nga kining aduna ko importanteng mga lakaw, naagyan si Tabuklo mga palangga nga kanunay mo sa popo og magpa-uraray. Kumusta man mong tanan? Matod pa ni Tabuklo mga palangga, ang inyong mga tubag wala pagyo daw. Wala pagyo'y nakatunong mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo. Maong nga kining atong tigmo, mintras nga dili ni matubag mga palangga ato gining ipadayon. Gani gusto na gyud kaayo ko nga unta matubag na ninyo tigmo, kilagi dagahan pagkaayo kong tigmo diri nga giandam. O, balik ko sana ni kasako mga palangga ning akong giandam para nga kung matubag na ninyo tigmo, ako na sabning kuhao ning mga pipila diri ka mga gipansulon ako sa sako. O, para nga lain na usab nga tigmo. Pero kay lagi wala pa man natubag. Atong ipadayo ning atong tigmo mga palangga nga nagkadugay, nagkadako. Apan nagkadugay, nagkasayon mga palangga. Para gihapon ang atong tigmo ha. Padong liliun mga palangga kay kinibitaw dugay-dugay ta wala ka basa sa atong tigmo mga palangga, basin bag ma litok na nako ang tubag ani. Basin ba no? Padong tan-aon, aha. Ara mga palangga, ang atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Unya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna, oy dakuha na ba ni ane? Imong badawat kun imong maangkon ang 68,000 pesos. 68,000 pesos. Ano na ang imong madawat? Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mao nga tigmo. Dali araning dako mga palangga sa kung hinumduman last na ko nga ga-program ko. 62,200 pa to. Kung karon mga palangga, karong hapuna, 68,000 pesos mga palangga. Mauna ang imong madawat ug maangkon. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Kinahanglan lang yun mga palangga nga kompleto ang inyong pagdubag. Yun ay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Kaya sabot ang itadaan, anak, kaniad duma, nga Bisan pag insakto ang inyong tubag unya dunay kulang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag ha. Aba sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konoong Lading Products. Nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na kining atong epektibo kaayo nga kapsula kining atong Power 10 Probiotic Capsule. Kadtong mga wala pa nag-maintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi regyon basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta. Ligon ang atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong. Muhinlo sab kini mga palangga sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, rasama sa mga cesta, mupalikon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa ta mukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaan ini. Asama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong itugbang i-partner sa Power 10 mga palangga ilabinas mga aduna nagigipanghambin nga balatian. Inumtag Power 10 mga palangga buntag o di magkaunto, pwede ni imnon sa hapon o di magkagabi. Usa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi usab sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, sangkapiedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula mga palangga nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Ilabi na sa mga daghan kaayong trabaho tibuok adlaw. Pag-abot na nadapit sa kagabihon mga palangga, kining sakit ang lawas, haway ang lawas, kapoy ang lawas. Pag-maintain mo ani tungod kay makatabang kini para mo balik ang atong kanhing mga kusog, ha? Ilabi na sa mga adunay bukol-bukol sa lawas mga palangga, makatabang kini para matunaw. Mutabang sab kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagtang. Collegial Mix Herbs Food Supplement dang panan sa mga balatian. Alas 3:17 na gyud sa tagda sa hapon. Unya dili na ta maglangay mga palangga ato na tagag pagtagad kining inyo mga tubag. Garita maguna mga palangga sa mga tawag. Lingaw na sab ko sa inyong mga tingog. Oy, katong inyong mga tingog nga nila pa bugnaw pa sigibutang sa termos. O niya, doon na po ipipila ka mga tingog, mga palangga, nga kung makadungog ta, makalimutang, doon na di ay tayong utang. Pero di po ito maayo nga magpalimot-limot na lang yun, ha? Okay, suko, nabiya po tao na ato mga gipang utangan. Paninglong ta, maingon pag ito, ha? Nani ko utang ni mo? Nana ba? Bakit ang limot-limot, anak mga palangga, ha? Direkta mag-una mga palangga sa mga tawag. Kuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre ato tagaw pagtagad kining mga mensahe. Hello, maayong hapon! Hala, bakit mag-ingon aning manisiya tingala yung ko ay? Ay sa ha, ako sa yung ko anon ha? Ganiha mga palangga, okay na biyong tani. Niya karon bigla na po siyang nag-ganon. Ha? Sige dabi, ato daw ni Derido na to ni Agi yun. Ano yun ani na magyugga? Sige, Mura naman ni babae mga palangga ning akong kuan dire. Oy kay wala bang mangluod pud usahay, mao kinahanglan po nato ko anon. Lambingon. Ginalambing na biya na ako ni kaganiha. Oh, gini daw be. Kinahanglan yun siguro sa si mga palangga nga kana nila pang lambingon yung maayo. Gini daw. Hello, maayong hapon. Mm, dito gi hapon. Mo na giingon mga palangga isa ha, isa gyud. Mhm. Dara ako nang gibira-bira sa may malahi nang mabirahan ani ron. Oh, sige lang ha, sabtas ako ninyo, pasensya gyud kayo kay. Oh, kaganiha okay na unta ni, nagprograma ko kaganiha ng alas 11. Ha, ah, gini daw. Pag dili gyud ni ron, pag dili mo tingog, ako'y tingog ani. Ah, wala na to ni be. Hello, maayong hapon.
1: Ngayong hapon, ako si Tulito Litara, 55 Brida, nagpapurugis na buta, kisang makinan. Ako tubag na kay Taong Buta.
0: Tao nga buta. Ang iyan tubag mga palangga, dihagikan sa may Bukidnon. Maayong hapon sa Tarantaga Bukidnon. Ang imong tubag, sir, kay duna na yung tubag, ana, unia, dili, ragi hapon na mao. Ha, ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon tito. Ako di ay si Lucy Boni. Nagpuyo sa Brambay, Bikila, Niligan City. Akong tubag, akong edad, 50 akong tubag, Dabong.
0: Dabong! Dabong mga palangga ang iyan tubag. Itong bata, pag ko mga palangga, ingnon ko sa kuang kining uyuan, usa magkaayon mo rin magagdabong? Kaingon po ko usa ka, ni, makita po kong dabong dapit sa kawayanan mga palangga. Usa ni Dapaw? Yun ana ba? Ato pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga dabong? Delay! Insakto ang maong tubag mga palangga. Hello, maayong hapon!
3: Maayong hapon!
0: Mmm! Ma'am, sige ma'am, padayon!
3: Tubag ko sa signo.
0: Mmm, sige!
3: Ako si Carmelita Manzano sa Tami City. Akong edad 66. Akong tubag kasina ng kahianan o sanina.
0: Aha. Ato pagkutan o si Mr. Computer o ginsakto ba? Mr. Computer! Dile regi hapon! Mao ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon!
4: Tapon po dito.
0: Mm.
4: Ako po si Melchor Sayon. 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok Stress Poblasyon Mahayag sa Buanga del Sur.
0: Mm.
4: Ang akong tubag dito kay Timbangan.
0: Timbangan. Timbangan mga palangga. Ang tubag nga timbangan ha. Daghan na kayo nga tubag. Mahimo mga palangga. Doon ay tubag nga mga timbangan. Dalaan ninyo dire kay magpatimbang ko. Oh, bitaw ang tubag nga timbangan. Daghan na kaayo ang nintubag ani pero daily regihapo na siya mao. Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon! Ako si Deli Ibigbroa, 29 years old, taga Marilog District, Davao City. Ang akong tubag, tadhana.
0: Tadhana. Tadhana, mga palangga. Nag-iingon nila, usahay doon ay mga kuan-kuan na hugot-hugot mga palangga. Mga kanamuingon sila nga, unta, wala na lang unta, ta nagkaila. Kung dili man gani kita mo'y gi tadhana. Ngunana ba? Dagang kay mo ngunana mga palangga nga. Nila pa nag-imot-imot mga palangga ha. Pero mao gyud tinuod man, nila pa dunag yung mga maabot bitaw nga mga tao sa tong kinabuhi. Gabi na to og mao na to, pero dili di ay. Ah. Katong mga nila pa wala pa gyud naabot gyud ang para sa inyo ha. Paabota lang ninyo. Ayaw mo kabalaka anak kay lay uray bayte gatuig anak. Maabot ra gyud na. Ayaw lang mo pagdali diha kay matod pa ni atian mga palangga kung magdali madulog daw na sa ilad. Ito pangutan o si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang tadhana? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Ninyo, nag-edad og 63, taga-Dakbo, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa Tigmo kay tao nga nadunggaban o gidala sa emergency unit.
0: Mm-hmm. Oh, gidala daw sa emergency unit. Base dito po sa emergency room niya. Ato pangutan on semester computer. Master Computer. Dele gihapon mao. Ang mao nga tubag mga palangga. Hello, maayong hapon.
7: Oh, maayong hapon dito.
0: Mm.
7: Ako si Juanito. Pasatang Hiraba sa Purok 12.
0: Mm.
7: Edad 16-16.
0: Mm.
7: Akong tubag. Hangin.
0: Ang tubag mga balangga kay hangin humanan nga tubag katabita may tubag og hangin, init, ulan, dalugdog, kilat, ana nga mga tubag linog, daghan na kaayo ang ning tubag ana mga palangga pero dili gihapon na mao. Kanang ako mga gipang mention mga palangga ayaw na gyud ninyo ipang tubag kay dili gyud na siya mao. Mo nay giingon nga likayin ana ninyo ingon ana lang para gyud nga matubag ninyo ni. Hello, maayong hapon. Hello?
8: Hello?
0: Yes, hello sir, padayon!
8: Ako si Aimee Kalunsag.
0: Hmm.
8: Nagpuyo sa mong telepon, Brook Size.
0: Hmm.
8: Na, Mitsalip, Sambuan nga rin, sir.
0: Oh!
8: Ang akong tubag, ang akong edad,
0: uh-huh.
8: 162.
0: Oh!
8: Akong tubag, sundalo nga naabtan kagira nga nasamaran.
0: Sundalo nga naabtan o gira mga balangga o niya nasamaran. Mahangyo lang yung ko sa mga mutawag mga balangga basta matubag na ganin ako diretso-diretso na mo para mas paspas o mas dalita. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito ba ayong hapon? Ako di ay si Roel Alianek, 43 akong edad, Dagapudlusan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay pelikula. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Flora May Amado, taga Zelobia, Talakugon, Agusan del Sur. 37 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay pagkakabos na siya sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM ni mo diha tito. Ako di ay si Catherine Flores, tagabagong ano na, Bonifacio, Misamis, Occidental. 18 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Pangandoy. Manani nga tubag, mga palangga, pero dili, regihapon ni siya maoha. Ayong hapon diha ni Kuya Tabs. Kumusta man ka diha Kuya Tabs? Si Tatay Kuling akong gipangumusta og nakabunal na ba siya? Ang ikaw kumusta, nakasagpa na ba pod ga? Hilig manig sagbasagpa si kining Kuya Tabs. Yes, may Valencia City Bukidnon. Dito maayong hapon ako ni ay si Foy Pandak. Purok Uno, Dagatan, Suminod, Zamboanga del Sur, 52 ang akong edad. Akong tubag, anak tito, kay nananggot na siya o guma. Kumanani nga tubag, mga palangga, ha? At ito, ako di ay si Jaime Awitan. Taga San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, 57 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay duha na siya kalawa nga nag-away. Puso na bitaw kayo ning lawa ron, mga palangga, no? Lawa, damang. Tingala na lang ko nga, dituloyo sa mong payag. Kamaisan man, tingala kung magabi eh, mga palangga, parte managhan ng tao. Oo, oh, napay usahay mga palangga, nga muras lang gabugno. Okay, di ay mga palangga, nag-ilog mga palangga, kay doon ay mga dabang nga ilang makita. Ganahan po ko kay, halibon man to kamaisan na, pagkabuntag, mahawa na. Okay, ila, manggi-agi-agian, God. Uso na po kayo ni Ron. Ay, labo, kumpiyansa po, ha, kay, matur para ba nila, doon na po'y damang mga palangga, kadagko kayo po. Hadlok mako sa akong tatay ani sa una nga dili gyud ko mang kada bitong manulo o ani kay nila pa do na dai giputos na ani basig di daw tag kauli. Mga anak ha, paminaw gyud mo ana ato pagutan daw semester computer. Tito, maayong hapon. Si Mark Joseph Mata dai ni 23 ang akong edad, Purok Bunga, Bisayan Village, Tagum City, Davao del Norte ang akong tubag, ana tito, kay calling card na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Lorena Salot de Aide. 38 akong edad, Barangay Lubimin, Kidapawan City ang akong tubag. Kay bata na sa tito nga gamay pa. na ni nga tubag mga palangka pero dili ra gihapon ni siya mao. Ito maayong hapon si Jodet Cervantes dai ni. 39 akong edad, taga Tigban Puro 4, Barangay Balitbabak, Samal, Davao del Norte. Oy! Ayo pagpaminaw sa tanan taga Samal. Ang akong tubag anang imong tubag, ha? Ah, tigbo siguro ni. Ang iyang tubag mga palangka kay Martelio. Tubag nga martilyo, daghan na kayo ng tubag ani, pero dili, gihapon ni siya mao ha. Ito maayong hapon. Ako ni AC Jehal Bahian. Tatay Otso ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 3, Barangay Pianing, Botuan City ang akong tubag. Anak ito kay Bulyagong anak. Mananing nga tubag mga palangga, basta kabahin na aning mga Bulyagong, daghan na ning tubag ani. Bulyagong bana, Bulyagong asawa. Karon nasab kay Bulyagong anak. May hapon dito si Bilma Aga di ini. 45 ako edad, taga Punta, Biao, Cugon, Digo City. Ang akong tubag anak dito kay tao na siya tito nga nakakuha sa insakto nga tubag sa tigmo tito sa tulumanong lingaw-lingaw sa gahaponon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Lipay submit ito basta.

0: mao ni bugtong kape nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo padulong na ngadto sa atong lawas. Pinakalami nga kape, pang international ang kalami. Kotob sa nagatilaw sa Collegial Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. Dawas nga lami, mga palangga, human atong pangapi, kondisyon ng atong lawas. Nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili haw ang satiyan. Save kini imno sa tanan kay ang gigamit kay pagpatamis ani kining stevia, ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi, mga palangga, kun dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito maayong hapon, wala paghihapon di ay natubag ang imong tigmo. Halos narabanako na giligid-ligiran. Halos mang giligid-ligiran eh. Oh, basid og nagtuo si mga palangga nga sa iyang pagligid-ligid. Dito niya makita, mga palangga, ang kining insakto nga tubag. Ang akwa lang yung hangyo, mga palangga, para bitaw dili subdown ma-invalid ang inyong mga tubag. Kinanglan lang yung taon nga kompleto. Doon ay kompleto nga pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Maoro yun na akong gipangayo, ha? Alas 3:31. Maminaw sa tayo pipilang ka mga pahinomdo, mga palangga, o niyag balik na ko, ako tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di nimo kayang dalikdan. Nidagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod janos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nung laring radio stations o sa pinakadoolng mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iluki.

0: baby. Alas 3:35 na gyud sa dagda sa hapon. Dere gihapon sa atong pagpadaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon. Ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Atong tiwason og pagbasa ng inyong mga tubag, mga palangga ha. Mingaw na ko aning inyong mga tubag nga ang uban dunay duol-duol, syempre duna puy layo-layo. Dunay uban mga palangga nga kanang kilid-kilid na gyud, pero wala pa gyud natunong. Sige lang kay layo ray 20 ka tuig ani. Matunong ra gyud ning inyong mga tubag. Ito si Mary Jane Pipito de ini 28 akong edad taga Pinamangguan. Kadingilan bukidod ang ako tubag kay pangandoy humanan nga tubag. Tubag nga pangandoy siguro gamay ray 60 katubag ani. Biyain na ninyo ni nga tubag. Ito si Ronald Yotiaco de ini 57 ako edad purukdos kauswagan talakugo nagusan del sur. Ang ako tubag anak ito kay sanggutan sa lubi. Kumanagi hapon ni nga tubag mga palangga ha. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang taga agusan del sur. Galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 noong lading NPD Radio San Francisco. Ang manusab diha sa may 102.3 noong lading Radio Toronto. Agusan del Sur, unya ayaw mo kalimot mga palangga kay Lunes na ni Pohon. September 28, tuig 2026, ang atong kining soft opening sa atong Clay Gel Store. Ang manusab ang blessing and dedication sa 102.3. Nang lading Radio Trento mga palangga magpahigayon ta nang adlawa og kining health forum karaban. Adunay kini pre check up diha mga palangga pre consultation ha. Nga man usab mag sale ta ana sa ato mga epektibo garantisado mga produkto. Kato mga duol diha sa may Trento Agusan del Sur bisita mo ha. Kato mga wala ka dumdum ang atong kining Clay Gel Store diha diha makaplagan sa may J Commercial Building Purok 5B Poblacion. Trento Agusan del Sur tapad sa may Dr. Pau Animal Bite Center at bang sa may LYR Corporation. Itakis na ninyo pohon diha karang umabot nga Lunes. It's a 28 ning bulan sa September. Tuig do smell by the size. Ito maayong hapon imo si Carlito Bustillo de ini. 28 akong edad Purok 11 Bancasi Butuan City. Oy maayong pagpaminaw sa tanan taga Bancasi Butuan. Ang akong tubaga na tito kay tao na siya tito nga nag-jogging. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ruel Pacubas de ko. 34 akong edad, purok 5 kabangahan. Balay-balay City Bukidnon ang akong tubag kay luha sa tao nga gipasakitan. Madani nga tubag mga palangga ha? Tito, maayong hapon ako ni ay si Jenalee Artajo. Nagpuyo sa may Bonifacio Misamis Occidental. Ako tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga gidaog-daog. Mr. Computer! Good PM tito! Ako ni IC Welani Comendador. 31 ako edad taga Purok Limako. Upper Pangi Ipil Zamboanga Sibugay ang ako tubag kay trabaho. Manani nga tubag mga palangga pero dili gihapon ni Maaw ha? Ito maayong hapon ako ni ay si Albert Blancar Jr. Nagpuyo sa may Purok, Santa Cecilia, Barangay Gumahan, Osipinas, Josipinas, Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga imong higugma. Naning nga tubag mga palangga daghan na kayo nintubag ani. Ito ako ni ay si Juna Queen Camancho. 19 anyos, nagpuyo sa may Neo Aliusan Cotabato. Ako tubag na tito kay Hangtod Mahuman ang programa sa radio. Mr. Computer! Tito, maayong hapon! Ako ni ay si Joan Salusad. Taga Little Baguio, San Fernando, Bukidnon, 26 ako edad. Ako tubag na tito kay asawa na siya tito nga nagbulag. Manani nga tubag mga palangga, ilabi na og bana, asawa. Manani nga tubag mga palangga, daghan na gyud kaayo na. Busa biyain na ninyo na nga tubag ha. Ito maayong hapon. Lipay po bit ito nga maulan kay gawas nga mabisbisan ang among pananom. Makarelax sab po dito kay naapugod dire karon sa balay nagpailalom. Uy. Usa man ang isuriyahan nga nagpailalom. Nagpailalom sa lantay kay bugnaw. Subay gisumpayan po sa nagpailalom dai sa lantay. Tingala mangutang nga matod pa niya nga naa daw sila sa ilang balay nga nagpailalom daw siya. Pailalom dai sa lantay. Maayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Masilong sa buong mga palangga ha kay usahay ra bagyod. Dili gyud nato malikayan nga kanang mainitan ta o niya maulanan. Maray hinugdan mga palangga nga kada bitaw si ununta o buhunta hilantan ta si bako po daon. Magbintayin ta sa pag-inom mga palangga sa atong epektibo kay nga bitamina para sa mga trabahante. Ito taga-adlaw nga dunay trabaho mga palangga pagbintayin mo sa pag-inom ani. Kining atong Jassy Vitamin C Plus a Zinc. Kining Jassy Capsule makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho basta naka Jassy Capsule da. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka Jassy Capsule da ha. Ania, pagana sab kini sa kaon og tulog. Gantong mga na problema, panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog pagmintayin mo sa pag-inom ani ha. Para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabundagon. Dili mo sa puton, dili laban inyong ang ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 30 anyos batas ang edad ang pwede makatumar sa ato Jassy Capsule. Abalik tas mga tawag mga palangga ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tupag, remote control sa television.
0: Remote control sa television, mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon dito, Bal. Ako niya ay si Gina Quizon, taga Purukpay, Barangay Tamayong Kalinan. Akong edad 53. Ang akong tubag kay inahan ang gabay na tupsa.
0: Oh, sumagyod. Inahan maoy gabay.
2: Inahan, oh. Sa maoy gabay na to sa kaugmaon sa iyang mga anak.
0: Aha. Inahan maoy gabay sa kaugmaon sa iyang mga anak. Medyo taas-taas magod mga palangga mao nga nahikalimta niya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang baong nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello?
3: Ako na si Aaron Ibale. May kinta akong gudag. Diyo sa Kulustis, barangay nga po. Kukiran sa ako sa lintor. Ang akong tubag. Ang isang sabagay.
0: O sa imong tubag, sir? Hala. Wala na mag-good town sila mga palangga. Eh. Laruhan ang inyong mga tubag o niya patong mo o tongtong mo sa mga lugar nga habog-habog. Nagkanakusog ang inyong signal para klaro ng inyong mga tingog para dili mo na ko makutukuto ha. Hello, maayong nga hapon! Good town siya mga palangga. Kabantay, gato mga mutawag. Palayo, good town mo sa inyong mga monitor. Ganahan ra bagyud unta gyud kumudawat sa mga tawag kay kini mga nag-text manggod. Kun dili na ko ni mabasa, ako ra magyud mabasa ning ilahang mga. Kun dili na ko mabasa sa atong programa, human ani ako ra magyud babasa. Pero kini mga tawag moy ako gyud unta tagag pagtagad sa pagmaayo, pero usahon taman nga ang uban mga balangga walay signal. Putol-putol ang ilang tingog, dili kita magkasinabot. Ito maayong hapon, tubag ko si Montigmo, ako tubag anak kay aswang. Si Bibilo Galban, hindi, grabe na yung kabibilo. Inaabot mo yung kaning aswang. Bagay address, butangi ha. Ito si Jonel Ortez, hindi, taga Tamugan, Marilog District, Davao City. Ang akong tubag, anang imo. Tigbot ito kay problema si kinabuhi. Umanani nga tubag, dili, gihapon mao. Ito maayong hapon, si Ariel Fernandez, hindi. 31 akong edad, taga Purok 3, Sinauza, Ozami City. Ang akong tubag, anak ito kay Kinaiya sa Gugma. Manani nga tubag mga balangga pero dili ra gihapon ni mao. Ito ang akong tubag ana tito kay tao na siya nga giputbol sa iyang trabaho. Si Joel Monies Porcaray de ini 40 ko edad Purok Jess. Manuto Quezon Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, good PM ni mo diha. Tubag ko sa imutig mo ako ni ay si Estefa de los Rios. 74 ang ako edad, ang ako tubag sa imutig mo, Tito, kay nangumbira na si Tito og piyesta. Nangumbira og piyesta, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, gamintain mansab. Ang akong papa ng inyong Power 10, Tito. Kung makalugsong gani ko sa syudad, wala gud siya'y laing itugon. Kana ragyong Power 10 probay capsule kay nindot na daw ang iyang pamati sa inglawas. Gani makalakaw-lakaw na siya dito sa balay sa Musilingan. Oh, maayong pagpaminaw sa mga kining mga senior citizen, mo ni kasagaran mga palangga. Kapoy na maguna ilang lawas, luya ang lawas, unya, kung gusto ta ba nga, dili na to sila makita nga maglubog kanunay sa ilang kwarto, kung gusto maguna sila nga magsuroy-suroy unta, pero kay lagi, ang uba di nakasuroy, kay lagi kapoy ang lawas. Mag-maintain mo sa pag-inom mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule. Ingan man usab, kining atong clay gel mix herbs, food, supplement mga palangga, sa mga aduna na gipanghambin nga balatian, ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulayin ninyo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, ha? Ato sa paminawon mga palangga si Doc L. Nabahin na usab sa ato epektibo kaayo nga mga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang ato makuha nga maayong benepisyo. Kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang atong clay gel mix herbs food supplement.
4: Mga ka-clay gel o mga ka-power 10, may kapagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulo pa noon, nag-iya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Kauman ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nining at tuwag hugna na usap. Sa paghisgot-hisgot sa mga butang, nunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa tuwag Power 10 Probio Capsule o ang tuwag clay gel mix herbs food supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato. Maog yun na ito ang kanunay nga gamiton sa matag-adlaw, ha? Kinahanglan yun ta nga mag-invest sa ito ang lawas. Kung ato po nga siguruhon mag-power 10 nga ito ang pag-invest sa lawas, dili po siya mausing na lang yung makatabang. Mo na nga garantisado yun 100% nga makatabang kini nga ito ang kapsulang Power 10 Probio Capsule. Kung nga ito ang clay gel mix herbs food supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties nga dunay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong selula sa matag-adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ang ato ang organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-power 10, kining ato ang clay gel mix herbs food supplement, adunay mga properties ng herbal, meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na ba kayo nagbabag diha magka-power 10 sa imuhang kidney, sa mga salaan, doon ay mga bato diha, doon ay mga forming sa cholesterol diha sa imuhang gallbladder. Tabangan sa ito ang clay gel mix herbs food supplement. Doon na kay problema sa imong atay, kung dili ba kaha, doon ay mga babag diha sa imuhang dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque buildup diha, doon ay nagbala sa imong kaugatan. Tabangan sa ito ang clay gel mix herbs food supplement. Ning ana kanindot kung ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom. Ang pagsalig nimo sa ito ang kapsula o pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang kalawas. And of course, magka-power 10 kining ato ang kapsula, mutabang ni sa ito ang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue magka-power 10 or pagkaluya sa ito ang kalawas, usa na siya kakondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue magka-power 10 kay sa gikapoy lang kagikag trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue magka-power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-power 10 nga wala kay gibuhat gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kun dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magka-power 10 duna kay fatigue. Dunay mga hinungdan ni ana kanang gitawag nga anemia, stress ka or depression. sakit sa thyroid, diya sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining muabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Kung nga ang fatigue magkapawartan, dili na normal nga kagapoy. Kaya ang normal nga kagapoy, mawala na ang kagapoy, unya, bubalik na po na nga to ang energy. Apan kung fatigue kita magkapawartan, kanunay dutang kulang sa energy. Wala tay gana magkapawartan sa paglihok-lihok. Meaning, ana, grabe ng stress, ang ato ang alawas, doon ay apikto ang mental, ang ato ang emotional, o labaw na ang ato ang physical. Muna nga ato agyod na malikayan na ito ang grabe nga fatigue magkapawartan sa ito ang alawas, kaya dili na siya normal nga kakapoy nga batio ni mo. Muna nga magkapawartan, magsugod maguna sa pag-abuso sa ito ang alawas, tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon natay insomnia, o niya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang ito ang lawas. Daghang tang gikaon magkapawartan, pero ang problema, walay sustansya nga ito ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili baka sa taas nga panahon, wala tayo exercise. Sige na taglingkod, ang ito ang trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init. Sunlight magkapawartan, unya dunay hormonal changes sa ito ang alawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili baka magkapawartan, ming inumta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs, doon natin maintenance, nga hinungdan magkapawartan, nga makapaubos gyud sa energy level sa tuang lawas to the point nga duna natay fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang lawas. Mo na hinungdan magkapawartan nga duna gyud tay kasaligan nga kapsula ang Powertan Probio Capsule kung ato ang kasaligan usab nga Clagel Mix Herbs Food Supplement aron mutabang sa tuang lawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibuk-an nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni nga ang black garlic nga naa sa Clagel makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang og total antioxidant capacity human sa grabe magkapawerten nga kahago na to unya mubalik dayon nga tuang nga kusog. Samtang ang serpentina nga naa sa tuang kapsula Powertan Probio Capsule mutabang kini magkapawertan tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibuk-an nga kahuyang sa tuang alawas. Ilabi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy stress kita makatabang kaayo ang spirulina magkapawertan tungod kay makapalambo na sa endurance. Lahutay ang atong kusog kung mag-Power 10 Probio Capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria mag-Power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Anong sa ni Ana, dali na ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning Ana kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients mag-Power 10 nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batang adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin bation nga fatigue. O na nga musulbad yun ang Power 10 Probio Capsule. O niya, sagulan pa sa green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. O niya, doon na pa'y turmeric, gotocola og probiotics pag yun nga makahatag sa pagtabang nga nga to ang stress level magka-Power 10 is muubos siya. O niya, iless dan og mga hormones nga makatabang magka-Power 10 nga mahimo tang ganado sa to ang paglihok sa matag adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamita yun ang atuang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o ang atuang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagpalayo sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo, lawas may lumang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o sa tua na Clagel Mix Herbs Food Supplement.
5: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
6: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:54 na giyon sa tagda sa hapon. Kaya naghapon sa tupag panaguban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kanginan ang inyong Tito Val. Itong mga wala pa nagmintayin, diha mga palangkas pag-inom sa Power 10 Probio Capsule ang manusab ang atong kining Clagel Mix Herbs Food Supplement. Ayaw na mo paglangay, pagdugay, pagmintay na mo. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Ito sa Estela Rado na ini taga Rauan Lala, Lanao del Norte, 48 ang ako edad, ang ako tubag ang imong tigmo tito kay kinaiyan siya tito sa tao nga dili nagyod pwedeng mausab. Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Angelito Nilmida de ini taga Tubigon, Maramag, Bukidon, 58 ang akong edad. akong tubag ana tito kay nagahilak nga pananaw na siya tito. Nagahilak nga pananaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito sininita atordido di ini. Purok singko alegria. San Francisco Agusan del Sur, 70 akong edad. Ang ako tubag ana tito kay nakita niya o naakuha niya wala masakpan kay ningdagan man. Sa kinasakpan ani. Sa man, sakpan ba nga nanguha o gining bayaba sa luyos balay? Nasakpan ba si pare ni Mare? Wala na ba ganoon nasakpan kay nakadagan? Aktuhan pero nakadagan pa magihapon. Mr. Computer! Tito, ako ni ay si Edelberto Campugan. 52 ako edad. Taga Purok 5, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang akong tubag anak tito kay pagmahal sa anak ngadto sa iyang ginikanan, daghana kay nin tubag ani. Dili ra gihapon ni siya mao mga palangga busa pangita muglain nga tubag. Ito ako ni ay si Rowena Albarico. 35 ako edad. Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag kay tao na siya tito. Humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Jolbert Dating. Nagpuyo sa may Sagmuni. Asa napitan ng Sagmuni? Iklaro yun ninyo. Kompletohan ninyo, ha? O, kumahatag mong lugar. Naghamigin ng Sagmuni, mga palangga. Asa ka napita tao ni Nasakop. Ito, maayong hapon akong tubag kay bata na siya tito nga nagpalupad og tabanog. Kay gisakitan siya sa adlaw pero dili niya pwede biyaan ang galupad nga tabanog kay basin unyag mabugto. Ako di ay si Danilo Miliama, 50 akong edad, taga Purok 5, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Hindi may nindot mga balangga kay kompleto yun. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marcelino Tebes Dene, 83 ako edad, taga John 8, Barangay Bagong Silang, Iligan City. Ang akong tubag na tito, anak nga abnormal busa habang buhay, kini niyang ipaglaban. Humanan nga tubag. Tito ako di si Jonathan Malubay, 53 ako edad, taga Grido, Panabo City. Ang akong tubag na tito kay gikasal siya tito nga naanay anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon in sakto. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero de ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Ay alam mo kabalaka mga palangga, kining inyong mga tubag, kining mga gipang text dire alas 3 hangtod sa alas 4 sa tagda sa hapon. Wala gina ko nabasa tanan sa tong programa pero pag humana ko programa, ako ning basahon kay mamasinta nga dunay insakto nga tubag para atong basahon ug mapuhon kung dunay insakto, ha. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula. Kining atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ning ato ay partner matag-adlaw mga palangga ilabi na sa mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian. Ang atong pinakalami nga kape ayaw ninyo ni kalimte, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 30 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids, ha? Ang atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, ilabi na sa atong panahon karon nga tingtugnaw. Nung lading essential oil mga palangga, ang iyang partner nung lading turmeric balm. Sabon nga pampagwapog, pampagwapa, kutis porcelana ka, kutis artista ka. Basta manabon ka kanunay sa clay gel papaya soap. Nga manusab ang atong pinakahumot nga perfume. 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa Kyrie perfume. O siyempre ayaw ninyo kalimte. Atong best kumak eye drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pasunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Inyong Tito Val magingon, higugma ang inyong amahan ug inhan aron kamo mabulahan ug magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
7: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. nanambok na sila unya ni taas kana na mo ato lagi kog eskwelahan ang mga maestra ang mga kapwa inahan ba natingala kay nano kunong ni kalitra kunog sutoy nga samantala kunong sa una murala sila mga tukog nya matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate nalisay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon ng lading glory to God bisan pagwa may sudan bisan o bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Diko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
8: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
9: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
10: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

oras, alas 4:02 na sa hapon. Agaysonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuuran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na magaigsoonan, maayong hapon. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulokon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa itong papanag-uban, mga kaigsoonan. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Impormasyon, hingog sa katauhan, ug panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katilingban. Sa ngalan, serbisyo publiko, kini inyong news anchor, George Leonis Caygas Jr., makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban kanato ang technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel ug ang sibyahan sa 96.1 and Penetra Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ora mga kaigsoonan, sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlawa. Ako naghangyo sa inyo nga tiunay nga paminaw o pagsabot. Gikan gini mga kaigsoonan sa ordinaryong lungsuranon, hantod gid na sa mga anaa sa gahom. Ining atong programa, Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Ihimo dili aron mangguba og dungog. Og labaw nga dili aron magdumot makaigsoonan. Ihimo kini aron mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Onang labi na sa mga kabos makaigsoonan nga wala gilain maduulan kung sila pakaubson o talikdan. O na nga isip magbabalaod, isip mata naa sa katauhan. Mao kini ang pagpanalipod sa atong katungod. Ining ato karon nga pagpadaog sa sentimentum kay sunan, gihimo ubos ka na sa freedom of speech. O gingo na tong peer comment. Mao nga klaro kayong hayag kayong kaisunan nga gigarantihan gini sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Kaya ang balaod nag-ingon nga walay bisan kinsa nga pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kun kini anaa sa kamatuoran. O na, ang matagtiyabaw, kaguol, o gapagmahay ng inyong madungog magkaigsoonan, nagabasi lamang ka na sa maong pangpublikong balita o aktual yun nga nahitabo sa atong katilingban. Wala kita'y bisan unsa pong dautan nga tinguha magkaigsoonan sa itong mga halangdon nga mga lider. O na, ang amo alamang mao ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gina sa mga kabos nga mibuto kaninyo ug angay lamang po na sila tahuron ug paminawon. Mao na magaisunan ang mga punto ug opinion, iya lamang kini sa inyong angkor ug walay labot gyud ang management o sibyahanan. Kabisan pag unsa pang baruganan. Mao na nga karong adlaw, adlaw nga Webes. Atong paningkamutan kay sunan nga atong mapasibaw sa kamatuoran ang mga impormasyon makatikaran nga angay natong masayran. Mao na nga maayong buntag. Maayong hapon.
Kaninyong tanan mo, guys, onan. Ang sakuan pa na, basta buntag, bisag hapon, buntag pa na. Sabi na kung kuan ka, nagabaligya kang tambal, buntag ingon. Ano nga mayong hapon, kaninyong tanan mo, guys, onan, labi na sa tuwang Tibuok probinsya. Probinsya sa Davao del Norte, o diin mang probinsya, atong rehiyon, syudad o lungsod, mayong hapon yung tanan. Labi na ito ang mga kaigsunan kanunay na subaybay sa itong programa. Mayong hapon yung tanan mga kaigsunan. Oli gina. Sa ato nang ikaingon nga ang kamaturan mga kaigsunan, dili gini makitaan sa sulti sa mga politiko. Mga ginay tinuod, kundili sa kahintang gina sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O na kini ang atong programa, Public Opinion and Point of View, magkaisunan, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Okay, mayong hapon. Bago palang gani, sugda naman na ikataki. Isog naman kayong kaisunan. Isog naman sa istorya, pero lumobi kasing-kasing. Ana karong adlaw ang kaisunan ng September 24, 2026. Ilauman biya pod nga bantay-bantay po tas gawas kay matod para ba sa pasidaan sumala sa opisyal nga taho kagikang gyud sa DOST og pag-asa mga kaisunan nga ang tibuok biya Davao Region kung atong isgutan ang Davao Region og kasarangan bahin nga pus Mindanao nga makasinatig apong tagdagkom o niyang gabi eh. Sa kalangitan kaisunan, inubanan niya po na sa mga patakpatak, ulan o dalugdog, kilat mga kaisunan. Tungod ka na sa localized thunderstorms o uban pa nga mga tropical depression sa ato sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. O na nga, kananaang karong bulan na September, napamagyong gamay gihapon nga matang matod pa sa pag-asa. Doon naga po yung mga ulanon. Doon naga po yung mga mapatakpatak ang pag-ulan, kilat o pagpanalugdong kaisunan. O niya, kanana ang sunod bulan, October, diyan na po ang sugod na sa El Nino. Wala manginon gisigutan sa pag-asa. Ambot, ang Davao Region. Ang Davao Region, kini sa tuwa Davao del Norte, ang naisigutan dito, ang Davao Occidental, ang Davao del Sur, ang sunod bulan kaisunan, gani sa 2026, hantod sa 2027, ang hulaw kung El Nino kaisunan, uga, yun mais mo ang yuta. O nang pangandam lang kita na naa, kaya, oro ba ginigisigutan sa pag-asa yun, gawas sa linog, hindi mang ginamakuanan, pero kanang naamura. Now, karon last karon nga kuan, kini nga ting ulan, gani unyang gabi na po, sugo na po ulan kay sunan. O niya, pero sa October na, sugo na po ang tanghulaw, matod pa sa pag-asa, uga ang yuta, isintro man ang Davao Occidental, Davao de Oro, Davao de Oro, Davao, Davao del Sur, mauna magkaisunan. Davao de Rey, Davao de Norte, medyo umbot lang ka. Pero appeal, gapo na kay naharapatan sa Mindanao. O na, magkaisunan, ang ato alam nga pahibalo sa kanginan sa ato akaroon nga dagan sa weather update, ato ang lakat sa panahon. O ga, kanon pong adlaw, 24, ato na po nang ipadayon, kaisunan, ato karoon nasugdan kagahapon, ang ilhageron nga kulba, nga kumbati, debate sa Senado, mahitungutan ng voting makaigsunan kagi paningkamutan dyan sa mga mga defense council nga mga depensang mga abogado dyan ni kananaang Inday Sara o kananaang prosecution panel pero mora o miangat gamay ang prosecution panel makaigsunan tungod kay gahapong adlawa nasulayan gyud ha kagapon usara ang sentro gyud sa gisgutan sa mga kanto sa merkado o mga opisina mga kaisunan mga merkado mga opisina ang kasaysayan gyud sa
14 vote rule sa Senado kagahapon adlaw gyud. Nausab gyud makaisunan ang dagan sa kasaysayan human kining gibaliktad sa impeachment court ang traditional nga patakaran aron lamang matangtang si Vice Presidente Sara Duterte. Napaborable ba kini alang sa dinalian ng hustisya? O usa ba kini kaklarong paglapas atong saligang batas? Mao na kay sonan unsa man inyo karon diha ang public opinion ug ang ato karon nga point of view. Ang ato karon tingog sa katawhan ug panglantaw. Usa kini kaklaro kayong paglapas atong saligang batas kumbaga. Ano lagi ato kanong paminahon kay sonan ang tingog sa lungsod ug ang nagkalain-laing mga dagan sa kinabuhi sa atong giatngan kagahapon adlaw. O na nga atong paminahon kay sunan, atong tanaw ni unsa man ang imuha kanong panglantaw, tutok lang yun sa pagsunod ni aning public opinion and the point of view. Pala kung ato ko nagsasayon kay sunan, para mahibaw ang katawhang Pilipino, para po mahibaw po mo, pila man di ay kamilyon di ay pila ka milyon nga katawhan nga may pabor gyud sa 1987 konstitusyon sa Pilipinas. Dapat ay mga idea, dapat ay mga huna-huna panglantaw o pila man di ay. Pila ka milyon man di ay nga katawhan nga may pabor sa 1987 konstitusyon nga kalit lang kini nga gibuhian, kalit lang nga gingon na to nga gitwist ba? Gituis o gibaliktad ba? Namo na. Ano man ang kaisunan at tumanggong national na plebisito nga gipahigayon sa Commission on Election kung COMELEC na itong February 2, 1987 ang kaisunan, doon ay 16.62 kamilyon ka mga Pilipino. Insakto gyud nga doon ay 16,622,111 o 76.30% sa kinitibok ang nibutar ni pabor nibutar kinig yes aron lang maaprubahan o maratipika ang 1987 konstitusyon sa Pilipinas. Pero ha, 16 million yan itong 1987 magkaisunan o yanu-yanuhon ng kinipagtuis ani ang kinitibokan magkaisunan para makabaw po taba nga ang detalye sa maong nga butasyon. Nibutar gyud og yes 16,622,111. Naputang ka na siya nga 78.30%. Ang nisupak lang no, adunay 4,953,375. Gadunay 22.74%. Onya duna po yung abstain, nga wala po yung ipili, adunay 209,730. Pero ang niboto gyud, nipabor gyud sa Constitution sa 1987, 16,622,111. Sa kinitibukan nibutar gyud, sa last na gyud nga tanaw sa plebisito, niabot kiniog 21,785,216 katao ang nipabor sa 1987 Constitution tungod sa dagkong mayuriya sa mga mibotar og yes. Opisyal kining gipatuman ang 1987 Constitution sa Pilipinas. Mao'y kini kasamtangan batakang balaod sa nasod hangtod karon. O karon, unsa man hitabo kagahapon ngano ni baliktad man gyud. Og akong mga butuhan ang impeachment trial kagahapon magigsunan ato kanang himas-himason gipaubsan gyud gahapon adlaw gipaubsan gyud gahapon September 23-24 naman karon no? Kagahapon gyud adlaw ang 16 sumala sa konstitusyon gipaubsan
sa Senate Impeachment Court ang gidaghanon gyud sa boto. Nagikinanglan ano lagi makunbik si Vice Presidente Sara Duterte. Nga ika 29 ka adlaw. Day 29 sa impeachment trial. Nagatubang kini sa oral argument ang prosecution og depensa. O na pagkahuman yun, nagpahigayon kini og butuhan ang mga senador gahapon kung usbon ba ang dagan o lagda. Kalois Ginoo, resulta yun 13 o 14. O nang gidawat kini sa impeachment court ang apilar ni Senate Judge Erwin Tolpo. Pinagi kini sa butong 13 nga pabor yun. Pagkusa lamang ang supak. Ang misupak lamang si Presiding Officer Francis Chis Escudero. O may buto siya og no. Pero katong 13 kami ng senador, yes. Yes, nga impeach. O na inahitabo, kaghapong adlaw ang mag-aisunan. Wala ni appeal ang pagbuto unom ka mga senador nga nailang sa nakaalyado gyud ni Duterte. Sila si Alan Peter Caetano, Pia Caetano, Amy Marcos, Christopher Bunggo, nga Camille Villar, Oga Rubin Padilla, mag-aisunan, ang nag-boycott o wala yun ni Tingog sa maong butuhan. So, katura mga minorya rin nagbinutuhay ang katong unong kabuok nga kalyado ni Duterte, wala eh. Pero naisa karon nga ni Buton to Spikas, ang igsuon yun ni Camille Villar, si Mark Villar na. O, ito yung nahitabok, kaghapong adlaw ang mag-aisunan. Aron, 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human lamang din ipipila ka mga pahinomdom.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira ka si punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako niya hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud na ayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bidimat.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaisunan. Padayon ta sa atong ay kaduwang hugna sa atong programa, Public Opinion and Point of View mga kaisunan. Balik na sa ato karon na napasibaw ika 29 nga adlaw kagahapon, September 23. Nagsugod kagahapon alas 10 na human og hapon na. Aw na nga atong na padayon karong adlaw ang ilang na final nga na desisyonan ay nagtuo magud ng uban nga i-defer nga sa sunod semana pero hat kayong kaisunan ang prosecution. Parang natintal po na ang presiding officer nga si Senate President Cheese Escudero. Mauto na itabo kagahapon. Pagkahuman yun, nagpadayon og butuhan ang mga senador judge. Kung usbon bagyod, anda ang lagda. Ang resulta mga isunan, 3-1. Gidawat yun sa impeachment court ang mismong apilar ni Senador Judge Erwin Tulpo. Inagi sa butong 13 o 13 nga pabor usa ang supak. So si Presiding Officer Francis Tris Escudero ang bugtong lang ni Buto Ugno. Pero 14 ragyapon. O nang wala ni apil ang pagbuto ang unom. Unom ka mga senador ang wala ni apil ug buto kagahapon. Ang mismo nga nailang aliado gyud. Aliado gyud sa mga Duterte silang si Alan Peter Cayetano, Apia Cayetano, Amy Marcos, Christopher Bunggo, Camille Villar ug Robin Padilla. Pero na isa nga igsuon gyud ni Camille si Mark Villar ang ipabor spikas mo ni nahimo silang 314. O na mo na sila karon ang unom ang miboykot. Ha? Og wala gyud itindog sa maog butuhan kagahapon. Siyempre, kabalo na sila daan nga bidyo do na nagay delikado gyud. Di man yung delikado gyud. Dugang pa sa tong ika ato karon ipa palawman kay sunan unsa ni? Supak ni sa konstitusyon ang ilang gihimo kagahapon nga buto 14 sa 16 sumala pa sa Article 11 Section 3 sa Paragraph 6 dili ba ni delikado sa Korte Suprema ang gihimo sa mga senador kagahapon nga nibaliktad o wala masubay sa konstitusyon? Sa inyong lantaw kay sunan, unsa man inyong public opinion ug ang point of view ani? Sakto ba ni? Mayo ba ni nga giusap o gibaliktad? Sa atong ikayon kaganina, 16 million ang mipabor sa 1987 konstitusyon. O niya yaryanuhon nagbaliktad sa mga senador? O na, ang desisyon sa Senado nga usbon yun ang buting threshold ngadto na sa 14, 14 votes imbis nga 16 aron makonvict ang vice presidente. O na sa iya karon impeachment trial, nagdala karon og dako nga lalis sa hisgutan ng legal og constitutional. Ang mga politiko karon na minaw, irid lang. Ani ang katinawan kung nganong nahitabo kini kagahapon o kung delikado ba kini alang sa mga senador sa Korte Suprema? Nganong nahimo kining 14 gikas 16? Sumala pa sa Article 11, Section 3 sa Paragraph 6 sa 1987 Constitution, ikinahanglan gyud ang 2/3 of all the members of the Senate aron makonvict ang usa ka opisyal. Apan wala masunod kagahapon. O na nga andaan nga interpretasyon 16 votes. Tungod kay aduna may 24 ka mga lingkuranan nga Senado, sa to pa 2/3 gyud ini. 16 gyud. Kay 24 man sila. Mao kini ang unang ipatuman sa Senate President Jesus Cordero. Mao na nga nahimong 24. Sa 2/3, 16. Pero ang kalaban, wa may gibutang diyang 16. Agi gusto niya literal yun nga 16 yun. Pero agi mahimo. Ang bagong interpretasyon, 14 na. Nibutar ang Senado og 3 plus 1, 14. Sa pag-usab ni ini. On ang rason karon, adunay upat ka mga senador nga dili yun makapresentar. O gani, mihilak yun sa Camille, ha? Si Camille Villar marag nihilak gamit yang emosyonal marag naluoy siya sa yang kaubang senador nga wala diha nanong dili maapil nga wala man sila na terminate, wala man sila nangamatay, wala man sila mga kaso. O na yung sagig hilakan ni senadora Camille Villar kagahapon na emosyon siya ba nga watay mahimo kay grabe gyang kaatbang pabor na gyon. O nang andunay rason nga mao nga dunay gi upat kasi

11 na section 3 sa paragraph 6. Delikado ba ni magkaisunan ang mga senador sa Korte Suprema sa inyong tanaw unsa may inyong public opinion ug ang point of view ani? Unsa may karon inyong tingog sa katawhan ug panglantaw? Matod pat, oo, delikado. Delikado kani ug dako ang tsansa nga ma-question o mabasura sa Korte Suprema tungod kay nisunod. O, ni ang mga rason. Oh, siya rin na po nga di sila kaunhaw na. So, pak yun, no? So, pak yun magkaisunan. Itawag na na siya nga moving target ang konstitusyon. Kaya mga kritiko o mga legal expert, nag-ingon yun nga ang pulong nga all the members nagpasabot sa kinatibuk ang institusyon. Kinatibuk ang nga mga senador, 24 man sila. Mga napirte hilaka gyud ni Camille Villar kahapon, nga nung di bang i-appeal, waman mga matay. Appeal ko sila, waman mga terminate. Pero, klaro kayo. Isan pa kung na ito ni absent o suspended, kung tugutan nga usap-usabon ang denominator, base kon 15%, mamahimo kining dula-dula lang sa politika. Aron masayon nga mas lisod ang pagbator, ang pagpabor sa usa ka administrasyon. Kaysa tinuod lang lisod ang 16 votes. Dili gin makonvict ang usa ka opisyal. So, pilde po sila gahapon. Pangutana, peligro ba ni o dili? Peligro ba ni sa gihimo sa mga senador kahapon? Sama sa kananaabang magkutlo na magkutaog kananaang supporting verse? Sama sa kanang Biblia ba? Kananaang nakabutang dito sa suwat ni Mateo, chapter 5, verse 13 up to 16. Kutlo ako no. Ang suwat ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13 at 16. May tungod ka na sa asin nga nawala. Asin nga nawadaan sa kaparat. Mao ka na ang mga senador nga matod pa sa mga taong bayan. Nawala ang kaparat sa mga senador. Saan mo na karoon, lamlaom ng plena. Gamit na maging 14, mamahimong ko ning walay bili. Null and void. Anang paborable kayo na sa mga argumento gahapon sa amin si Korea, ang ilang gisunod katong upat ka mga banggiitan ng mga dating ng mga Supreme Court, mao to ilang gisunod. Nga, naman po yung mga expert ingon nga, kung sara man to silang, wala naman to sila ng alagad. Dati man justice, pero wala naman sila nag-active. Sundon na ito. Okay, si Ascuna, wala man po siya nahimong justice po. Kaya naatlan mo to ni kinsa itong presidente ato nga nakuhan. Wala gid siya na justice, pero siyang author sa 1987 Constitution sa Article 11, Section 3. Ona, sa laing bahin, doon namang sa itong ikaingon magod at doon namang itulok ang retiradong hukom sa Korte Suprema ba? Sila si dating Chief Justice Renato Puno, Artemio, si Artemio Panganiban, nga atubang yun isip ang Missy Cory, tawag na Prince of Court, sila nag-ingon nga wala gigamit ang konstitusyon, ang pinmaminting numero nga 16, kaya wala lagi number diya. Mga mo ito ilang gisunod, mga na karun, natagnaan yun, ang gisunod gahapon yun. Bisan pa man ini, ang Korte Suprema maura gyapon ang adunay katapusang pulong kon supak bagayon sa batakang balaod ang gihimo sa mga senador gahapon. Manang ang pag-ampok alas katawang kabos kung madesisyonan man sa Korte Suprema nga supak ang gihimo sa senador. Kada pangutana magkaisunan unsa man karon ang mamahimo rong kaso sa Korte Suprema sa mga senador nga ni supak usab kagahapon
sa

0: pangutana, dili man po ang senador ang personal nga kasuhan. Matod pa. Dili man daw kuno ang mga senador ang personal gyud nga kasuhan. Sa ilang himo gapon nga nausab. Kun dili, desisyon sa resolusyon sa Senado. Kung musangat na ang kaso sa kay ipasangat man gyud, ambot ano naman siguro karon adlaw. Gipasangat na gyud sa team ni Inday Sara ngadto sa Korte Suprema na ang gihimo kagahapon. Ila mang ipasangat gyud ang mismo nga hisgutan kagahapon. So magatubang ang Senado og kasong petition for tertiary and prohibition. Ang violation karon ay pasangil, akusahan ang Senado of grave abuse of discretion. Abot pasabot ana, grabing pag-abuso sa gahom sa konstitusyon. Damo nila madawat. Tungod kay naglapas kini, nag-usab sa klarong unod sa konstitusyon. Katong ni Boto gahapon, ang nangangangal lang sa. Huwag matingon ng atake. Huwag man ilang gisgutan gahapon. Nga lang magkita po ilang atakeho, no? Ang mamahimong silot karon sa desisyon kon mapildi ang Senado sa Korte Suprema, ideklara lang sa mga hukom nga unconstitutional o gitawag nga null and void. Walay bili ilang gihimo kagahapon ang gihimong pagpaubos sa threshold sa boto kon mahitabo ng conviction gamit ang 14 kaboto. Mabasura kini o mabalik si BP Sara sa iyang pwesto. Karon kay namonitor ba na kadaghan kay mga abogado karon ni supak yun sa nahitabo kagahapon na gani kasi si Corino ni Butog, no? Kaya iya man ang gibarugan, di ba hinumdo mo, gibarugan niya, kinahanglan yun nga 16 votes good according to the Constitution. Pero napildi sa gapon ba? Motong masay, ipit ba sa butan lang siya, no? Para di sa maipit. So ang unong po, ay wala, giniboto. Ay kabalo man sila daan. Likado man yun. O, ni karon, ang posibleng kaso sa ombudsman, ang karong panubagon karon siya Senado. Panlisot kini makalusot. Kaya doon ay mga magbabalaod manggon nga nag-ingon nga kon mapamatud-an manggaling sa Korte Suprema nga milapas gyud sa konstitusyon ang mga senador, mamahimo sila pasakaan og kasong administratibo o sibil sa ombudsman tungod kana sa paglapas sa ilang gikurar nga protektahan ang batakang balaod. Tawag ka nag-violation of oath of office. Apan kining dapita, lisod kayo hapon nga mapamatud-an tungod kay dako gyapon ang depensa sa mga senador. Kay ilhang gibarugan ang katong mga daan, katong mga former nga retiradong chief of justice. Mari na minutos na labay, mubalik ang public opinion ug ang point of view human lamang nining pipila ka mga painumdong.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Tinuod lang gyud ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaisunan. Padayon ta sa tuang gamay na lang minuto sa tuang tulumanon o programa, public opinion and point of view mga kaisunan. Sama sa tuang gikaingona, bukat kayo mga kaisunan, dili man daw sila mapriso kung mapamatud-an imang galing sa Korte Suprema kay ang grupo karon sa Defense Council. Mga abogado karon ni Inday Sara pasangkat na karon sa Korte Suprema sa gihimo nila kagahapon adlaw nga 14 gyud nga boto. O niya giusab gyud no. Gyud isog gyud kayo ang mga senador. Ay gani si Chis Escudero wala siya nagpatintal sa iya makaubang senador. Wala lang siya ni boto yes. Boto na siya no. Yang unom, patuloy ngayon, wag din ni boto kagahapon. Ano siya ang pinakadakong hampak o risgo sa mga senador, dili ang pagkabilanggo nila, kundili ang kauwaw sa katawhang Pilipino. Kauwaw sa publiko. Kundulaon sa Korte Suprema nga sila nagpabadlong o nag-imbinto sa kagulingon nilang balaon. Aron lang makuha ang ila ko ng politikal na tinguha. mawad-an kini kredibilidad ang tibuok senador isip usa ka ligdong impeachment court. Aw, kung ako le pa istoryahon, abot lang. Araginas mga dughan yun, mga kaisunan. O na karon, 98% ng wanay pagsalig. Pas-pas karong ang nagkapahinbahin karong ang reaksyon sa katawang Pilipino. O mga kritiko karong desisyon sa Senado kaghapon. Ang paubson ang mismong buting threshold gadto nas 14 na. Ini ang lakang karong nga nag-ani karong nagkadaiyang karong opinion sa katawhan nga makaapikto kani sa pagsalig sa publiko sa Senado. Mao na mga kaisunan, bukat ni kayo. Aniya pa ang duha ka mga nakunang hagit karon opinion sa katawhan. Ang mga nawad-an o pagsalig, mga kritiko o suportador ni BP Sara. Para ka na sa lakong bahin sa publiko, ilabi na sa mga sumusunod sa mga Duterte o mga legal na gitawag mga purist. Iisip kining maong desisyon nga pamulitika o pagpanikas. Pag-usap, lagda, taliwala sa dula. Matod pa sa katawhan, sama kini sa usa ka dula sa basketball. Bisag pildi, daugon. O na, ang matod palagi, ang mga misugot o panalipod ng mga pabor sa impeachment sa pikas nga bahin, makaisonan, ang mga tao nga gusto gyon nga manumbag si BP Sara. Sa ilang bahin, labi na daw kuno sa confidential funds. Naglantaw mo ban, maugani nga nabahin yun ang prinsipyong baruganan sa katawhan. Transparency daw ang gusto. Dili ko no husto o dili ko no hustong babaga ng ustisya. Alang kanila. O na karon, pero ang kinitibukan, nagpasabot kini nga masayon kuno ang pag-absuelto kaysa pagkabot sa ustisya. Ang pagsalig kuno sa eksperto, nakuha kuno sa Senado ang pagsalig sa ubang sektor. Tungod lang kuno nga naminaw kuno sila, tambag kuno sa mga respetadong retiradong Chief Justice. Mao daw gihonghong sa ila kagahapon. Mao to'y nahitabo di ay. Ang interpretasyon sa Senado, nagpakita o kaalam o pagka masandigon ko no, masandigon o nahimo ko nung gabayan ang kato mga daan na retiradong chief. Pasangil, resulta sa pinili ay gahapon. Matinood. Pero ang tubag sa mga taong kabos, magdepende kinis desisyon sa Korte Suprema o ang resulta sa pinili ay karong umaabot 20-28. Walay bisang kinsang butuhan ng mga senador na sakop o supak sa konstitusyon. Kung ideklara ka sa Korte Suprema nga unconstitutional ang 14 kabuto, nakugyod ang kahigayunan na ang tao ay pagsalig sa Senado. Na, saan man yun na ron, ang tao mag-iningon. Maunes, akong ikaingon bitaw San Mateo, Kapitulo 5, Versiklo 13, at 16. Asin, nga nawadaan sa kaparat, wala na'y kapuslanan. Sama sa senador, nga nawadaan sa kaparat. Maukini ang pinakaigo, yun nga versikulo mag-iingsunan. Sayang ang kaparat sa Senado. Sa'yo na kang nawadaan sa kaparat. Bot pasabot, wanay tao nga musalig sa ilaha. Tungod kay isupak sa konstitusyon. Sayang kay ingos Biblia nga kamo mao ang asin sa yuta. Apan kon ang asin mawadaan sa inyang kaparat, unsaon maman pagpabalik ni ini. Pagkanindota ng San Mateo 5, Kapitulo 13, Versikulo 6. Patod niya, kamo, mao ang kahayag sa kalibutan. Ang siyudad niya nahimutang si Babaw sa mungto, dili gyud matago. Pasahan ng Mateo 5, di ba? Appeal kita. Kasama ang paagi. Padan agunta gyud ang mismo yung kahayag at tubangan sa mga tao. Panasin ay tabo. Unsay po't pasabot ang imigaysunan. Kanyang ingon bito diha sa suwat ni San Mateo 5:13-16. Amot pasabot na labi na sa gingon ng itong senador na wad-an sa kaparat. Tulog abutang ang giingon Jesus magaysunan. Sakto gyud kayong mga senador judge karon. Asa man ilang pagkaasin? Di ba ang asin, di ba? Preservative na. Preservative na, dili lang palami, kundi protection na batok sa mga kadunot. Pero asa man? O na, ang senador sama sa asin, dapat magpreserba sa konstitusyon. Aron dili kini madunot ang balaon. 24 biyan ano? All members! Dapat 24, yun, 16, yun. O na, mag-aisunan, kung himuon mong legally and factually, kapabulang sama sa gibot o trisi, o nang nawad-an na sa kaparat. Iusap ang resipi para lang makunbik. O nag-ingon ni Attorney Pua, ang ilagyon nga tigpamakba yun ni Inday Sara, nindot kayo ang giingon niya, if absence detention will change the denominator, you will be opening a very dangerous precedent. O na maka-apito kini sa martial law ang eksplosyon. O nang nawadan sa kaparat ang mga senador, kay ingon ang Biblia, kung mawadans kaparat, wala na gayoy kapuslanan. Itambog na lang sa gawas o tunob-tunoban sa mga tao. Wala man ingon si Jesus nga. Sige lang, hinahinay lang. Unsay giingon ni Jesus? Wala na'y kapuslanan. Ato pa ang mga abogado karon, maligin na ang all, pasabot all. Dili kapabulang kung buot sa konstitusyon. O nga ang senador na wad-an sa integrity, kaparat sa konsensya, kaparat sa panumpa. O na, mag-aisunan. Maulig na. Kung saan naman pagpabalik, kung di na parat, o nakaroon ang lihok sa katawang kabos. O ganina nga ang matuon nga kusog sa usa ka nasod kay sunan, wala gid diya sa gahom sa pipila. Kundili na diya sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di na inyong tingog mga kaisunan, mao kini maghari. O ganina nga ang public opinion ug ang point of view mga kaisunan, idala kaninyo sa pipila o sa atong pagkikalayon gyud sa ato ang mga mahinungdanong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services mga kaisunan, ligo ng nindot nga glass ug aluminum works sa inyong balay opisina. Nindot kay ang Kagapi Glass mga kaisunan, nahimutang laman diri sa tuwa karon sa siyudad sa Panabo, public market o matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services mga kaisunan, labi na po ang Octaviano Tiloring, nindot po. Nindot ang mga formal nga bisti, uniforme, o di kalidad po nga tahi. Ha? Nindot kayo ang saktong fit o nindot nga disinyo. Kang mismo gyud ang Octaviano Tiloring. Iyo man saan mo kayo sonan, kung gusto po mo o mga barato o di kalidad nga audio setup, ayaw pong kalimot, bisitaha ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diyan magkaisunan, gikan gyud sa produkto, hantod gyud ang serbisyo para sa inyo ang sakyanan ug panimalay. Naw na sila mga barato nga produkto. Na sila ya Tusundra units para kana sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila mga dagkong speaker ug gagmay, mga amplifiers magkaisunan para kana sa kusog ug tinaw nga tingog. Doon na po na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Doon na po na sila sounds, accessories. Kompleto sila mga wire o mga connectors magkaisunan. Doon na sila mga mixer, dagko, gagmay para ka sa saktong timbre o tingog. Mauna ang servisyo nga ilagitan niyang. Doon na sila car audio installation setup sa inyong mga sakinan. Doon na sila professional audio setup para ka sa mga tapok-tapok magkaisunan. Doon na po na sila house audio installation and setup para ka sa nindot nga sounds. Asa sila na makita na lamang sa Purok Tambis nga itong syudad, Barangay Santo Niño. Doon lang po na sa Mirinol Magkaisunan ang atbang anak Jehovah's Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. Lagi pa nag-ihan yun na Sir Jeffrey Tohoy na matawagan sa numero nga 0920-318-0809, GMG Audio Installation Services. Aoga, labi na magkaisunan. Gusto ba ninyo nga mas mamudaghan pagyot o kanabang mailhan yun inyong negosyo? Gagmay mga dagko, labi na katong mag-opening. Nagtanya karon ang 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package magkaisunan. Tungod kay doon na sila mga bronze package, silver package, gold package magkaisunan. Kaya sa matag package doon ay dako kayong, dako kayong spots kada adlaw. Doon na po kina sila bonus kada adlaw magkaisunan. Doon na po kina sila more bonus pa time check plus Saturday, Sunday airtime. Ayaw kalimot, kung gusto mo gin mo nga mapahibalo, mapasibaw si kanginan inyong negosyo, duawa ang sibihanan. Second floor, Dico Building, nga Bungkawil Street lang. Doon lang po na sa Panabo City in Magkaisunan. Pwede po niyo matawagan, 0936-1270-0941 Magkaisunan. Kung di ba, sa kuwang numero, 0916-462-8170. Mauna, Magkaisunan. Kining adlaw nga Webes. O mga daw ang magsunan, ato na siguro may pasibaw ka itong classification ha. Atong tanahon ang classification sa ato ang rehiyon nga nung nahitabo. Manahon sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, kanong adlaw o sa kinikadako nga hanggit ang gipilin ka nato. Ang pagsusis kamaturan taliwala gyud sa mga saba sa palibot. Og ang pagpadayon sa pagpakabana mga kaisunan, bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman itong kaisunan ang usa ka likon nga nasod, dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Kung dili masukod kini sa tiunay sa paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigataw. Natapos ang usa ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa Kinitibukang Puwersa sa 96.1 and Panadarin yung 90.9 Light FM. Nagipangunahan siya itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit, Bulpag Engineer Walt Piorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, o kiniubo sa gala sa kanginan, George Leonis Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw, mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Magkaisunan, mayong hapon and God bless us all.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Nagsigi ka gobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
9: Og tirming ligon ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. Sulayi din o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Uy Mare, asa man ka paingon?
11: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
11: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pitagpaalag kapsula mga kaibigan. Paminawon kini mao nga testimony.
5: Maswara ng sakit yan dugahan. Ginapainom na ko siya Vigimax Plus ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kanya pa gyud pastor kana akong papasauna nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ila nang liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong ipainom isa ka semana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stock apel ni ng liti. Oh. Wala i-stock ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayo ng painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, salamat
5: pastor. Ay, makatabang yun ang Vigimax, pastor.
4: Okay.
6: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko ah, maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog Vigimax uy, murag dili na maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa Vigimax nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
4: Rosinda Pangilan of Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So, nakakita ko sa advertise nga ang Megapure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Megapure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
4: Megapure Herbal, Megapure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, misis, kulang ang imong performance kay mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
4: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, Maca Root, Horny Goat.

0: We feel your loving presence in my spirit. Amen.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit. Aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Mena, dalago ng Diyos sa minsay sa awit, ikaw ang kusog ko. Pagkatahom sa minsay sa awit, igsoon ka ng kanta. Tantaon nato ka ng ginaplay din sa radyo. Pero grabe ka din doon ang minsay, mga kaigsoon na magkaibigan. Ang Diyos may atong kusog. Huwag siya sabang Diyos nga ang kansang kugma, dili kayo masukod. Kaibigan ko. Atong oras karon, 16 minutos makalipas alas 4, may buntag barangay Mambuaya.
1: Akong dughan.
0: Kanyong tanan diha mga kaibigan. Mga functionaries na to sa kaibigan. Kita-kita taon niya. Alang sa inyong pagpasalamat sa Diyos. Isip pagsaulog sa ika-upat katuig nga anniversary sa kaibigan diha sa barangay Mambuaya. Nga dunay mga 1,000 ka mga membro. Salamat kayo sa punong barangay ato pong membro sa kaibigan. Kaibigan na Pilip Apuras uban sa mga barangay officials. Nga mitugot ka nato nga ang grupo sa kaibigan mamugna og mapadayon sa mao nga dapit. Apil usab sa mga silingang kabarangayan sa masa barangay ng Solion og Bayanga. Kanyong tanan may buntag, apil diya sa Lumbia. Diya ako niya itugot sa Diyos, mga alas 9 sa buntag, makibay makisunan, alang sa atong pagsaulog, itugot sa Diyos. Padawigson, sa karong panagpaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Ikay ko magkabuylo sa untingog, kay biyasig makadisturbo ko sa akong lokasyon. Na ako din ikaroon sa Cagayan de Oro City, nag-broadcast mga kaibigan. Niabot na din ni kahapon mga late afternoon parang at least madol-dol na kita mga kaibigan sa atong atuan unya din sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. Ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega, ang sinugdanan o katapusan. O ba itong giday, mga kiksoon, mga kaibigan, tumuhin nga Diyos. Ang numero nga itong ginagamit, ini nga asa mo, pwede magkapaabot o minsahe mo ang numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko 09-27-71-12-12. Malipay kay ko nga makadungugikan kaninyo pinagi sa iyong pag-text kani kanato ayan ang tawag mga igana sa pagkakaroon ay rasag tawag text lang yod ipabot ang inyong mga minsay nga naminaw mo kanato malipay kay ko may buntag di ay kang nanay Inday makabinta di asagusa salamat kayo sa imong tabang para sa ministry salamat nanay Inday usa ni siya ka retired nga alagad sa Dios usa kabalo. Unya ang subo kay di na kini makakita. Pero ang gugma sa bloton sa Diyos, igsoon grabe. Kanang taliwala si ang kahimtang balo unya di ba makakita. Mutabang para sa atong ministry. Gapadala pa. O ga. Daw ni mga makapatando gayod sa kasing-kasing. So, no, sabi na ako nga, Nay, ayan na lang, Nay. Kay ako nakita man gud nga usa ka di na makakita ng ato nga butana og balo pa gyud pero di kita to apungga ng mga tawo nga napanalanginan sa Dios sa programa Pitagpala Musika nga naghandom gyud na magapadayon kini busa bisag mga ginagmay makapabot sila og contribution o tabang para sa buraton sa Dios. Salamat kay kayo na naiinday og sa tanan pa may buntag kayong tanan. Katong naapoy usahig soon, yung tao na gasakit. Ganiga patambal, pero nagpadalagi apon ka nato, iga na mirian, kahapon, may buntag ka nimo. Naapoy ato, may ilan igsoon, iga na sis Bibi, diya sa Lagunglong. No? Naapoy, napadala ka nato, igsoon, nga murag taga-malay-balay ba to? O Don Carlos, nagpadalagi apon ka nato, huwag hapon, ko kailan niya. Salamat, salamat, ikayo. O bisa makabigang Jocelyn ka o kang nanay Miding. Diya sa laak, salamat din kayo. At oras igsoon karon 21 minutos palipas alas 4. Ubay-ubay na gyud ang view kanato sa atong Facebook Live gawas sa mga gapaminaw sa radyo. Igsoon, good news ha, sa atong mga listeners diya sa Kidapawan. Kamusta ang partner station diya? Good news mga taga Kidapawan City. The Lord opened the door nga mag-hook up kita sa usa ka estasyonan with 2,000 watts. Igsoon diha sa Kidapawan City. Musugod ta ugma diha hook up. Itugot sa Dios na nang kontrata gipadala na kanako at ipadala unya ang bayad no sa atong bag-ong partner station sa Kidapawan, dugang pwersa sa atong partner station diha. Padayon kita ang madungog gihapon sa atong laing partner station. Nagdugang lang ta para pakusgan ang programang Pinagpala Musika kay Next in Line sila nga itong imugna ang grupo sa kaibigan. O salamat kang Pastor Marlon diya agatabang usab ka nato para at least makatabang usab dispo sa itong produkto o makatabang usab sa makatawan o makatabang sa itong radio program. So sugod og maigsoon, madungog na kita sa Energy FM diya sa Kidapawan, sugod og ma. With 2,000 watts igsoon, hopefully moabot na sa mga dapit nga asa moabot ang signal sa Radyo Bandira Kidapawan. Kaya nga itong problema good sa atong partner station karon diha. Kanang pagmutiog na ang halos no, tapad nga frequency na mga lugar na nga di na madungog ang atong partner station. O dagagi kayo, nagsubo. May buntag sa akong palangga nga nanay diha sa South Cotabato nay, may aga sa imo nay. Dira sa Barrio 9, Santo Niño, South Cotabato or Barangay Panay, Santo Niño, South Cotabato akong nanay. Ato atangan ng balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

0: susimba sa Dulga Diyos, kaya mangibuhatan o mga Diyos-Diyos, o mauday lang isimba. Na itong itawag idolatry, pagsimba o laing mga Diyos. Iyang gidani, iyang giaghat ang mga tao sa pagsimba o laing Diyos. At yung verse 13, giaghat mo, giinan siya. Giinan siya ni Prophet Elias. In verse 12, bato ba niya? Gipadadaan si Elias na propeta ni Joram og sulat nga nag-ingon. Mao kini ang gisulti sa Ginoo ang Diyos sa imong katigulangan nga si David. Wala mo sunda ang pagkinabuhi sa imong amahan nga si Josaphat o sa imong lolo nga si Asa nga hari sa Uda. Gisunod mo, adyo, gisunod mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. Giaghat mo ang mga taga-Huda o mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos. Diyos sama sa gihimo ni Ahab. Si Ahab at ang isultik hapon o sa kangilad na utan ng hari evil king. O mao ang iyang gisulod, gisunod dili ang kinabuhi siyang lolo o siyang amahan, mga Diyos nun ng mga hari. Although dili perfecto, naagyapon sila yung mga lapsis o sayop kadamuhat si Josaphat. Pero sa gihapon na pabilin na siya o sa katao na dlokon nga to sa Diyos. Og tungod ni Ana, miingon ng Ginoo, pinaagi kang Prophet Elias, mag-antos ka. Ikaw mismo mag-antos sa grabing sakit sa tiyan, hangtod manggawas ang imong tinai. Igsoon ko sa lamang kinisya. Kapag tulog ang kadatong tanan, kung magpadayon di ay kita sa pagsupat sa Diyos, maangko nato ang silot sa Ginoo. Og tuod man, pagkuman ni adto gipaanto sa Ginoo si Joram sa grabe nga sakit sa tiyan. Og paglabay sa duha ka tuig nga pag-anto sa pagsakit nang gawas ang iya mga tinai. Pagkasakit nga prasi. Sa kamatayon numaingon ako ang end sa iyang life dire mayo. Emo kang hari. Tapos mo end talaga ingon ana. Namatay sa sakit. O niya ang sakit ng gawas at tinae. O klaseng sakit eh. Pero ang pinakasakit na malandaw na igsoon, kanang isulti din he, sa katapusang bersikulo, wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Wala nagsubo. Yung pag naay mamatay igsoon, magkahilak magita. Kahapon ay nagbisita sa kaibigan center kay namatay lagi iyang bana. Nihilak siya siya sa akong atubangan ng asawa. Huwag ka pugong hilak pugi ko. Ni-appeal kong hilak. Kalibati na ako ang kasakit. Gabisag tuod, huwag ako magkaila sa maong ni Panaw personally. Kasi dahil mihilak ang asawa, iksunok ka pugong hilak pugi ko. Huwag nabati din ako ang pagkahinayang sa asawa siyang banang ni Panaw. Pero kining usag kahari nga ni Panaw, iksunok walay usang nga nagsubo. Pati siguro yung asawa, wapot, magsubo. Tungod kay way maing ligasiya nga gibilin. Iksuon yung takna sa kabuntagong buot na kapabot ka ninyo, kitang tanan mo, panaw, makiksuon sa gusto mo sa mo, panaw tang tanan. Walay usa ka natong mapabiling buhi din sa kalibutan mo, panaw ta, ang pangutana kung mapanaw ba kita. Onsa may mong reaksyon sa mga silingan. Onsa reaksyon sa mong paryente. Kung sa reaksyon sa mga tao na kailag ka nimo, pangutan na, muhilak ba sila? Hilakan ba ta nila? Hilakan ka ba nila? O basig na mo ingon, ama, airapod nga ni Panaw. Sakit kay pamalandungon kung na mo ingon nga, airapod nga ni Panaw. Ikso na akong punto mao din he. Nga samtang kita buhi paning kalibutan, manginabuhi kita sa kinabuhi, nga maglalag panalangin ngadto sa mga tao. Aron kung ikaw mo panaw makiksuonan, aron kita mo panaw na mga tao mo hilak. O yung mga tao mo ikon, pagkasayang siyang kinabuhi. Pagkasayang siyang kinabuhi, nga ni panaw siya. O niya sa diang hiyato siya antipalipuloyanan, makita niyo mga tao, mga silingan, mga katawan, mga kaibigan, magdili, muuban sa baong lubong. Tulog kay samtang buhay pa kita, nang inabuhay kita sa kinabuhay nga asa, nakapahimuot sa Diyos, o nagdalag panalangin sa mga katawan. O kini ang atuno naon kanunay, mupanaw ta. Manakong imong relasyon sa imong silingan, igsoon, dili maayo, igsoon, paning kamuti. Kaya nga mga silingan, dili maayo ang relasyon. O yan mong timanaw, imong pagutan na, kumapanaw ka ako. E akong silingan, ibang akong ubanan sa paghatod, ubanan ba niya ang akong mga anak, akong pamilya sa paghatod ka na ako. Muduaw baka akin siya. Kaling akong silingan, malipay baka siya sa akong kinabuhi, igsoon, samtang buhay pagka paning kamuti, igsoon. Nga mabawi na to ang kun-onsa may dili maayong pagtanaw sa tao ka na to. O abin mo bisag onsa kang hilad na itong kinabuhi samtang buhay pa kita, adunay paglaom. Tungod kay adunay kagayunan kita, mabago ang dagan sa itong kinabuhi. Usabon na to ang dagat sa itong kinabuhi. Aron ka matang adlaw kita kuwaon sa Diyos. Dili kita may sama sa usang kahari, igsoon nga wagin tao'y nagsubo sa iyang pagpatanaw. Why nagsubo? Daw akong gisulti ni dili aron nga maingon kita nga mamatay kita na mga taong hinayang ka na to. Lord, akong punto din iigsoon. Mga lagad ta sa Dios. Samtang buhay pa kita. Kung atong kita may magkapahimaya sa Dios, kaya ang Dios may maya din iigsoon, murisulta ka na. O panalangin nga to sa mga tao. Sulti mga lipay ang mga tao. O malipay sila sa imong kinabuhi. O maghilak sila sa ato o sa imong kamatayon. Salamat sa Diyos. Umansag ka sa Diyos, maling kamot kita, nga dili kita magkapatuyang sa pagpakasala. Kaya kitang tao makasala man kita. Pero salamat sa Espiritu sa Diyos, sumayga pa yung mga nautan na ito. Matag-adlaw. Na maukini, magtulod ka na ito sa mga ginoo pa sa ilo ako sa akong mga sala. Og samtang buhi pa ako, tabangi ako sa pagkinabuhi. Sa usak kinabuhi, isip imong anak. Kinabuhing maoy, magkapahimuot ka nimo. Buhata ka na ng imo pag-ampo, igsoon. O kung imo ka ng buhaton, ako nagtoo. Panalanginan ka sa Diyos, o papanalanginan usap ang imong mga silingan, although di maginato apahimuot ang tanan. Pero akong punto din, Higsoon, padayon lang sa pagkinabuhi, sa kinabuhing matarong at tubangan sa Diyos. Salamat sa Ginoo, dalay ko ng Ginoo, siyang balaang pulong na itong nadungogan. Ako ng Ginoo, ito kining tanan, magkakaptagulo na sa itong kasing-kasing o gatong tugutan ng Diyos magkapamuhat.
1: Igalik sa ato na bati ang malang pulong sa Diyos. Ako ninaot nga aduna kita'y napupo nga pagtulunaan, manghagit ka na tong tanan nga samtang buhi pa kita igsoon. Uban sa grasya sa Diyos at yung tingwaan nga mahimong maayo ang dagan sa tong kinabuhi, mga kaibigan ko, mga kaigsoonan ko. Kanang dili may sama aning usak ka hari igsoon nga. Grabe kadautan. Og subo ka ay pamalandungon nga. Walay nagsubo sa adlaw sa iyang kamatayon. Mao nay pinakasakit nga batioon igsoon. Kanang way magsubo sa tong kamatayon. Di grabe kang hilad, apil ay may igsoon niyang ipamatay. O gang ubang mga official igsoon, iyang ipamatay o saba. O niya, wa siya gilubong dito sa lubunan sa banghari nga akong gisulti ganiya kung sa ato pa, sa libingan ng mga bayani. Wa siya gilubong dito. O Tanaw ang pinakapunto igsoon, alang to kanatong tanan. Di lang to para sa mga official, kundi para kanatong tanan, mga kisumagkaibigan. Nasamtang buhay para ng kalibutan, manginabuhay kita sa kinabuhay nga may kahimutan sa Dios. Baka ang kuntag may relasyon, ngadto sa Ginoo, o ngadto usab sa itong isig katawa. Di ba kita ng igsoon, may muot ka na to. Pero importante ang Diyos may muot sa mong kinabuhi. O kung ang Diyos may muot sa mong kinabuhi, igsoon, ako nagtuupod nga may muot sa mga maayo yung relasyon nga to sa ato'y sikataw. Although di man kita perfecto, pero ako mapag-ampo, igsoon nga. Ang Diyos magatabang ka na to nga samtang napatay kayo na magkaibigan, magkaigsoonan. Kanang ato'y yung masurindil at tanan nga to kaniya. Tugutan siya nga magabag-o sa tong kinabuhi. Napatay panahon igsoon, samtang buhay pang tao na'y panahon. Importante lamang atong ilho na kita nakasala at tubangan sa Dios. O ginoon siya Ginoo, tabangi ko, pasaylo ako sa kumasala. O tabangi ko nga ikaw maoy malipay, may muot sa kong kinabuhi. O maandam ko sa adlaw sa kong kamatayon. Atong oras igsoon, 57 minutos makalipas alas 4 at tangi ang atong pag-ampo, mga kaibigan.

Pastor Dan, good morning. Si Danny Martinez ni sa ILBC sa Balyangaw, Misamis Occidental. Naminaw kami uban sa akong asawa. Pampo kami nga maayo o mamaayo ang iyang sakit. Isiga na Danny Martinez diya sa Misamis Occidental, may buntag kanimo. Asa kang istasyon na naminaw. Salamat sa paminaw sa programa Pinagpala Musika. Blessed morning, mingaw na gid ang aga kung di naka-on air ang Pinagpala Musika. Morning, usa sa nag-uol kung di madungog ang atong partner station sa Kidapawan, ang Radyo Bandera. Dito ni sa Sultan Kudaratikson, salamat Igan Evelyn, may buntag ka ni mo. Usa sa nag-uol. Tikpos nato si Igan Boyger sa Umatalam, di na madungog atong partner station dito karon. Kanyang tanan sumun ko ha, sugod ugma. Sugod ugma, by God's grace. Makabayad ta, mapadalaan ako bayad unya. Na nagkontrata kay padala ka na kahapon. Madungog na kita banda diya sa North Cotabato, Sultan Kudarat ug Maguindanao sa 99.1 Energy FM. Duwa ka oras matag adlaw with a 2000 watts zone. Asbon ko 99.1. Ato giningi panikamutan igsoon taliwala sa mga hagit nga atong gitubang karon pagabot sa mga finances. Pero ka na magod nga lugar igsoon, man lugar na perting daghana kay sa mga listeners nato. O niya, pag naay gamay problema sa istasyonan, mo report sila sa ako ka na mo react yod. Puti pasabot, nagpagkabana kini sila. Mo nalisod kayo nga undangon atong radio program diha sa North Cotabato, labi diha sa Kidapawan City. Tataod na kita diha igsoon nga ga-broadcast. Atong oras igsoon karon, 10 minutos makalipas ang alas 5. Pastor Dan, good morning. Okay, atong nabasa ni ganiya. Kaibigan Ruby Sinto, may buntag ka nimo. Salamat kay kayo, Igan Ruby. Good morning, Pastor Dan. Kangilngig ba paminawon sa mensahe nga imong gi-share karon? Magkapanglabaw ta sa akong balaybo, busa man gani. Magbuhat yod ta sa maayo. Magbuhat o mabutang nga makapalipay sa nigada. Salamat na lang kay naakang gapainumdom ka na mo, Pastor Dan. O gayaw kalimti kanunay ang pag-amping sa imo mga lakaw. Labi na unya kay muadto ka sa mambuaya. Niyalamin nagsuporta ni mo. Sa radyo lang ko naminaw. Salamat Igan Rubicento, salamat kayo for being part usab sa atong ministry sa radio program Pinagpala Musika. Salamat sa pag-ampo, salamat kayo. Asbon ko na ako karon din sa Cagindero City, gipili na ko ang pag-ani din kahapon kara di na kay kumabiyay og layo. Bit-bit ako magamit para ang programa ko. So di ako niya sa barangay Mambuaya. Katong ato magkaibigan nga taga Lumbia nga nakaunda nga gusto mo padayon, adto mo dito niya alauna sa hapon kay magpagayon taga orientation. Adto mo niya dito kay natay membership orientation sa tanan nga gusto mo appeal sa grupo sa kaibigan, adto mo niya diya sa barangay Covert Court sa barangay Mambuaya, Cagindero City. Adto natay mga 1,000 members sa usa ka barangay. Ang kanindot niya igsoon, gikan sa kapitan, padulong sa mga barangay kagawad o mga barangay functionaries, mga membro sab sa kaibigan. Maayong buntag, Pastor Dan. Salamat sa imong programa, Glory to God, Pastor Irna Pites, uban ni Pastor Vero diha. Irna Pites Vero. Pastor Dan, paampo ko sa akong anak na admit gabi i-pastor kay sakit iyang kilid. Finding sa doktora bukol daw ang iyang kidney. Oy, pastor, nag-uol ko, wala ko, layo ka, ayo ko, tabangi ko, og ampo nga unta, mawala na ang iyang sakit. Iganid na magduwan sa nakaroon sa Valencia, Bohol. Yes, iganid na, may buntag diya kanimo. Makana ko dahi tugot sa Dios. Ako pag naplastar, pero sa pagkaroon akong tentative schedule, karong pizza 30 o pizza 1 baka.
aning bulan na. Maayong buntag pasudan, sakita kaayo sa last part sa imong gibasa. Laliman ka, walay naguol. Posible na apay nagingon nga mayra kay namatay na ang hari nga tampalasan. Maugyod ni ang dili nako katugutan ugma kung bawion nako sa Ginoo. Gusto ko tanang tao mohilak. Nagtimaan nga sila na balaka kay nasayangan sa akong pagpanaw. Mao nga igsuon mintras sayo pa og baskog pa ang atong tuhod. Dool na ta sa Ginoo og magbag-o na ta. God bless pastor og lami kaayo nga pulong sa Dios ang imong gipaambit kanamo. Igsuon gi kani sa usa ka kanhing panahubog. Kanhing bisyoso apanay mo na karong alagad sa Dios. Alagad ni diha sa simbahan Katoliko igsuon sa lirungan alagad Nards Layawon. Nga gibag-o sa Dios, glory to God, gigamit ang programang pinagpala musika alang sa kabaguhan. O karong gigamit sa Dios diha sa iyang ilang kapilya, ilang simbahan diha sa lirungan. Salamat alagad, salamat kayo. O sa atong hinundang igsuon nga. Kung papadayon ta sa atong buhat dautan, maabot ang adlaw kita silutan sa Dios. Ato na kita ginoo kini usa ka haring way kaluoy. Ang nasod pirbas igsuon nagantos karon. Na di man tagaw ko migsuon pero nagkinala ta mga pag-ampo para sa mga leaders. Ngaon pa di may sama usab ani. So atoy ampo ang ginoo magpamuhat. Sa kaya nabuhi sa itong mga lideri sigsoon sa nasod Pilipinas. Sa mga kasalanan namin nagawa. Sigsoon, atong oras karon 15 minutos makalipas alas 4, alas 5 ay mena.

Good morning, Pastor Dan. Salamat sa sakripisyo, sa pagmataog sa iyo, sa buntag. Aron na kami magkapaminaw sa pulong si Ginoo. Ako di ay si Nelson Dulo o Bayugan City. Dulo ni or Dulyo? Unsa pagkapronansa ni Iga Nelson? Dulo or Dulyo? Salamat ha Iga Nelson sa pagpaminaw ba ni Sis Bibing Dia. O salamat usab sa inyong suporta para sa atong ministry. Labi ka programang pinagpala musika. Salamat din kayo diha sa management sa Tap Radio o Rock Radio. O karon hook up ta. Pag natong ang finalizing zone. Ako nga pag-ampo nga itagbo kay hook up ta karon diha sa 106 sa to frequency ana diha. Bagong istasyon diha sa sakop sa Agusan del Norte. Sa pagkaroon igsoon, gihook up na niya ang voluntaryong pag-hook up pa sa pagkaroon. But hopefully, the Lord will provide sa Panginanglan. Aron diretso na itong pag-hook up niya para sa Butuan City o dagang dapit sa Agusan del Norte. Agusan del Norte. Good morning, Pasudan. Salamat gid sa mga pag-ampo mo sa aton tanan. Amping pastor sa mga lakad. Palangga ka na mong tanan. Salamat niya, Nanay. Nanay Pirli. Nanay Pirli Istorella. Morning, Pasudan. Salamat sa pulong. Kanindot kayo, amping pastor. Gikan po ni sa ilan ni Kaibigang Marites o alaga Dodong Siga sa Hingoog City. Alaga ni si Bang Katoliko Igsoon nga matagbuntag maminaw sa itong programa. Salamat alaga Dodong. Og sa iyang asawa Igan Marites. Amen og amen sa manindot og matahom nga minsay sa Diyos. Ngagiwali ni mo pasudan. Makadasig kanunay sa pagtuo ni Kristo Jesus nga atong Diyos. Og manuluwas. Salamat mahal namong pasudan. Salamat kay Igan Luila Grace. Bristol, no, salamat usab kay kanyong tanan diha. Nga gapaminaw ka nato, murag nani sa Lingion Manuel Fortes. Kamusta mong tanan taga Lingion? Nato itong kaibigan igsuon nga murag nagkaundang ni Dool kang kaibigang Chavez, no. Pwede rin mo balik igsuon, mapadayon mo. Dool mo sa itong mga functionary si kaibigan. Kato nagkaundang. Tinood yun nga nagakitabo kaniadto wala kalainan karon si Nanay Sally. Nanay Sally, may aga sa imo. Akong igret, akong igsoon, Jerry Linoay, Rostom Linoay, Rosbe Linoay, Jimon Linoay, Jimark Linoay, Claudine Linoay, o ako dayo nga mama Jocelyn Linoay, gikan ni Glyde Linoay sa Lilingayon. Lilingayon, may buntag kanyong tanan diya. Amen, Pastor Dan, salig lang kanunay sa atong buhay nga Diyos. Si Eugenio Babor, di ay ni Tagapurok Tres, Consolacion, Panabo City. Davao del Norte, naminaw ko sa Big FM 94.5. Amping pasasalamat din kayo. In kaso dili tamadungog sa Big FM diha sa Kapalong, pwede po maminaw sa 90.9 Labis taga Panabo o sa 96.1 Infinite Radio. Itugot sa Diyos ha, anak ko diha sa Kapalong, Asuncion, Tagum. Next week. Anak ko diha. Nainitawag ka na ko taga ingon ako Lunes ko maadto pero Tuesday di ay ko makaadto kay naapay last vigil karong Monday nga suod kayo kanato nga pamilya nga akong adtoan diha sa Talakag. So Tuesday na ko makaana diha and din laos ko dito sa haya sa akong pagumangkon. Namatayin taon karitika matayon. Cardiac arrest igsoon. Batanon pa. Asawa sa ni Pastor Albert Binasigsoon katong among
pastor sa una diya sa MCC. Iyang asawa yung tao, nakapuyo to sa amo diya o kapino sa katuig. Sa MCC sa batangan, isip pa ako nga kaabag sa Bulaton diya. Sila magtiayon, tao namatay ang asawa, cardiac arrest, kalit ang kamatayin, huwag gidahom. Usa sila sa mga workers sa Kamakop Church o Alliance Church, murag diya ihaya sa murag nagkakarinan to siya, gikan sa Cotabato. Murag idala kahapon o karumba dadon diya sa kalinan. So diha ta, muadto ta siyang last vigil. Pero diya ko muagi igsoon sa Kapalong, Asuncion, Tagum, and then Panabo City.

Kaayong buntag patudan maoba ang usakari tungod sa pagsunod sa Dios Dios. Si Nini di ay ni taga Marihatag. Marihatag may buntag, ika Nini may buntag. Musa to magkaibigan diya sa Marihatag. Katong gusto mag-dealer sa atong produkto diya sa Marihatag, text mo ka na ako mga igan na. October maningkamot ko magkana diha. Good morning, Pastor Dan. 7 years naming naminaw sa Power Radio. Salamat sa Ginoo sa pagpukaw matagbuntag Arlene Briones sa Lingion, Manalo Forte. Salamat, Igan Irene. Igan Arlene Briones. Ang atong produktong Vegemax o Aroma, mapalit diha kang kaibigan Tuntun diha sa Lingion. Palit mo niya, mo deliver po ni siya. Kaya balabal driver ni siya, pwede rin mo deliver ang text mo. Kaya ako ihatag yung number ko mapadeliver mo. Tuntun unahon. May buntag, kaibigan Tuntun. Igsoon, atong oras karon. Uy, 24 minutos na makalipas alas 5. Salamat din kayo, Sistina Bautista of Davao City. Say, salamat sa inyong suporta sa program Pinagbala Musika. Og mausab diya kang kaibigan Diding Sibog ang tagi asalmi ang litso manok diya sa Wao. Salamat kaibigan Diding. Salamat din kayo. Ato magkaibigan na ang Sibog litso manok inyong ipatronize diya sa Wao. Napot ba ni Silan? Napot sa Lawagan Quezon? Di kimogmahay. Gawas nga makatabang kini sa atong radio program. Di kimogmahay sa kalami. Kanunay frisko ang ilang manok. Dagko pagyod, Josie pagyod. Og diya po sa kanilangan, duha ilang pwesto diya. Sa matagpalit ninyo sa Sibog litso manok, susama lang na amoy tabang para sa atong radio program. Kay kining maong litsonan, nagtabang usab kini kanato sa atong radio program. Pagkatame sa pulong sa Dios dulot sa akong kasing-kasing from nil-nil kagat-kagat. Amen og amen sa mga pulong karong buntaga pasudan pagkapait gayo di ay mamatay kung walay muhilak sa muhilak mailan gyud nga ngilad ang may butang igan Lorna. Salamat din kayo sa inyong pag-abi-abi ka na mo di ha. Og salamat adtong durian nga gihatag Lorna General Oba Barangay Pualas Dolores Padato Agisanda maibuntag kanimo Anto Visitacion Aplicador diha sa Hingoog City Barangay San Luis maibuntag kanyong tanan diha. Thank you for listening. Regine Pinto Tikasi sa Rafael Talakag. Kamusta ang tagasan ng Rafael na tumakaibigan? At tumakaibigan sa Talakag, kita-kita to niya itong mga sa mambuay itong mga kaibigan na ito nga nagarimit. Naon niya si kauban ako si Kuan, si kauban ako si atong staff sa opisina si JB, pero tuwa lang siya sa pikas po. Pikas nga mayroon ka pang pagkakataon. Mayroon na to, kundo. Kapapod sila uban sa iyang igsoon. Kay parapod nga mo atiman sa ato mga functionaries unya nga taga-Talakag nga mag-report. So na ay taga-opisina unya sa kaibigan. Good morning, Pastor Dan. Asa dapita ang lokasyon sa Big FM, Pastor, kay magpalit mi og aroma og Vegemax. Tagasawata mi dili mi membro pero dugay naming naminaw. Salamat igan medalya jo na mika. Naradi asintro sa Kapalong, di lang ko sure kun iabot na kahapon ang gipadala kay Hot Dan to sila Vegemax ug aroma. Pero karong Tuesday diha ko ha, diha ko Tuesday sa Kapalong. Then Asunción. May buntag di Asunción kang kaibigang Monteverde diha sa office sa atong mayor. Spokesperson sa Mayor sa Asunción, kaibigang Mr. Monteverde. Imot ko siyang first name.
Amping si mong biyahe karon pasodan. Salamat visitasyon aplikador. Nelsie Pasili may buntag. Jing didatukan pastor ng utana rako pastor asa man mi pwede makapalit og Vegemax diri Surigao. Asa mo dapit sa Surigao? PM sa ako messenger, PM sa ako messenger palihog Dan El Evangel. Helen Gutierrez may buntag. PM mo di baka text mo sa akong numero 09-27-71-12-12. Asbon ko, 09-27-71-12-12. May buntag, Nancy Lauda. At Televica Series, may buntag. Salamat gud sa imong suporta sa itong program Pinagpala Musika. Ngayo ko number ni Nati Akong Manghoda. Morning paso na watching here in Sumpong Malaybalay. Nag-gikas ko gamay last Monday support for your Pinagpala Musika Ministry. Salamat gid kayo, nangayo kog number. No. Yes, salamat kayo. No. Iga na at Televide pasaylo ako maka-acknowledge. No. Salamat, salamat gid kayo. Rosinda Pangilan, ato ning user sa VGMAX o Aroma diha sa Malungon. Salamat gid kayo. Ikson wala ta karon Mindanao Visayas Headlines sa wala diretso ta karon igsoon sa atong program Pinagpala Musika. Magkisko taon niya igsoon may tungod sa grupo sa kaibigan sulod sa pipila ka minutos. Ronalina Patok Mejias may buntag da kanimo. Salamat igayo sa pagsunod sa program Pinagpala Musika.

Good morning, Kuya Pastor Dan. Please greet atong listeners sa Daskol og Datagan Gipos. Marmis Family, Sarmiento Family, Rodrigo og Robledo Family sa Poblasyon. Tiada Family nga mga tigpaminawan sa pinagpalang musika og tigamit sa atong mga produkto. Gikanika nga Kuya Sir Francis Rap Dino Polimit sa Barangay Radio. Salamat yung tanan na mga pamilya Marmis, Sarmiento, Rodrigo, Robledo, Tihada mga listeners nato sa program Pinagpala Musika o gapatronize usap sa itong produkto nga Vegemax o Garoma. Salamat din kayo. Good morning to Rerua Pilarca Oga, di ni sa kwan, igpit opol, may buntag kanyong tanan. Og ka nga, Jenny. Tag-asa si Jenny, may buntag igan, Jenny. Pastor, ngayo ko gajikas number ni mo para support. Nimo gamay watching from Ipunan. Sito, salamat kay Gan Elmer Oliada.

0: Ang ato nga GCash number 0917-7235-107. Asbun ko akong GCash number igsoon. Niwa ako lang i-text igan na akong i kung maka-PM ka sa ako. Igan Elmira, PM na lang paliog. Salamat kay taga-ipunan nga gasunod sa programa Pinagpala Musika. Ang atong produkto nga Vigimax o aroma palit dinhi sa Cagayan de Oro City kang Joy Love si Rondo. Ang kanindot ani igsoon ga deliver ni sila ni Joy Love. Yang bana nga si Ras may buntag. Ras, salamat kayo. Sila atong dealers ng produkto nga Vigimax aroma. Wa manggod di magud palit atong aroma igsoon sa butika. Wa koy butika diriya sa Cagayan, wa koy butika dinhi. Pag na mo lagindingan, diya mo sa Radyo Kaibigan palit. Sa lagindingan sa Radyo Kaibigan. Saka mo diya. Nadiha nga itong Vigimax Aroma sa istasyonan sa Radyo Kaibigan lagindingan. Pag na mo sa Villanueva, sa Power Radio mo at ito, mga kaibigan ko. Igan Lisa, may buntag. Igan Lisa, padala ko ga Herviva Coffee unya sa van. Naurot atong Herviva Coffee. Salamat sa Diyos. Natay dagan karon nga Herviva Coffee kay naurot man kahapon, so padalaw karon kay kahapon ang gidpod no atong na pick up ang dagan pod nga Herviva Coffee kay dali ra mahurot no atong Herviva Coffee
1: ang atong gihamyon wala man gihapon mo abo.
0: Pastor Dan, good morning. Dire sa barangay Tugbo ka mental. Asa pwede kapalit og Vigimax og aroma?
1: Naay mga butang nga lisod daw.
0: Murag na ay Bufarco Pharmacy sa mental diya mo palit pero way aroma diha Vigimax ra. Pero mulabay ko diha karong Monday man siguro sa hapon. Ano Tuesday sa hapon? Labay ko diha Tuesday sa hapon. Sa mental. Naapoy ni palit ka nato diha. Duwa ka garapang Vigimax o duwa ka aroma ato gitong gihapitan po si ilang balay no sa usa sa mga subdivision diha. Salamat Dulcina Villegas Carino. So PM lang sa ako igan, PM sa ako no taga mental. Davao City. Igan Esther Bakulot Asila na ibutang igan Inday ba ni igan LD. Salamat gyud sa pagtima sa grupo. Kapin usa ka libo ang miyembro sa kaibigan ani giatima niya. O mga 2,000 naman siguro ni. Diha sa Barangay Lapok og Apil Barangay San Miguel. Talakag. Salamat igan Inday Asilan, former kagawad ni sa Lapok. Mga buotang magtiayon, mga aktibo ni sila nga miyembro sa Corpus for Christ. Kining magtiayon LD og Inday Asilan. Grabe, salamat sa pagtiman sa grupo sa kaibigan diya kaninyo sa Talakag.

Maayong buntag, pasundan. Si Pastor Sinon Cuevas ni taga Cuevas Trinto Agusan del Sur. Kanunay nagasunod sa imong programa sa radyo. Magbuntag o matagbuntag. Pasunaot nga samtang may kinabuhi. Ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin hinaot siya mo provide sa tanan nimong panginanglan bisan pa sa pagwali nimo sa radyo. Hapit na gyud akong birthday ika 71 ka tuig karong October 24. Special ka nga bisita. Pastor, ako akang gi-invite. October 24. Atoy ampo ni Pastor Sinon, gusto po ko nga personal na ko mong mahimamat. Salamat sa invitation na Pastor Sinon. Ako ginaingong good bro, wala ko'y panahon ng birthday o kasal. Kaya akong kinabi na naging kanunay sa namatyan. Pero akong panikamutan by God's grace nga magkaana si mong birthday. Itugot sa Ginoo, bilang gid ko makasaad, pero ato nang iampo. Ako ang igret ako mga kaigsuonan sa Santa Maria Trento Agusan del Sur. Dangkiasan family, Brad Ricto, Sister Rene, Brad David, o ang akong asawa, Evangeline Cuevas, nga tigpaminawan usab, Pastor, sa pinagpala mo sika. Salamat, Pastor, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Salamat, Igayo. Pastor Sinon, o ang kaibigang imong pinanggang kapikas, Evangeline Cuevas. Ato ani mga nanay o tatay ni sila. Analisa Cuevas, may buntag kanimo. Salamat sa inyong papaminaw sa programa diha sa Metro FM Trento. O sa inyong papatunay sa itong produkto, exclusive igsoon diha sa Gen Pharmacy. Gen Pharmacy diha sa Trento. Kay si Jesus, ana sa pultahan. Erlinda Militon, makapalit, asa makapalit og aroma diri sa ginsan. Wata aroma diha igsono, wata aroma diha. Di ko sure kung naapa kang ila diha sa ila ni Ma'am Wing kung naapa tay VG Max aroma diha. Naay ni palit ka nato igsoon taga ginsan at tutog ipadalan pulo kagarapang kuan pulo kagarapang VG Max. Akayot manggo diri sa amo pagpalit mog pulo na naylibreng asa. Tag-Asuncion, order po sa ako, pulo ka buok na sa libreng usa. Karong Tuesday na to, kay mapit ko diya, ako na lang mong hapitan diya. Kay naman ko ituyo sa Davao. At ito'y full up atong dakong sakyanan para mo tayo akong madala padulong sa Bohol, Talibon. Kay bisag na ako sa dala, magka-broadcast ko atong dakong van ako. Muna akong ato anigsoon, mapunay akong gatuhatan gigi mauman po da. So, agi ko diya na nag-order o pulo kagarapa, libre ng usa dayon. Tag-Asuncion to. Gabalig diya sa diha po, diha po na kusog siya diya. No? Kay daggang yun nga magka-testify kung unsa kanindot ni atong VG Max o atong aroma. Abot sama sa usa ka kawatan. Pastor, pakichat lang Gcas mo sa akon kay di ko maapas ko na. Okay ko ni hamba lang. Sige na.

Di mo ta ko pirmi sa di sila ni ma confess mo ko uhaw or lote. Anyway, salamat kayo mga grabe ka dahil rato di sila mga listeners. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ako yung makita ilang malipayon, kanunay, mga dagway, mga katawahan sa Diyos. Uban sa ilang mami, mami, ami. Unta mo anak, maka-anak ko di amamuing ba? Makita po na ako si Risa. Ah, lote. Ya sa kalumpang ginsan. Akatukos palita. Kaso lang, aroma lang available lang. Okay lang mamamino ako, ihatag sila imong number kung mutik sila kung di sila katood. Kung saan ka public school teacher.

Nindo tanga Roma Placer Balowel kay Encyclopelant. Encyclopelant sabdi ay ni paralikay sa lamok kay grabe na sab ang dingge. Tinood yun na, kuya. Mauna nga karundagan dingge iso pang haplas mo ga Roma. Ang atong pinagpalang, kini atong haplas isoon karon. Personal ko nga gatimpla ni karon. Onya sa matag bubo na ako igsuon sa mga ingredients ako ginanggina galito ko mga pulong sa mga pagampo nga panalanginan sa Dios padayo ng atong aroma. Luyos ang gabi si igsuon karon ka paningkamot ako nga ako gi mo timpla na gina atong haplas. So kini ato ito pinagpala musika kaysa pagtimpla ato ni igsuon o pagandaman ni atong ginapaluyan sa pagampo ni atong haplas nga aroma. Una grabe kanindot atong haplas. Mamuing by God's grace maning kamot ko makabisita diya sa imo ha. O personal nga maka-offer o pagampo diyan ni mo. Good morning, kapanindot kayo minsay aslang ko nabatay kafe sa Maramag. Please give my congratulations sa mga taga Mambuaya anniversary. Natay coffee ugma, no? Na ugma. Yeah, kapatid. Kay kahapon ang giyod ni no na kuha ang atong bagong order sa atong atong gikan mismo sa factory. Kining Herviva Coffee Ixon ato mismo ni siya nga produkto. Salamat kapatid na Pastor Eli Tinaco. Maylin ayaw man magpanulong may buntag. Salamat igan Beto la Black Lomiston. Aunya igan Alma Lutrago, salamat din kayo. Kagawad Mayang de Villieres, kagawad Idadanggalio. Mga kaibigan nato sa Sungko, pinungulan igan BB Apat. Mga kaibigan sa Kulasiya, pinungulan igan Maning, salamat din kayong tanan. O bisan pa sa itong Federation Officer sa kaibigan sa Lantapan. Salamat sa suporta. Igsoon, ako isgutan kaniya ang may tungod sa grupo sa kaibigan na akong isgutan makadiyot. Ang grupo sa kaibigan, by the way, sa di pa kumalimot, taguloan atong kaibigan, atensyon, karong October, mag-General Assembly ta. Ako li-announce igsoon ang specific nga pizza, pero mag-assembly ta mo pa pong i-finalize ang venue sa itong meeting. Tanang kaibigan, murag na atay almost 500 kaibigan sa taguloan. Mag-meeting ta karong o maabot October. Paningkamutan gyud ninyo nga makatambong kung gusto mo nga makapadayon sa grupo sa kaibigan. At ang inyo ah!

Wala man nagtingog ang 94.3. Mao ba saya nga kayo no? Paliog kog tan-aw daw sa 105 ba to? Diha sa banda southern part of Bukidnon. Ako laning natay kay wa ko na magtingog ang atong partner station diha sa Kibawe.

At ang laing frequency di atot lang yung pakicheck daw igan ang 100.5 kay di man yung makuha di so paliog 100.5.

Salamat kayo, Engineer Wolfie. Naminaw si Engineer dito karon sa murag na Asia sa panabo siguro, pero nagmonitor. Matod pa niya, morning pastor, walay kuryente ang transmitter sa 94.3. So, brand out dahil dito siguro karon, no? Diya sa Damulog. Salamat, Engineer Wolfie. Salamat kayo. May punta na kanin mo, Engineer. Salamat sa pag-hook-up sa itong programang pinagpala musika niya sa imong istasyonan sa Light FM, Panabo o Infinite Radio. Panabo City. Basi makapit ko diya karong Tuesday, Engineer. Kanya isko na punta sa mga laing mga plano na punta to. O ako makapit dito sa Panamulok, Engineer. Kaya nagando po ta mahook up na dito. O niya itabangan tanya ani nga maka-stasyonan ta dito sa Bohol. Salamat, Engineer Wolfie. Palit mo diag Vegemax aroma sa istasyonan sa Infinite og Light FM sa Panabo, Santo Niño, Panabo City. At bang sa Panabo City Inn or Hotel. Ano mo diag nahimutang ang Light FM Panabo City. Mapalit ang produkto ng Vegemax o aroma diha. Nag one mat na taigsoon diha atong pizza 20. Palit mo diha para padayon tamadungog sa duwa ka partner station nato diha sa Panabo City. Atong oras 51 minuto igsoon. Ang grupo sa kaibigan ato ning gimugna resulta ni sa itong programa pinagpala musika. O salamat sa Diyos. Sa din ato kina-organize igsoon, Tracy na katuig may labay, atong giingon nga ang tanang mo appeal, atong tabangan pag natay kaubang mo panaw. So gi-appeal sa programa, o saan ni siya ka brotherhood igsoon, di ni simbahan, di ni reliyon, o saan ni kanan sektarian, o sa kanan profit organizations, nga atong gi-parestro sa Security and Exchange Commission. O kini nga grupo igsoon atong gi-appeal sa commitment nga atong tabangan pag natay kaubang mo panaw. Pinaagis paghatag og 5 pesos. Akong gi-appeal ni ang pagtabang kay baluko pag namatyanta maguolta masakitanta unya sa mga pobre magka problema gid ang mga pobre. Naa Valencia Pastor. Mag on air me kang okay. Ano ang aking iginan? Nades Valencia si Engineer Wolfie. Salamat sa pagmonitor, Engineer.

0: Abang, kung naata ikaw bang matay, pinagpaghatag og 5 pesos. Tungod kay nan profit ang atong grupo, ang atong presimuhatag og 5, pero ang tinuod, dili tagapangayo og 5 kada naay mamatay. Kaya ang atong patay magudig sumabot og 85 kabuok, 86 sa milabayng bulan. Di mo bus og 80 atong patay kasagaran? Pero ang atong ipangayo, bisag 80 ang atong mamatay nga membro, atong ipangayo, 12 lang adto sa 15 ka 5. Latod sulti, 60 pesos lang to 75 pesos ang atong bulan. Onya, sa imong mahatag ana, sulod sa napulo ka bulan, kung napulo ka namin, pulo ka tuig, katong 13 ka tuig, na namimbro o 13, na uban namimbro o pulo ka tuig. Kung namimbro ka na o pulo ka tuig karon, ang natabang ni mo na igan, sulod sa napulo ka tuig, mga 6 mil pa lang kapin. Pero ang benepisyo nga maangkon sa pamilya para sa kabiyang namatay, maingong ginatuig soon nga libre na, no, atong ginhatag ang usa ka kanang serbisyo sa funeraria ang atong partner, ang Villanueva. Worth 35,000 na sigsoon, nindot na siya ang serbisyo nila. Sa Villanueva, sa Bukidnon, o Villa Bermejo di sa Banisilan, o Guao. Muna itong mga partners. Onya, makadawat ang membro o cast nga 28,000 to 33,000. Depende sa kadugayon sa iyang pagka-membro, ha? So, sa mga unang membro, gadawat na sila o 28,000 to 33,000, niya, wala na sila problema sa funeraria. Meron ako. Mga dako kay katabang ang grupo kanang yung 5. Mauni ang barangay Mamboy Igsoon, gikan sa kapitan, barangay funksyonaris, nagpamimbro sa kaibigan. Pero ang atong motibo sa pag-apil, mo-apil ta kay gusto ta mo tabang mag-igsoonan. Pero di po dautan pamingon kang atabang ko karon para kung ako'y kuwaon sa Diyos, di ato taga ang panahon, at least di magkalisod ang akong pamilya nga akong biyaan. O na yung mga arang-arangan nga nangapil sa ato, arangan o ginabuhi, pero ako yung nakita igsoon, dili tanang arang-arangan sa kinabuhi na kwarta sa adlaw sa kamatayon. Mao gina tinuod igsoon. Labi ta mag-hospital, ma-ICU, magkautang-utang pagani. Kaya dagang ikaayo, nagpasalamat sa Diyos, ka namimbro sa kaibigan, kung imong tanahon, arang-arangan yun silag dagway. Pero lagi, dili tanang arang-arangan na kwarta sa adlaw sa kamatayon. Now, kung sila ay kwarta ng arang-arangan, samot na ni mga pobre. Mao nga atong gimugna ang grupo sa kaibigan, pasok ni Bangay. Kanang 5 igsoon, bisag pobre ka, kaya na gid nimo. Kaya mga isigarilyo igsoon. Kada adlaw, pilakastik ang iyang isigarilyo. Kung ang sigarilyo, tag 5 ang usa, o niya sa kaha ang imong isigarilyo, ubot atong tunga na lang, 50 pesos imong adlaw. O niya, kung 50 pesos ang adlaw, pilang simana ana, 350. Ang kaibigan atong simana, 15 pesos ra. Kaya mangani ang 350 kada simana. Sa kaibigan, 15 pesos ra atong simana. Natay ni Pano, kaibigan diya, sa poblasyon, murag purok 17 man siguro. Oh no, not 17. Murag 21. Sa poblasyon Valencia, maningkamot ko makabisita diya sa haya sa tungkibiyang ni Panaw. May buntag kayong tandiya. O, Igan Bibing. Adraya, may buntag Igan Bibing. Ato ni Kuan, ato ni siyang incorporator sa kaibigan. Nani siya'y lifetime membership sa kaibigan. May buntag, Sis Bibing. Igan Bibing, may buntag. O ba ni Igan Elmer, kamusta man? Gimingaw, Igan Elmer ba? At tanong yung magkita ni. Makabisitar ko ninyo diya, makalugar ko, Igan na Bibing. Mingaw na ko ninyo, labi kang Brad Elmer, kay tanong yung magkita si Brad Elmer. Igan Elmer. So, nanipanaw, igsoon diya sa puro ka-21 sa poblasyon na Valencia, maningwa kong makabisita diya. Itugot sa Diyos sa di pa ilubong ang atong kaibigan. 3 minutos na nabilin. Ang atong produkto nga Vegemax o aroma, maugin yung pinaka-main sponsor na ito makiksuunan o ang atong aroma. Tungod kay anniversary sa kaibigan karon, diha sa Mambuaya, makadirect mong palit sa amo sa mas ubos nga presyo. And then Lumbia pod, may buntag diha. atong dilira igsoon kang Ma'am Hisel Bunaoy. Napakay Vigimax Aromadia, ma'am. Kung wala, text lang kay amog kang hapitan unya diha. Mani atong dealer, exclusive dealer na to sa Lumbia, si Ma'am Bunaoy. May buntag ang Pastor Bunaoy diha sa Lumbia. Kapasin na ay tarp sa kape, mangayo ko. Sige, mapahimo ko ka, pagpahimo ko. Ako silang tawagan o niya sa printing magimo para madala. Ugma sa maramag. Jinjin, ingay, pangulima, may buntag na kanimo. Salamat sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika. Tagadalag arakan ko na bato ni sila. Ayop mabot niya ang 99.1 Energy FM. Kay mag-hook up ta. Sugod ugma. God willing, sa kong kabisi karon makapadala tagabaya dito. Pasudan unsay number ni Ma'am Wing sa Jinsan. Kay palitmig aroma. Ah, sige, salamat sa pag-PM sa ako. Ako lang i-chat sa imo niya. Bueno, sa ngalan, tibuk ang persa. Sa among pagsimba. Sa grupo, sa kaibigan, o sa mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili tug magaingon. Good morning to Vilma Cesar. Good morning di ay kang konsya Lando Sintelias. Nadi karon si Engineer Wolfie sa ila. Tataw may magkita ni konsya, among konsya sa Valencia, Lando Sintelias. Good morning. O di apod kang ato mga amigo igsoon Rene Sintelias. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory, dalay ko ng Dios.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
3: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon, og disiplina sa kaugalingon.

kining recovery, no? Na imuhang na experience karon, gikan ka na sa makagagahong. O kana nga recovery higala, na imuhang na-avail pinagi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Sa pag-inom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. Nga imong napalit gikan sa ato ang CMD caregiver, no? Karong adlawa pasalamatan nato ang atong makagagahom. O karong adlawa higala, no? Sa announcement sa ato ang CMD caregiver paminawi ang iyahang schedule, no? Sa iyang announcement o mga promo, no? Nga inyohang pwede ma-avail nga i-announce sa atong CMD caregiver after ani nga program, no? So muna nga karong adlawa, pasalamatan na ito makagagahom nining sayo sa kabuntagon, matahom nga adlaw, nga gihatag niya kanatong kanan. O dili ta malimot sa pag-inom karon sa atong tulo ka baso nga tubig. Aron nga matuloy-tuloy na ito ang ato ang programa nga Holistic Healing Program, no? Moni ang kabahin sa atong Holistic Healing Program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. Dili man pwedeng ni-undergo ka sa kaayuhan sa kinabuhi Holistic Healing Program kung wala ka ni-avail aning ato ang kaayuhan water therapy. Karnibitang 100 drops nga 200 pesos nga imong na-avail. Og napalit ni mo na dire sa atong stasyon sa ato ang CMD caregiver, no? O ni-avail sa ato ang door-to-door delivery, no? O na-avail gihapon ninyo through CMD caregiver, no? Nga kining ato ang CMD caregiver, siya mo'y nag-provide sa inyo, ha? Sa inyong panginahanglan bahin aning kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So karong adlawa, papaminawan nato ang programa sa atong CMD caregiver sa iyang mga announcement. So muna mga higala, subaybay ang atong kaayuhan sa kinabuhi program, ang atong CMD caregiver pod nga program after niini, no? O karon mga higala, ang kaimportansya, no? The importance sa spiritual nato nga needs. Kung atong masangkapan mag-provide ni siya mga higala, mahinay-hinay o balik ang kahimsog diha sa atong mga panglawas.

0: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 og sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we
7: were so bad. This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ah, pusga ng tataya. Sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan.
9: Doon kay Lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
8: Ha? Unsa ng kapitay?
9: Clay Gel Coffee Mix.
8: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
9: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon siya sa kalawasan. Maong simisis, di na siya puton.
8: Tinood ka tayo pa yung kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon na hiyapon sa kalawasan. Maong simisis, pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
9: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
8: Clay Gel Coffee Mix.

Power Dent Pro Bio Capsule. Alang sa mga nangyahambing balatian, tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahupayan, dugay mo nang iangkos na balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Zero Bags Capsule.
1: O si JR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Caramax Capsule. Unsa may gibati nimo?
1: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol nya, pati ang imong lawas maluya, pati ang akong asawa nakatanaw sa kon kung anong wala na daw koy gana diso tulog na ta diso say mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tuglakaw
2: di nakatagdon
1: di natagdi nakita ka kaon gani kay di naman puta lutuan.
2: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Caramax capsule?
1: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag, ako nagpamatuod jud ko nga ang Caramax capsule epektibo gyud, so ay ninyo kay ay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Caramax capsule.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
5: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum. So,
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
6: At agalanta, yes, Igan na Roselena.
7: Pastor, kanang tisidyo ko pa minan, pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang ako yung na-prove, Pastor, nga maayod yun ang Gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Gimak.
6: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
7: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prove na ako nga maayod yun ang Gimak. Namaligya ako, Pastor, din sa lantay, Pastor.
6: Ay, maayod.
7: Gainom ko kada buntag.
6: Sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
7: Makatabang din ang Gimak, Pastor.
6: Okay.

0: Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka bak. Mahin na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgon ako. Kunya pag mata na ko ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station
11: Radyo Kalusugan,
9: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were slow.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Kay Linda Dumaniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasa makainom na ko ganigkoan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkugog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, stingan daw ng kuwan. So yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
7: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Hi, Dong! Happy